0: Bibigay natin ang mga impormasyon dito sa mula sa inyong istasyon. Ay meron na tayong website. Ayan yung ating official website. Lahat ng mga balita na nababasa ninyo sa ating social media accounts at lahat ng mga binabahagi naming kwento dito sa programa natin ay uploaded or posted po sa ating official website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. And also, kung wala naman kayong radyo sa bahay, ayan ano, kung wala kayong radyo sa bahay o kaya naman mahina ang nasa biyahe kayo, mahina ang signal ng inyong mga radyo, eh pwede naman yan sa ating mobile app na PBS Receiver basta meron kayong internet connection. Yung mobile app natin, ida-download nyo lamang sa inyong mga cellphone or gadget ang PBS Receiver. Available sa Google Play Store and App Store. Libre lang ito, again, basta meron kang internet. So mapapakinggan ninyo lahat ng mga programa natin mula umaga hanggang gabi. At hindi lang Radio Magazine, lahat ng mga istasyon natin dito sa Central Station. So ano pang hinihintay ninyo? I-download na, sabihin na kina ate, kuya and mommy and daddy. I-download nyo na ang ating PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radio Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, ngayong araw na ito, meron tayong special guest for today. Pero bibitinin ko muna kayo, hindi ko muna sila ipapakilala. Dahil tayo muna ay tatalakay ng ating subject of the day. At ang ating subject of the day, mga bata, ay it's Filipino time. Natapos tayo na nakaraan ano, sa lesson natin tungkol sa pantukoy. At mga bata, ngayon ay itutuloy natin yung pag-aaral natin patungkol dito. Alam naman natin mga bata, no, ang pantukoy, sabay-sabay nating basahin. Ang pantukoy ay tumutukoy ano, or kung paano natin ini-introduce o pinapakilala ang pangalan sa bawat pangungusap. Pero babalikan muna natin yan. Ako, meron tayo naging problema sa ating technical side patungkol dito sa ating subject of the day. Samantala, babalikan natin yan mga bata. Ano? At hindi naman syempre pwedeng mawala itong subject of the day natin. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radio Magazine 1278 AM.
8: Okay class, recess, break time.
9: Yay!
10: Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi!
11: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
10: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po! Maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD.

0: maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
2: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
3: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
2: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
4: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
2: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
5: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
2: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
4: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
5: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Mga bata, we're back. Ayan. Pasensya na kayo, no? At ito, nagkaroon lang tayo ng problema sa mga kinakailangan nating material para sa ating lesson of the day. At kanina, binabanggit nga natin, syempre, it's Filipino time, ang ating subject of the day. At nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung pantukoy at ang ginagamit natin dito ay ang si at sina. Si kapag iisa lamang yung tinutukoy natin na tao sa pangusap. At sina naman ay ginagamit kapag dalawa o higit pa yung tinutukoy nating tao sa pangusap. At ngayon mga bata, sa pagpapatuloy ng ating leksyon, tatalakayin naman natin yung dalawang pantukoy na ginagamit pa rin sa paggawa ng pangusap o kaya naman ng paragraph. So, ang pantukoy ay katagang ginagamit pantukoy sa tao, bagay o lugar o pangalan. So, ngayon pag-uusapan natin yung pantukoy na ang at ang mga. Ulitin nga natin mga bata, ang at ang mga. So ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Sabay-sabay natin basahin yung nasa screen natin ngayon. Ito yung pantukoy na ang. Ang ay ginagamit kung iisang pangalan lamang ang tinutukoy natin sa pangungusap. So ang ibig sabihin, sa English, singular lamang yung subject natin. So, ang ay ginagamit kung iisang pangalan lamang ang tinutukoy. Kung iisa lamang yung tao, bagay, lugar, o pangyayari. At para mas maunawaan natin mga bata, meron akong mga halimbawa ngayon. Sabay-sabay nga nating basahin. Babasahin ko at susundan mo. Ang alaga kong pusa ay regalo sa akin ng aking tatay. Kung mapapansin natin mga bata, ang ginamit natin dito ay ang. Dahil iisa lang naman yung tinutukoy natin. Ano ba yung tinutukoy natin sa pangungusap? Ano ba yung regalo sa kanya ng kanyang tatay? Ang sagot, ang kanyang alagang pusa. At ito ay iisa lamang, kaya ang ginamit nating kataga ay ang. Great job! At sa pangalawang halimbawa naman natin, sabay muli natin basahin. Ang simbahan ay matatagpuan sa bayan. Muli, ang ginamit nating katagang pantukoy dito ay ang. Dahil iisa lang naman yung tinutukoy nating lugar sa ating pangungusap. Ano nga ulit ito? Simbahan. Kaya ang ginamit nating katagang pantukoy ay ang. Great job! At sa pangatlong pangungusap natin mga bata, napinturahan na ba ang lamesa? Alin ang katagang pantukoy na ginamit natin? Ang ulit. At ano ba yung tinutukoy natin sa pangungusap? Sige nga. Lamesa. Dahil iisa lamang ito, kaya ang ginamit nating katagang pantukoy ay ang. Magaling. Mas naunawaan na ninyo. So again, ang ay ginagamit kung iisang pangalan lamang ang tinutukoy natin. At ang panghuli na katagang pantukoy na pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang mga. Sabay-sabay nating sabihin nyo nasa screen natin ngayon, ang mga. Ang mga naman mga bata ay ginagamit kung dalawa o higit pang pangalan ang tinutukoy natin sa pangungusap. At para mas maunawaan muli natin, meron akong mga halimbawang inihanda para sa inyo. Babasahin ko at uulitin nyo. Ang mga ibon ay dumapo sa bubong ng bahay. Ang ginamit nating katagang pantukoy dito ay ang mga. Bakit? Dahil marami yung ibon na tinutukoy natin sa pangungusap. Ang mga ibon ay dumapo sa bubong ng bahay. Pangalawang halimbawa, nagkakagulo ang mga tao sa pila. Ano ang katagang pantukoy na ginamit natin? Ang mga. At ano ang tinutukoy natin dito? Tao. Siyempre, hindi naman pwede magkagulo ang iisa lamang. Kaya kailangan ang mga dahil maraming tao yung tinutukoy natin sa ating pangungusap. At ang panghuling halimbawa, mga bata, sabay-sabay muli nating basahin. Ang mga bata ay masayang kumakain sa handaan. Ang katagang pantukoy ay ang mga. At ano ang tinutukoy nating sa pangungusap na ito? Ang sagot ay ang mga bata. Dahil hindi lamang iisa, kung hindi maraming bata yung tinutukoy natin sa ating pangungusap. Kaya ang ginamit nating katagang pantukoy ay ang mga. Ang mga bata ay masayang kumakain sa handaan. Great job! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So, nauunawaan na ninyo ngayon, ang pantukoy ay ginagamit kapag tumutukoy tayo ng tao, bagay, lugar o pangyayari. At ito ay ginagamitan ng ang kapag iisa lamang yung pangalan at ang mga kapag dalawa o higit pa yung pangalan na tinutukoy natin sa ating mga pangungusap. So tatandaan nyo yan ha, para kapag kayo ay nagko-compose o gumagawa ng pangungusap o kwento, alam ninyo kung saan at paano gagamitin ang mga salita. Apat na kataga yung natutunan natin, si at sina, ang at ang mga. Lahat ng yan mga bata ay magagamit ninyo sa inyong paaralan at sa inyong pagsusulat ng mga kwento at marami pang iba. Sana marami kayo natutunan at unang bahagi pa lamang ito ng ating lesson ngayong umaga. At sa pagbabalik ko, ipapakilala ko na sa inyo ang ating mga bagong kaibigan. Kaya huwag kayong aalis, dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
17: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Okay class, recess, break time.
19: Yay!
20: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman.
18: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
20: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
21: Teacher?
18: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
20: Naku, nakakatakot naman po.
19: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
22: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
23: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
8: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
24: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
18: Hala, totoo? San ka sumali?
24: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
18: Naku po! Juan! Scam yan!
24: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
18: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
24: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
18: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
24: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
18: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
24: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
25: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
18: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
19: Yay!
20: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman!
18: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
19: Hachi!
20: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
21: Teacher?
18: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
20: Naku, nakakatakot naman po.
19: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
22: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
17: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: We're back! Mga bata, excited na ba kayo? Makikilala nyo na yung ating bagong kaibigan dito sa School on the Air. At nakikita nyo, meron ako mga toys dito at hindi lang ito basta laruan dahil ito ay educational toys. Ito yung mga laruan na talagang matututo ka, yung pag-iisip mo talagang gagana, at the same time, syempre mag-i-enjoy ka. Ito yung tinatawag natin na mga building blocks. Kaya naman Lego. Ayan. Ito yung isa sa mga sikat na sikat at paborito ng mga bata na nilalaro. At mas may natututunan sila. So ayan, yung ilan lamang sa mga educational toys na handog ang Quezon City Public Library. Sabi nga ng mga bago nating kaibigan, ano, gamit ng mga bata. Ang ibig sabihin, nilalaro talaga, ginagamit talaga nila. So ito na, ipapakilala na natin ang ating mga dalawang bagong kaibigan mula sa QCPL. Sabay-sabay natin batiin ng isang magandang umaga, Miss Gabrielle Paris Ramos, siyang admin super aide ng Quezon City Public Library. Good morning, Miss Gabrielle.
0: Hello po, good morning.
16: Ayun, si Miss Gabrielle, siya yung maghahatid sa atin ngayon ng ating kwentong pambata. Samantala, kasama rin natin ngayong umaga sa loob ng studio si Miss Mary Joy Gonzalez. Siya naman ang Assistant Supervisor ng District 3 QCPL. Good morning, Miss Mary Joy.
1: Magandang umaga rin po, teacher.
16: Lapit po tayo sa mic, isa pa nga po.
1: Magandang umaga rin po, teacher.
16: Ayan, bati po ulit tayo.
2: Magandang umaga po.
16: Ayun, si Miss Mary Joy Gonzalez. So mamaya, ayan si Miss Mary Joy, makakapanayam natin siya patungkol sa Quezon City Public Library District 3. Ngayon muna, ito, pinaghandaan tayo ng isang maganda na namang kwentong pambata. Mag-enjoy ka na, matututo ka pa. Ano ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayon, Miss Gab? Pwede ko po ba kayong tawagin, Miss Gab?
0: Yes po.
16: Ayan, Miss Gab. Ano po ang pamagat ng kwento natin?
0: Ang pamagat ng ating kwento ay ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro.
16: Ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro. Ngayon ko lang po narinig yung salitang pekiro, kaya ako ay curious din kung tungkol ba saan itong kwento na ito. Kaya naman mga bata, sabay-sabay nating pakinggan si Miss Gab at alamin natin kung ano ba itong mahalagang misyon na ito. Dito pa rin sa ating kwentong pambata. Go ahead, Miss Gab, yung author natin at sino rin po yung gumuhit ng ating libro.
0: Ayan, ang kwento natin ngayon ay pamagat ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro na kwento ni Mark Norman Bukuren at guhit ni Louis Buwan. Simulan na natin mga bata. Kilalang kilala sa kanilang lugar sa tabi ng ilog Pasig ang mga batang pekiro. Grupo ito ng tatlong magkakaibigang sina Pepe, Kiko at Rona. Si Pepe ay mahusay sa pamimingwit ng isda. Mahusay namang alalay ng bangkero si Kiko. Lagi namang asintado si Rona sa paninirador sa mga ibon sa pangpang. Kapag sinabing batang pekiro, tsak, mahusay ang trabaho. Araw-araw ay nakatatanggap sila ng mga misyon mula sa iba't ibang tao. Misyon ang tawag nila sa bawat trabaho. Mayroong misyon bingwit, misyon kargador, misyon taboy ibon at iba pa. Ang bawat serbisyo ay may kapalit na halagang hindi lang piso. Kayang-kaya po, ora mismo. Ito ang tanging mabilis na sagot ng mga batang pekiro sa mga taong humihingi ng kanilang serbisyo. Tuwing hapon, nagkikita sila sa parking malapit sa Pangpang. Sabay-sabay nilang binibilang ang kanilang kinita sa buong araw. Hindi man lang ako nakahuli ng 5 isda, angal ni Pepe. Ang aarte ng mga pasahero, ayaw nila sa batang bangkero, reklamo ni Kiko. Ako nga, wala nang ibong matirador eh, inis na sabi ni Rona. Bilang solusyon ay pumapasok sila sa isa pang misyon. Ito ang misyon tapon. Nagbabahay-bahay sila upang maghanap ng magpapatapon ng basura sa halagang kayang-kaya. Sa lahat ng misyon, ito ang pinakamadali. Pagkakuha ng mga supot ng basura ay may bayad na kaagad. Tinitingnan muna nila kung may mga nagbabantay sa Pangpang. Kung walay, agad-agad nilang itatapon ang mga ito sa ilog o estero. Tapos ang misyon. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa parke, napansin nilang isang magandang dalaga. Tinatawag sila nito mula sa Pangpang. Nagkatinginan ang magkakaibigan at mabilis din naman nila itong nilapitan. Kayo ba ang mga batang pekiro? Mahinhing tanong ng dalaga. Opo, bakit po? Nag-aalinlang ang tugon ng magkakaibigan. Mayroon sana akong misyong ibibigay sa inyo. Maaari niyo ba akong ibalik sa aking pinanggalingan? Inagos kasi ng ilog ang sagwan ko. Natatakot din akong maglakbay ng mag-isa. Napaisip ang magkakaibigan. Ngumiti naman ang dalaga sabay-sabi, huwag kayong mag-alala. Ipamamana ko sa inyo itong bangka ko. Kapalit din ito'y malaking halaga na hindi pa ninyo nahahawakan. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Hindi pa kasi nila naging misyon ang paghahatid ng tao pauwi. Saglit silang nagpulong at agad ding nakapagdesisyon. Sige po, kayang-kaya, ora mismo. Ito ang mabilis na sagot ng mga batang pekiro. Agad nilang ipinwesto ang bangka ng dalaga. Inalalayan ni Rona ang dalaga sa pagsakay. Kinalag naman ni Pepe ang lubid ng bangka. Ilang saglit pa'y sinimulan na ni Kiko ang pagsagwan. Naging tahimik lang ang kanilang paglalakbay. Sa kalagitna ay binasag ni Rona ang katahimikan. Ate, ano pong pangalan niyo? Saan po ba kayo nanggaling? Mabilis na dagdag na tanong ni Pepe. Malapit na po ba tayo? Ano po bang itsura ng tirahan ninyo? Singit ni Kiko. Malapit na, mga batang pekiro, tugon ng dalaga. Kumapit ang dalaga ng sa kanilang sinasakyang bangka. Unti-unti nag-iba ang anyo nito. Naging pilak ito't naghugis buwaya. Maya-maya'y luminaw na ang kulay tsokolating tubig. Sa sobrang linis, masisilip mula sa bangka ang mga naghahabolang isda, alimango at iba pang hayop. Sa Pangpang na may lumitaw ang mamasamasang lupa, mabilis na tumubo rito ang mga halaman at bungang kahoy. Kaagad namang pinamugaran ng mga iba't ibang uri ng ibon ang mga ito. Lumamig ang simoy ng hangin. Naging maaliwalas ang dati matamlay na kapaligiran. Ang lalaki ng mga pwedeng huling isda, sabi ni Pepe. Ang linaw at ang linis ng tubig, pwedeng-pwedeng inumin, sabi naman ni Kiko. Ang sarap pakinggan ng mga huni ng ibon, paghanga ni Rona. Tuwang-tuwa ang mga batang pekiro sa nakitang pagbabago sa ilog Pasig. Walang halaga ng piso ang papantay sa mga nakikita ninyo, hindi ba? Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang inyong misyon. Kailangan nyo pa akong maihatid pabalik. Maibalik sa dati. Paano po? Sabay-sabay na tanong ng mga batang pekiro. Ibahagi ninyo sa iba ang inyong nasaksihan. Ipaalam ninyo sa iba na kahanga-hanga ang buhay sa ilog na ito at dapat na pangalagaan. Hiling ng dalaga. Kayang-kaya, ate! Ora mismo! Ang walang alinlangang sagot ng mga batang pekiro. Tawagin nyo na lang akong Mutya. Pagpapakilala ng dalaga. Ikinumpas ng dalaga ang kamay sa hangin at kaagad itong nawala. Kaagad ding bumalik sa dati ang lahat. Sa pag-uwi ng mga batang pekiro, pinag-usapan nila ang kanilang karanasan. Naunawaan nila ang sinabi ni Mutya. Tunay ngang may kahanga-hangang buhay sa ilog. Nagkasundo at nagplano sila ng maigi. Umpisa na ang kanilang mahalagang misyon at tinawag nila itong Misyon Mutya. At dito po nagtatapos ang aking magandang kwento. Ang pamagat ay ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro. Maraming salamat po.
16: Ang ganda! Palakpakan natin si Miss Gab. Napakaganda habang kinukwento ni Miss Gab yung mahalagang misyon ng mga batang pekiro. Talagang kung nakikita nyo lang ako, sobra akong nanonood lang sa kung paano niya ito binabasa at kung tungkol saan yung istorya. Noong una nalulungkot ako kasi mga bata pa lang sila pero namulat na sila sa realidad ng buhay, di ba? Na nangingisda. Wala namang masama doon pero syempre ang mga bata kailangan ay nag-aaral, naglalaro. At sila ay bata pa lang, sinubok na sila ng realidad ng buhay. Hanggang sa nagkaroon sila ng misyon nila. Ayun nga, nakilala nila ang babaeng si Mutya. At doon na nagsimula yung hiwaga, ano? At nakita yung kagandahan ng ilog Pasig. So ito pala ay patungkol ano, sa ilog Pasig, ano? Yung kagandahan nito. At sana nga, no? Ito rin yung realidad ng ilog Pasig sa ngayon. Pero syempre, kailangan ng disiplina ng mga tao at maraming taon pa bago natin ma-accomplish. Malay nyo naman, di ba? Yung kwento doon sa librong ito ay mangyari naman talaga sa totoong buhay. So ayan, ang natutunan natin at napakinggan natin yung ating magandang kwentong pambata, ang mga misyon, ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro. Ako parang gusto kong manghiram ng kopya ng libro na 'yan. Parang maganda. Ayan, baka sakali ano, ay makahiram tayo ng libro na 'yan, itong libro na ibinahagi sa atin ni Miss Gab. Samantala, ayan. Bukod sa kwentong pambata natin, mamaya naman ay babalikan natin si Miss Mary Joy. Ito naman ay para alamin yung magagandang balita mula sa QCPL. Miss Gab, sabay nating sabihin, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, ang programang School on the Air.
3: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
21: Tay, paano na ho yan? Due date na
11: po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
25: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
11: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
25: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
18: Okay class, recess, break time.
13: Yay!
14: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman.
18: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
20: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
14: Teacher?
18: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
14: Naku, nakakatakot naman po.
19: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
22: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
21: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
23: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
21: Huwag!
26: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makita.
17: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the Air sa Radyo Magazine
16: 1278 AM. We're back. Ayan, ano? At sana ngayon, hanggang ngayon, nasa isipan nyo pa rin yung kwento ng mga batang pekiro. At kanina pinag-uusapan namin, ano, isa nga doon, ito talagang kwento na to ay nakafocus sa kalikasan, ano, pangalaga ng kalikasan, na kung gusto natin makita yung mga yamang tubig, yung mga isda at mga gandang corals sa ilalim ng karagatan, kailangan ay maging responsable at disiplinado tayong mamamayan. At hindi dahil bata ka ay wala ka ng ambag, ano, ikaw ay may gampanin pa rin para mapangalagaan ang ating kalikasan. At ito naman, si Miss Mary Joy. Ayan, kasama natin again. Siya po ang Assistant Supervisor ng District 3. Good morning again, Ma'am Mary Joy.
27: Magandang umaga po, Teacher Cha. At magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga po.
16: Yan, magandang maganda talaga yung morning natin ngayon, Miss Mary Joy. At ito nga, ano, kayo po ay isa sa mga nakatalaga, ano, dito po sa District 3 libraries. Ilan po yung mga library natin dito po sa District 3, ma'am?
27: Sa ngayon po, Teacher Cha, meron na po tayong 7 branches po ng library sa District 3.
16: Mm-hmm.
27: Pwede ko po bang isa-isa?
16: Sige
27: hey, Teacher
16: po,
27: Cha?
16: Sige po.
27: So, nandyan po ang Greater Project 4 branch.
16: Mm-hmm.
27: Nandyan po ang Libis branch.
16: Mm-hmm.
27: Nandyan din ang Matandang Balara branch.
16: Okay.
27: Nandyan ang Escopato branch, ang Camp Aguinaldo branch, At ang bagong-bago nating branch po, Teacher Cha, ang Milagroso branch.
16: Yun.
27: At ang nagbubukas muli na Tagumpay branch po natin.
16: Nagbubukas muli. Okay.
27: Yes po.
16: Okay, so may comeback.
27: May comeback.
16: So ayun, nakikita po natin sa screen natin ngayon yung ilan sa mga facilities na meron ng QCPL District 3. Yes, at nakikita nyo naman dito yung mga bulilit ano, na nag-enjoy, na nagbabasa at gumagamit ng mga educational toys na meron sila. Dito po sa District 3, Miss Mary Joy, ano po yung mga pwedeng asahan ng mga estudyante kapag sila ay bumisita sa inyong pasilidad?
27: Ayun po, Teacher Cha, maliban po sa mga nagagandahan nating reference books,
16: yun, oo.
27: Filipino books,
16: mahalaga
27: meron,
16: yan.
27: Opo, meron din pong kagaya nung binasa ni Ma'am Gab kanina na storybook, ang dami po natin nagagandahan yan na pambata na pwedeng-pwede rin sa pangmatanda at sa totoo lang.
16: Oh, oh.
27: Then, meron din po tayong mga fiction na dinadayo ng mga high school students po natin. Then, maliban po dyan, ay meron tayong free internet,
16: okay,
27: pwedeng-pwedeng magamit, free use of computers,
16: mm-mm,
27: tablets. Then, yan po, meron din tayong mga building blocks, mm-mm, mga educational toys. Then, meron din tayong mga puzzle, mm-mm, na pwedeng mahiram po ng mga kliyente po natin sa library.
16: Mm-mm. So, lahat ng yan ay libre po ninyong magagamit,
27: yes,
16: kapag kayo ay bumisita dito sa QCPL District 3. Pero syempre, hindi dahil libre, ay aabusuhin na natin.
27: Yes,
16: Miss Mary Joy, baka may mga paalala kayo kapag para sa mga bata kapag sila ay bibisita sa inyong pasilidad. Go ahead po.
27: Yun naman po, ang number one po nating paalala dahil libre po nating nagagamit ang ating mga resources po, no, Teacher Cha, sa library, ay ang pangalagaan po ito.
16: Mm-mm.
27: Kasi maliban po sa ikaw ang gagamit, may kasunod rin po itong gagamit,
16: mm-mm,
27: na ibang kliyente na magagamit po ng mga susunod pa nating mga kliyente. Kaya ang target natin ay magamit po nila ito ng mas maayos pa po.
16: Mm-hmm.
27: So yun naman po ang lagi nating paalala na ayusin po ang paggamit ng mga reference books, ng mga tablets, ng mga computers, ng mga toys po, para naman po magamit pa po ng mga susunod po nating henerasyon na kliyente.
16: Mm-mm, totoo yan, ano? Kasi baka naman iniisip ng mga bata, ay libre naman ito. Oo, bigay naman ito sa amin. Ako, hindi ganon. Kasi meron kang responsibilidad every time na kayo ay pupunta sa mga public libraries.
27: Tsaka nandun na rin naman po ang gabay ng ating mga librarians and library staff.
16: Mm-mm. Nagsasagawa din po ba kayo sa District 3 ng tutorials?
27: Yes po.
16: May tutorials,
27: yes,
16: din.
27: Yes po, meron po.
16: Ito ba ay tuwing kailan na nangyayari?
27: Ito naman po ay taon-taon po, no?
16: Mm-mm.
27: Lalo na po kapag every summer po.
16: Ayun, summer
27: bakanti
16: break.
27: Bakanti po ang oras ng mga bata po, mm-mm, para hindi po sila more on nakatutok sa gadgets, eh, pwede-pwede po sila sumali sa mga tutorial at activities po ng library.
16: Mm-mm. So maganda, doon pala natin i-enroll yung mga bata,
27: yes,
16: no?
27: Po,
16: sa mga tutorial. Kung merong mga public library, I'm sure hindi lang naman sa Quezon City, even sa ibang mga bayan at lungsod dito sa Metro Manila, even sa provinces, ay merong mga public libraries. So doon nyo na lang i-enroll yung mga bata kung wala tayong budget, di ba? At minsan wala namang offer yung mga schools na summer classes. So dalhin na lang natin sila sa mga public libraries. So maganda na nalalaman ng mga tao yung mga pribilehiyo, no, na pwede nilang ma-enjoy kapag sila ay citizen ng isang lungsod. Samantala, Miss Joy, bukod po dito sa mga nabanggit natin, ano pa yung mga activities na kalimitan ninyong isinasagawa na-enjoy ng mga estudyante?
27: Maliban po sa storytelling, nagkakandak rin po kami, Teacher Cha, ng mga outreach activity po, no?
16: Oh.
27: Ito po yung mga activity na kung saan kami naman po yung lumalabas, kami naman po yung pumupunta sa community.
16: Mm-mm.
27: Kasi may mga community po tayo na medyo nahihirapan pong puntahan yung library, mm-mm, po natin, eh. So, tayo naman po, dahil nasa public service po tayo, kailangan po nating ibigay po yung servisyo natin. So, tayo naman po yung lalabas. Tayo po yung pupunta sa mga community na nahihirapan po pumunta sa library po. Doon po tayo nagkakandak ng storytelling, minsan puppet show, minsan naglalaro rin po tayo ng mga educational games, eh.
16: Wow.
27: Binabalik po natin sila sa mga laro na pambata,
16: yes,
27: na pinagpapawisan sa labas po. Ganun po. Binibigay po natin yung mga servisyo na ganun po.
16: Best childhood talaga.
27: Yes po.
16: Ayan, nakapanayam natin si Miss Mary Joy at gusto ko pang mandagdagan, may tanong pa sana ako, pero kukulangin na po tayo sa oras. Miss Mary Joy and Miss Gab, baka may gusto na lang din po kayong pasalamatan. And gusto ko lang din i-shoutout si Ma'am Mariza Chico, Miss Neri Pamitan, Mr. Mark John Siva. Sabi niya, ang ganda daw ng kwento kanina, nakaka-inspire. Miss Rica Ocampo, Ms. Edmaline Bangayan, Ms. Chato Malig, at Ms. Jane Velasco, ayan, at ganoon na rin si Romel Livid, at si Ms. Regine, Ms. Aileen Calixto Lacra, at kanina may nag-ano na rin sa atin, nag-shout out, ano, ramdam na daw niya yung Pasko. O sana all, ano, ramdam na yung Pasko. Pero dito sa studio, ramdam na rin natin yung Christmas. Ayan, baka may gusto na lang din kayo para salamatan at batiin, ma'am. Go ahead po.
27: Binabati po namin ang lahat po ng kasama namin sa Quezon City Public Library po na nakasubaybay sa atin ngayon. At sa mga kasama po nating nasa
16: batiin nga
27: si
16: natin.
27: Si Ma'am Ana po, si Ma'am Rona at ang supervisor po namin na si Miss Grace Sobrevinas po. Salamat po.
16: And Miss Gab, baka may gusto kong pasalamatan. Go ahead po.
0: Hello po sa mga mama at papa ko.
16: Yes!
0: Nasa TV na po ako.
16: Ayun, nasa TV na mo. Maraming salamat again, Miss Gabrielle Ramos and Miss Mary Joy Gonzales. Ayan, mula sa lahat ng bumubuo ng Quezon City Public Library, maraming salamat po. Samantala, magbabalik tayo. Papapa, may babati lang sa atin ngayon. Ano, may magandang balita kasi yung ating kasamahan si Miss Yen. Ayan. Magbabalik tayo pagkalipas sa ilang paalala dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa programang School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Okay class, recess, break time.
2: Yay!
14: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman.
18: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
20: Achy! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
14: Teacher?
18: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
14: Naku, nakakatakot naman po.
19: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
22: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: We're back. Kaya nakasama natin Ms. Mary Joy Gonzales and Ms. Gabrielle ng Quezon City Public Library. At ngayon naman, kasama natin sa studio ang ating EP at syempre, nako, may magandang balita siya ngayon. Batiin natin ang isang magandang umaga, Miss Julian Nicole Calces. Yen, good morning!
3: Good morning! Hello po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig at tagapanood ng School on the Air.
16: Yen, meron kang balita sa amin. Sige nga, ano itong magandang balita mo?
3: So yun na nga, may maganda kong balita. So mga kids, mga bata, ipaalam niyo na kina mommy, daddy, ate, kuya, tito, tita, o kaya kahit kina lolo at lola na may bagong programa dito sa Radio Magazine 1278 AM. At kung ano magiging title ng programang ito, iabangan nyo sa aming social media platforms at ipopost namin yan sa mga sumusunod na oras or mga araw. So, para maging updated, follow at i-like nyo ang aming mga social media like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at marami pang iba. So, yes, abangan nyo ako, no? Kung tungkol saan ito, bigyan ko naman ba sila ng
16: bigyan
3: hint?
16: Mo ng clue, kahit clue lang.
3: Sige.
16: Isa, kung dalawang clue.
3: Kung interested kayo pag-usapan ang mga entertainment, music, movies, showbiz balita, trending issues, at iba pa, nako, perfect na perfect yan sa bagong programa ng Radio Magazine. At ipapalabas or magiging live ito tuwing Sunday mula 2 p.m. hanggang 3 p.m.
16: Yun! O, diba? Palakpakan natin si Miss Yen. And again, advance congratulations sa magandang programa na ito. Alam nyo naman dito sa Radyo Magazine, gusto namin eh, kompleto ang rekados natin. Ano? Mm-hmm. Mula sa education, culture, environment, tourism, syempre, ang entertainment ay hindi dapat mawala. At yon ay pagbibidahan ng ating bagong ng ating kaibigan na si Miss Julian Nicole Calce. So abangan niyo na on Sunday 2 p.m. to 3 p.m. Every Sunday, 2 p.m. to 3 p.m. Kung ano yan, abangan po ninyo sa aming social media accounts kung ano ang magiging programa na ito.
3: Yes.
16: So we are very happy for you, Yen, and we are very excited for you, and advance congratulations. Ayan, mga bata, sabihin nyo na sa buong pamilya ang ating entertainment program dito sa Radyo Magazine. So stay updated, stay tuned lang sa aming mga social media platforms. Maraming salamat again, Miss Gabrielle, Miss Mary Joy. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng QCPL team. Thank you so much, Miss Marichal Malimban, Miss Camille Umali, Miss Rona Esperanza. Maraming salamat, Yen. Yan. At sa inyo lahat, mga bata, maraming salamat po. Bukas muli, ano, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay ninyong buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa programang
2: School on the Air!
16: Maraming salamat at ingat po kayo.
4: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
30: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
32: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
31: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
33: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
34: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
31: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
35: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo
6: Magazine,
1: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay!
25: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
25: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: This is a public service announcement.
27: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay!
25: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
25: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
36: Trending issues na pinag-uusapan.
37: Mga programang aabangan.
38: Agahan hanggang hapunan.
37: 66 Informasyon.
39: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
40: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
40: Radyo Pilipinas.
1: Serbisyong kailangan.
41: Serbisyong kailangan.
1: Direkta mula lokal na pamahalaan.
37: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
40: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Mare, anong latest? Nakalitaan mo na ba?
42: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone! Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po sa pamamagitan ng ating email address na Radyo Magazine @gmail.com. And of course, tulad po ng palagi kung paano

0: sa 1278 kHz AM ay kasabayan nga po tayo nga napapanood din sa ating Facebook and YouTube live streaming and at the same time napapakinggan dito sa PBS receiver. So ano pang inaantay ninyo mga mare mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning, mga mare, mga pare, very interesting na naman muli ano ang magiging talakayan natin. And speaking of talakayan, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Ang topic nga po natin today, mga mare, mga pare, ay tungkol dito sa tinatawag na postpartum. Kayo ba, familiar ba kayo dito o narinig niyo na? Kasi may ilan sa atin, di ba, na naririnig lang. Iba naman, very familiar sa kung anong ibig sabihin nito. O mamaya naman, baka yung iba, di ba, ay bago lang sa kanilang pandinig. So ito po, ano, yung postpartum, mga mare, mga pare, sa tuwing naririnig natin itong salitang ito, kadalasan, ang naiisip natin ay yung period o yung panahon, 'di ba, pagkatapos manganak ng isang ina. Pero sa totoo lang, 'di ba, mas malalim at mas mabigat ang pinagdaraanan ng isang ina sa yugtong ito, mapa-physical man, 'di ba, physically, mentally, and even emotionally. So hindi po biro, 'di ba, ang recovery matapos magbuntis. Dahil ito po ano, yung panahon na paghilom ng ating katawan, 'di ba? Especially ng mga kababaihan na nag-heal ang kanilang katawan physically, even yung changes sa hormones, mga pagbabago sa hormones, at minsan 'di ba yung tahimik na pakikipaglaban ng isang ina laban sa lungkot, pagod, and even yung pagkalito, lahat na ano nararamdaman ng isang ina. Parang akala kasi nung iba ay nanganak ka na, 'di ba? Dapat happy ka lang, ay nanganak ka na, dapat masaya ka, positibo lang, pero hindi ganoon, 'di ba? Ang nangyayari. It is because of postpartum nga po. And with that, para po masalubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, mga mare, mga pare, may makakasama nga po tayo this morning. Siya po ano ay ang chairman of the Department of Obstetrics and Gynecology ng Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Jovita Jane Vasquez Revilla. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Kamusta ka, Mari? Si Maring Jolie po ito.
1: Hello, good morning, Maring Jolie. Thank you for having me today. Sana medyo makapagbigay tayo ng linaw sa mga things about the postpartum period. Mm-hmm. Thank you for having me.
0: Alright, ako rin po, ano, good morning, Doc. Gusto ko syempre magpasalamat sa pagpapa-unlock nito nga panayam natin this morning. And kanina po, ano, medyo napahapyawan ko na nga sa mga kumare at kumpare natin itong talakayan natin ukol sa postpartum. So bilang panimula po, and para sa kaalaman ng lahat, kayo po bilang isang eksperto, ano po ba itong tinatawag na postpartum at bakit po ito nararanasan ng mga kababaihang nagbuntis?
1: Okay. Siguro, ayusin natin yung definition of terms natin. Because often, kasi alam mo tayo ngayon, lalo na yung mga, ang dami natin shortcut na tawag sa mga salita. When we say kasi postpartum, the root word there is partum, meaning delivery ng anak. So there is antepartum, when we are pregnant, when the woman comes in for prenatal checkup, antepartum. Habang nagle-labor, nanganganak, we call it intrapartum. Intra means in, within. Mm-hmm. And then, pag nanganak na, eto na si post, kasi tapos na, manganak. Mm-hmm. So, during the intrapartum period, I think marami sa mga kababayan natin, ang kanilang nare-relate sa term na postpartum is yung postpartum depression. And they simply call it postpartum, mm-hmm. which is hindi. Ano lang siya, part lang siya ng postpartum period. So, ang postpartum covers the time after delivery. The American College of Obstetrics and Gynecology call it the fourth trimester. Mm-hmm. Diba? Ang pagbubuntis, three trimesters. Kaya try. First, naglilihi. Second, madagaan-gaan. The third, eto na yung parang penguin maglakad, mamalapit na kasing manganak. So pagkapanganak, it ends there. But ito na siya, ito na yung papasukin natin, the fourth

0: trimester called postpartum period, also called postnatal period. Kasi natal means delivery or birth.
1: Ayan, ano, maraming salamat po, Doc, dito sa inyong paliwanag. Oo nga po, ano, I would agree with you. Pagka sinabi po kasi ng postpartum, ang kadalasang pumapasok sa isip ng marami sa atin is yun na po agad yung may kadugtong na depression, ano. Ibig sabihin, hindi po pala ganun ang ibig sabihin. Technically, mga babaeng dumaan sa pagbubuntis, after that po, ano, yung kumbaga panghuling proseso is ito nga pong postpartum. And, pero ito po, Doc, ano, ang postpartum po ba ay para lang ba sa childbirth? Or pwede rin po itong nadumaan sa mga kababaihan basta nagbuntis sila? Kasi hindi po ba, hindi naman lahat, nakakalungkot, ni lahat successfully na nanganganak, nabubuhay ang anak, hindi po ba? So, ano pong paliwanag niyo dito?
0: We're talking about postpartum depression.
1: Hindi po, yung mismong postpartum pa rin postpartum. Po.
0: Okay, lahat ng nanganak, postpartum, dadaan sa postpartum period, which in the medical parlance, yan yung first 6 weeks after delivery, 4 to 6 weeks after manganak, ito yung postpartum period or what we call the puerperium. Yun yung medical term doon. Dito, maraming pinagdadaanan ang babae na changes not only physically, kasi wala na si baby sa loob, not only physically, so also emotionally, psychologically. So dito yung medyo hindi masyado nabibigyan ng pansin because, alam mo, yung tama yung sabi mo kanina, dapat masaya kasi may baby na. Pero sa harap, sa likod nung saya na yon, hindi natin kasi nakikita yung adjustment period, yung hirap ng pag-aalaga, yung minsan lungkot kung ikay nag-iisa at wala ang iyong katuwang sa buhay. So mahirap. Ano to, oftentimes neglected itong period na to. O kasi yung mga nangangamusta sa atin, usually pag buntis, bating-bati ka. Pats magma-maternity leave, di ka na nakikita, hindi ka na nababate. Hindi nila alam you have battles that you go through every day during the postpartum period. Hindi naman lahat mahirap, pero nandun yung burden of having to take care of everything, kulang sa tulog, di nakakain ng maayos. Pangit ang family dynamics, yung support, kasi lahat nagtatrabaho. So, ito yung hindi nakikita ng marami until naandun na sila at dinadanas na nila.
1: Ayan, ano. So, if tama po yung understanding ko, Doc, ano, basta ho lahat ng mga inang dumaan sa pagbubuntis ay makararanas ng postpartum. Kasi yun nga po, di ba, usually pag childbirth, yun po, successfully ng anak. Pero halimbawa po, pagka yung mga miscarriage o hindi po kaya, sa atin hindi po legal ito, pero yung abortion po na tinatawag, dadaan pa rin po ang isang ina sa postpartum even after po mangyari ng lahat ng
0: yan. Okay. Nakits ko na yung tanong mo. Ano yan? Postpartum kasi means nanganak ka. So iba ang challenges ng nanganak sa naagasan. Yung agas kasi hindi naman, which is abortion in the medical term, is more abortion. Sa layman, we call it miscarriage. Minsan sinasadya or induced, minsan spontaneous. Nangyayari lang dahil may mga issues ang katawan. So, ibang klaseng proseso, processing ng feelings, ng mga events, ang nangyayari after a miscarriage. Hindi katulad, kasi hindi masyado physical yung kanila eh. Pero more of emotional because ano, loss yun eh. Pero wala silang katapat na inaalagaan, pagpupuyat. So, magkaiba ang proseso, magkakaiba ang manifestation.
1: Ayan. Thank you po, Doc, ano, dito sa inyong paliwanag. And speaking of proseso, speaking of manifestation, ano po ba yung mga normal na pagbabago sa katawan ng isang babae pagkatapos po manganak?
0: Joke ko sa mga pasyente ko yan, sexy ka na. Supposed to be. At the end of the line. Pero marami pang ano. Siyempre, una doon, yung physical. Kasi wala na yung baby sa sinapupunan. So, medyo sagi ang tiyan. Tapos nagdudugo. Kasi nga, pwedeng normal delivery. Whether normal delivery or CS, may bleeding yan right after delivery. So, ito yung isa sa mga very physical na manifestation na eto na, nasa postpartum period ka na. Tapos yung dating na sa tiyan mo, hawak-hawak mo na, alagain na ito, dagdag na sa, hindi na lang sarili mo ang alaga mo, ano na, responsibility mo na rin, itong human being na gumagalaw lang dati sa tiyan mo. Ayun, so, Yun yung physical. At saka yung physical, hirap ng mag-alaga. Antok na antok ka na, kailangan mo pang padidehin. Antok na antok ka na, kailangan mo pang palitan kasi nagpupo. Yan yung mga physical. But then, meron yung katapat na psychological and emotional. Because sometimes, you get postpartum blues. Pag lumala, pwedeng may depression. Kaya very important ang family support.
1: Ayan, ano, totoo po, doktora, kaya siguro very much saludo talaga tayo, ano, sa mga ina out there, kasi lahat ito pinagdaraanan talaga
0: Yes,
1: after
0: oo.
1: giving birth, ano. Pero ito po mga nabanggit ninyong changes, of course, we all know na, yun nga po nabanggit ninyo, ito ay normal na proseso sa isang inang bagong panganak. Pero ano naman po kaya yung mga hindi na normal, o paano po natin masasabi na hindi na normal yung mga nararanasang sintomas ng isang inang bagong panganak?
0: Okay. Hindi naman majority, hindi naman lahat kasi nakakaranas nung mga sinasabi nilang postpartum depression na pag lumala postpartum psychosis. Ang mas common is postpartum blues. Ito yung because ano to reaction ng katawan ng babae kasi all of a sudden may withdrawal of hormones. Kasi lumabas na yung pregnancy, wala na ang inunan, bagsak na yung mga hormones natin, primarily progesterone and estrogen. Ano to, hinahalin tulad nila ito dun sa medyo yung feeling pag re-reglahin or may regla na ano na alam mo yung medyo iyakin, sensitive. Yan, yan yon. Tapos dagdagan mo pa ng pagod ng pagpupuyat at saka yung pagod ng nag-labor. So, ang sakit, maraming masakit, marami kang nararamdaman. So, ito yung period, ito yung nararanasan. They call it postpartum blues. It usually appears mga 1 to 4 days after delivery. Kasi andyan na yung feeling of...
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: And the other representatives here present, Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, the President of New NAIA Infracorp, Mr. Ramon Ang, Chargé d'Affaires of the Embassy of Japan, Mr. Ono Sho, Japan International Cooperative Agency Representative, Mr. Baba Takashi, Mr. Tatsuya Sugawara of Taisei, and all other partners from the private sector, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good day to you all. Last February, we gathered to break ground on the Kalayaan Avenue and Bonifacio Global City stations of the Metro Manila Subway. 7 months later, we are here to move another section of this project forward as we break ground on the NAIA Terminal 3 station and its connecting tunnels under Contract Package 109. From Quezon City to Taguig and now toward our international airport, the Metro Manila Subway is steadily taking shape. And that progress matters because moving around Metro Manila still takes far too much time. Many Filipinos spend too much of their day on the road, and as more vehicles fill our roads, it becomes clear that we cannot address congestion by relying on roadworks alone. Our people need a public transport system that gives them a real alternative, one that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. And that is why the modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around to lessen the time that they spend in traffic. Contract Package 109 brings that network closer to our international gateway. It covers the construction of the underground NAIA Terminal 3 station and its connecting tunnels between Taguig and Pasay. Once the Metro Manila subway is fully operational, travel between Valenzuela and NAIA is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes. The NAIA Terminal 3 station will also provide passengers with a direct rail connection to the busiest airport terminals in the country. Of course, building a subway beneath a dense and highly developed city is no simple undertaking. That is why CP109 will also introduce advanced engineering methods to the Philippines. Its tunnels will require the underpinning of existing expressway piers, the first application of this type of technology for tunnel construction in the country. Proven in Japan, this method will help ensure that construction can proceed safely beneath existing infrastructure while also maintaining structural integrity. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured, allowing construction to move forward with greater certainty. This progress reflects the cooperation of government, the private sector, and all our other development partners. I thank our local governments for bringing this project forward. I also extend my appreciation to the government of Japan and the JICA for their long-standing support for the Metro Manila subway. And to our contractors, our engineers, and workers, much of what we celebrate in projects like this rests on the work that you do every day. I ask that you carry out this project safely, efficiently, and on time with the quality that generations of Filipinos deserve. The whole Metro Manila subway project has achieved nearly 60% overall progress, with construction activities underway across much of its alignment. This project, along with other railway projects that we are currently undertaking, such as the North-South Commuter Railway, the MRT7, the Common Station, and our other rail projects, form part of our broader effort to improve mobility and connectivity. Together, these projects will better connect communities within Metro Manila and beyond, providing greater convenience and better opportunities for our people. Ladies and gentlemen, when we broke ground on the Kalayaan and BGC stations earlier this year, we spoke about the importance of every Filipino's time. That remains at the heart of the work that we continue today. Every minute saved on the road is spent with loved ones, time to better ourselves, and time to be more productive citizens. That is what projects such as the Metro Manila Subway must ultimately deliver. As we break ground on Contract Package 109, let us continue this work with urgency, discipline, and with excellence. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Thank you, Mr. President. May we request the President...
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Rinig kang ibang boses, meron kang nakikitang iba na hindi naman nakikita ng mga kasama mo.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. So ito, medyo talagang kailangan ng emergency intervention. Pati din naman ng postpartum depression, but it's not as hard to manage as postpartum psychosis.
1: Mm-hmm. Ayan, ano, ito naman po, Dok. Psychologically, kailangan na ng tulong.
0: Kung, psychiatric help. Opo,
1: kung halimbawa man nga pong dumating sa punto na ganito ang ganito na yung isang ina, that's why yun nga po paulit-ulit nating sinasabi, ano, yung suporta, yung tulong mula sa pamilya ay napakahalaga. Kumbaga, wag sanang ma-feel na isang ina na but parang ako na lahat, ako na nagdalang tao, ako pa nag-aalaga. So yung tatay rin po siguro, ano, para sa mga kumpare nating nakikinig, ano, suporta para sa mga ina, sa mga kumare nating nagdadalang tao or maybe yung nakapagpanganak na. And ito po, Dok, syempre, kaugnay nito, postpartum depression, ano, syempre kailangan ng sapat na pahinga at nutrisyon para sa recovery ng isang ina. So ano pa po ba yung mga dapat gawin during postpartum period?
0: Oh, teka, babacktrack lang ako ng konti. Yung mga very important ang prenatal, okay? Mm-hmm. para medyo mabawasan yung mga ganyan na occurrences. Because if you have a well-adjusted period, pag well-adjusted ka during your antenatal bago ka manganak, tapos kunwari meron kang history ng depression, na-disclose mo sa doctor mo, pwede na kasing mag-hook up with a psychiatrist para ma-prevent na magkaroon ng further progression, na magkaroon ng postpartum depression. Mm-hmm. Very important yan. Kaya nga, importanteng magkasama yan sa mga tinatanong pagka nagpapa-prenatal or nagpapa-check up while pregnant. Mm-hmm. Kasi kung meron ka ng background, chances are talagang tataas yung chance. Hindi 100% of course, pero tumataas yung chance na magkaroon ka ng postpartum depression afterwards. So kailangan talaga disclosure sa inyong mga doktor.
1: Ayan, ano, napakaganda nitong binanggit mo, Doc. Ano, sabi niyo nga po, sa prenatal period pa lang, yes. Kumbaga, even before, ano, yung, sabi niyo nga po, yung proseso, di ho ba, yung prenatal, and then hanggang doon sa pagdadalang tao na, at yung panganak, dapat sa simula't simula pa lang, ay maalagaan na ang isang ina. And take note, ayan, mga mare, mga pare, gusto ko lang ipunto yung sinabi ni Doc sa atin, ano, na pwedeng i-share natin sa ating mga doktor kung may mga previous episode na tayo or maybe nakaranas na tayo ng depression in the past, ano, para at least yun nga mas mabawasan, mas lumiit yung chance na ma-experience natin yun sa during postpartum. And ito din, Doc, ano, gusto ko rin itanong, actually lahat ng mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon, may mga bawal o dapat bang iwasan ang mga bagong panganak na ina?
0: In what sense? What do you mean?
1: Siguro po, Doc, during the postpartum period, ano po ba yung mga dapat nilang iwasan na maybe maaring makatrigger?
0: Trigger? Alright. Kasi, di ba sabi, nabanggit ko kanina na ano yan yung mga feelings ng inadequacy, feeling na parang malungkot, dahil nga yung scientifically, your hormones are down. Di ba? Pero bukod doon, nagpupuyat ka, napapagod ka. Tapos yun nga, lalo na sa first time moms, hindi nila alam kung tama ang ginagawa nila. So, very important kasi yan, they should have adequate rest. Pero sa totoo lang, mahirap. Lalo na kung ikaw yung primary caregiver sa iyong baby. Tapos, syempre gusto natin breastfeeding kasi it's still the best nutrition for our kids, for our babies. So, wala kang magagawa pag kayo umungot, kailangan bumangon, magpasuso, iba-burp mo pa pagkatapos. Tapos nun, kailangan mong matulog. So, but let's face it, wala atang nagbe-breastfeed na nanay na may diretsong tulog for many months. Kasi yun na yung ano, yun yung kapalit ng pagbubuntis, yung decision mo to breastfeed. So, nagiging ano, ang mga tulog natin, mga nakaw in between the times that we are feeding and caring for our babies. So, reality, mahirap. Mga tatay, nakikita nila sila nga, tuwan-tuwa, pag bumabalik na from paternity leave, babalik sa office, mas pahinga na sila, hindi na sila napupuyat. So, alam, isipin nila na kung yung iniwan nila sa bahay na yung babantay ng baby, no choice yan. Kasi kailangan niyang gawin, wala siyang choice. Kasi siya yung primary caregiver, siya ay nagbe-breastfeed, siya nag-aalaga, nagpapaligo. Minsan may laba pa on the side, luto pa on the side. So, kailangan natin suportahan at hindi i-burden furthermore. Ayan. So if you see any parang masyadong hindi na kumikibo, masyadong mainit na ang ulo o iyakin masyado, walang masamang bumalik sa inyong doktor. Kasi what we usually do pag makita namin na kakaiba, ano yan, nire-refer namin kaagad sa psychiatrist because they are psychiatrists, because they are in the position to treat these patients, help them. Ito, pag nasa depression, sila yung primary na caregiver naman pag ganyan ang problem. May mga gamot na pwedeng ibigay, pero most often than not, psychotherapy, kinakausap sila. So, parang maayos yung kanilang perception of what is happening.
1: Ayan. Ano, gusto kong ipunto muli itong sinabi mo, Doc, walang masama na bumalik sa inyong doktor. And speaking of bumalik sa doktor, Doc, ano, kailan po ba dapat, kayo po bilang isang eksperto, kailan po ba dapat bumalik ang isang ina pagkatapos mga anak? Kasi hindi ho ba usually babalik ang isang ina, pero para sa baby na, para halimbawa, ba? Sa vaccine.
0: Yes.
1: Pero yung ina minsan nalilimutan ho. Hindi
0: ba? So, kaya nga, yan nga yung sinasabing neglected talaga yung period na yan kasi ang priority mo na ang baby mo. Mm-hmm. Ang mga bakuna ng nanay na sinimulan during pregnancy, madalas na hindi nakakukumpleto kasi ang focus na, tama ka, baby na kasi ang focus. Mm-hmm. Siya na ang bida. Pero hindi nga dapat kasi there are many things that should be considered during postpartum. Yung tanong mo about the schedule, kailimitan, pagkapanganak, whether normal delivery or CS, ang crucial na bantay niyan sa ospital is the first 12 hours para na ma-ensure mo na stable si mommy, hindi siya dinudugo, na maayos ang pagpapasuso, recovered from okay ang pain control. Yan yung first few hours, 12 hours usually. Pero ngayon kasi ang sinusunod namin pag normal delivery, at least 24 hours in the hospital. Tapos or kung sa lying in, at least 6 to 12 hours for observation para sure ka na hindi, ang pagkalaban natin dyan is pagdudugo, postpartum hemorrhage. So, after nun, pag stable, pag nasa lying in lang, napapauwi na nila. Sa hospital kasi, we wait at least 24 hours para magawa yung anong tawag dito sa newborn screening for the baby. Kasi after 24 hours of life na yun, dapat sumususo na siya. So, after nun, pag nagawa na yun, if the mother is okay, she's able to take care of herself and the baby, pwede na silang i-discharge with instructions to come back a week after delivery.
1: Okay?
0: Kasi yung check-up na yan, titingnan mo, humina na ba ang bleeding? Patapos na? How is their breastfeeding journey? Okay, kumusta naman ang kanilang dynamic sa bahay? Nakakatulog ba to? O puro eye bags na lang nakikita mo? And then meron pang isa yan after 6 months, kasi usually that's the time that you start family planning methods. Pero ako kasi makulit sa family planning. Yung visit nila ng 7 days, perfect yan. Introduce mo yung family planning. Kasi damang-dama nilang hirap mag-alaga. So talagang gusto nilang iayos ang count ng babies nila para hindi, fair for mommy, fair for baby, fair for tatay. Para hindi sila mahirapan.
1: Ayan, So mga mare, mga pare, ang daming payo sa atin ni Doc, especially sa mga ina, and of course, hindi lang sa mga ina, gayon din sa mga family members, Huwag natin kalimutan, syempre, ang mga ina. Bukod syempre, very happy tayo, nandiyan na si baby, But of course, ayan, yung mga ina na kailangan pa ng mga follow-up check-ups, and of course, ng mabusising pag-check pa po talaga kung healthy ba si mommy, even after giving birth. And napakaganda rin Doc, itong binanggit ninyo, which is yung family planning nga po. I think yun po, isa rin po talaga si isinusulong, especially ng Commission on Population and Development, is itong family planning nga po. Para syempre, may maayos na pagitan, halimbawa, kung magkakaroon anak ang isang ina after giving birth.
3: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw, at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes, o sushi. Iba't ibang bersyon, pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting no usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home, they need boring.
17: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
20: Musta ka, Mare?
21: Sa Radyo Magazine 1278.
1: And siguro, Doc, ayan po. Kanina po, napag-usapan natin kailan ba dapat bumalik sa doktor. Pero ito po, babalik po ako sa postpartum, ano?
0: Yes,
1: sabi
0: sure.
1: Niyo po, kusa naman po, ano, na mag-heal, for example, ang isang ina, especially psychologically, kung yun nga po, matututukan at may suporta ng pamilya. Pero usually, gaano katagal po ba tumatagal ang postpartum period?
0: Ang postpartum period technically is 6 weeks, 4 to 6 weeks after delivery, bumabalik na ang katawan ng babae sa pre-pregnant state niya.
1: Mm-hmm.
0: So, ano na yon, yung matres, maliit na, mga sugat, naghilom na, walang bleeding. Kung nagbe-breastfeed, wala nang bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero syempre, the emotional part is, again, nandun pa din. Pero physically, dapat magaling na yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, that's 6 weeks. Kasi yung sugat, kunwari na CS tayo or nag-normal delivery, pag follow up after a week, hilom na yon, okay na yon.
1: Mm-hmm.
0: May konti pang bleeding kasi usually yung tinatawag natin lochia, yung blood after delivery, we call it lochia.
1: Mm-hmm.
0: Sa simula, mapulang-mapula, tapos nagla-lighten ang color habang umuunti,
1: mm-hmm.
0: until magiging na siyang parang a little bit yellowish na lang.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hanggang totally, mawawala na siya. And bukod doon, the bleeding, yun na yun, yun yung bleeding. And then, yung normal delivery na medyo nakabuka yung puwerta, umaano na siya, umiimpis na.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung matres sa loob, lumiliit na siya. So this should be happening within that 6 weeks ng puerperium or postpartum period na 6 weeks.
1: Ayan.
0: Physically yun.
1: Mm-hmm. Alright. Ayan, salamat, Doc. Ano? Actually, hindi lang yung mga kumare at kumpare natin yung natututo. Even ako po, ano, natututo dito sa talakayan natin ngayon. Kaya maraming salamat. And siguro po, ayan, napakabilis po ng oras, Doc. Panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Ano po kaya ang pinaka mahalagang maipapayo ninyo para sa mga nanay at nilang pamilya, of course, during the postpartum stage?
0: Yes. Gusto ko lang ma-realize sana ng family, di ba, it takes a village to raise a child.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yan kaya ng nanay. I always tell my patients, lalo na pagkasama yung asawa, sir, i-date mo si ma'am. Kumain kayo sa labas, isama mo, pag bibili lang kayo sa Mercury or bibili lang ng ulam sa kanto, isama mo. Kasi kahit mahal mo ang anak mo, mapapagod kang mag-alaga.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng nakakulong ka lang sa bahay at yun 24/7 ang inaasikaso. Nandun na tayo, mahal natin ang anak natin, but we need the support of those around us. Okay? And a healthy postpartum period starts with a proper and healthy antenatal period. So magpa-check up, pagbuntis, manganak sa tamang lugar, paghandaan ng panganganak. Para wala nang iisipin pang problema at madadagdag pang financial issue, sinong mag-aalaga, sinong kasama, pagkatungtong na ng postpartum period. At pagdating sa ganyan na sa postpartum, tulungan ninyo ang ina ng tahanan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yan man nagsasalita. Iba ang psyche, matibay ang babae. Pero pagka napapagod din kasi yan, maraming nararamdaman because this is not purely physical. Andyan yung hormonal changes na hindi natin kayang palitan. Talagang pagdadaanan natin yon. So we need the support of everybody around us. Hindi pwedeng mag-DARNA si mother, mag-solo flight siya. It has to be collective effort and well-felt support from the family.
1: Ayan, very well said, Doc. Napakaganda nitong iniwan mong mensahe para sa aming lahat. Ano, totoo po. Ano, sabi niyo nga po, kailangan ng suporta ng buong pamilya. And gusto ko po ipunto muli ang ganda nitong sinabi niyo, Doc. Ano, i-date pa rin si Mommy,
0: yes.
1: Ano.
0: Oo.
1: Kumbaga parang
0: kahit bumili lang kayo ng tinapay sa kanto, makakita lang yan ng something different. Mm-hmm. It makes a big difference talaga.
1: Mm-hmm. Pero pag mga ganun, Doc, kaya kasi sabi niyo po, ano, bilang kayo po ay eksperto. Eh, syempre, halimbawa, walang ibang katuwang sa bahay. Paano ho, si baby po, pwede pong dalhin, ganun? Or kung halimbawa, tulog naman si baby, iwanan muna saglit. Ano pong payo nyo? Or magandang gawin pag ganito yung situation?
0: Usually, pag ganyan, kung may pag-iiwanan, si kay baby, ang sinasabi ko dyan, kahit ano, pasusuhin mo. Kasi matutulog yan eh, pag busog.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi ba sa matutulog, use that time kung gusto mo magpahinga or kahit lumabas ka lang ng kaunti.
1: Mm-hmm.
0: Kahit maglakad ka around the house para ayun madali yung pwede mo isama si baby.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mga ano, kasi ako personally when I had my baby, merong malapit na restaurant sa subdivision namin. Dala namin ng baby basket.
1: Mm-hmm.
0: Bitbit namin ng asawa ko, lalakad kami papunta doon. Maiba lang ba? Maiba lang ang ano, maiba ang environment.
1: Mm-hmm.
0: Malaking bagay 'yon. Because ano yan eh, you have to keep yourself happy also.
1: Mm-hmm.
0: Mula kang ibibigay kung wala kang nanonurture na self, ano, self hindi na maayos ang iyong pakiramdam. You can give love only if you are well-rested. Aba, lahat naman tayo napapagod. So, kailangan kahit kaya ng mga nanay natin kasi women are strong. It is after all Women's Month.
1: Mm-hmm.
0: Wala atang Men's Month eh, no? Women's Month.
1: Oh.
0: Kasi iba ang lakas, iba ang role ng ina. Kaya niyang ano, kaya niyang maraming bagay, pero mas maganda, mas masaya kung katuwang kayo bilang pamilya, bilang asawa, partner, kasama kayo sa journey kasi family itong pinag-uusapan, hindi lang naman motherhood lang. It's a family that we are forming. This is the basic unit of the family. Kaya pag mas maganda ang simula, mas maganda syempre ang future.
1: Ayan, napakaganda, Doc, nitong message and of course mga payo nyo, ano, sa aming lahat. Thank you so much, Doc. Marami kaming natutunan actually. And syempre yun nga po, sabi ninyo, hopefully ma-realize ng mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Actually, na-realize na ngayon, ano, ng mga listeners at viewers natin. And of course, eye-opener din po itong mga nabanggit ninyo para sa marami sa atin na walang idea na hindi pala after pregnancy, after mga anak, ay okay na. Kumbaga, marami pang pagdadaanan talaga ang isang ina. Hindi lang ang isang ina, kundi ang buong pamilya, ano, during this period. Alright, and last na lang din po, Doc, bago ko po kayo bitawan, para po sa mga tao nga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak? Pwede niyo rin po silang invite na i-like or i-follow if meron po kayong social media pages. Go ahead, Doc.
0: Sige. Medyo ano, medyo oldie na ako. Hindi ako techie masyado. But I hold clinics in Los Baños Doctors Hospital. I'm primarily in Los Baños lang talaga ang aking practice. Marami kaming OBGYN. So, huwag kayong matakot maglumapit sa mga experts para matulungan kayo. Kasi kung hindi din naman na, kunwari postpartum depression, hindi na namin ang management, we hand it over to the psychiatrist or psychologist kasi sila ang best na makatulong. Pero syempre, nakasuporta pa din kami. So, you can visit our clinics. We have Mondays to Saturdays. We have clinics at Los Baños Doctors Hospital and the other hospitals here in Los Baños like HealthServe and University Health Service at saka yung nearby namin na Global. Diyan kami nagpa-practice most of the obstetricians in our area. So, if you need to see us, we're here. Our hospitals have published schedules of the doctors, so you can easily find us.
1: Alright, ayan. Maraming salamat po muli, Doc, sa pagpapaunlak ng panayam natin this morning. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang Chairman of the Department of Obstetrics and Gynecology ng Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Jovita Jane Vascos Revilla. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
0: Thank you very much for having me.
1: Alright, thank you so much. And with that, mga mare, mga pare, ano, ay bigyan na lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Mustaka Mare.
12: Tara at magkamustahan na sa Musta Ka Mare
21: sa Radyo Magazine 1278.
14: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
20: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
20: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
20: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
20: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
22: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
25: Swak na budget recipes. Light na buong family.
26: Tala kayang makakalikasan.
24: Anything under the sun.
21: Radyo Magazine 1278.

0: At tayo pa't nagbabalik sa programang Mustakha Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julia. At kayo po'y patuloy na nakikinig dito sa Radyo Magazine 1278 kHz. And with that, mga mare, mga pare, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, alam mo ba kung ano ang postpartum? Eh, for sure, ngayon, alam na natin, ano, alam na ng marami sa atin kung ano ba itong tinatawag na postpartum. Dahil nga, ano, sa nakapanayam natin kanina, si Dr. Jane, na nakakatuwa, ang dami natin, napakarami nating natutunan, ano. Very helpful kasi hindi lang para sa mga ina yung mga binanggit ni Dr. Jane, kundi para sa buong pamilya, ano. Especially sa mga tatay, ano, paalala sa mga tatay, sa mga kumpara nating nakikinig, ano, sa mga future tatays maybe, or sa mga currently ngayon na ano, isang ganap ng ama, o sa kasalukuyan, ano, ay wala pang pamilya. But of course, 'di ba, hindi natin alam, maybe in the future ay magkaroon tayo, makabuo tayo ng isang pamilya. So napakaganda ng mga ibinahagi sa atin ni Dr. Jane, ano, na kung saan suporta talaga mula sa isang pamilya ang kinakailangan ng isang inang bago panganak. Dahil nga po dumadaan dito sa postpartum period, postpartum stage, ano? And we cannot control it kasi according to doktora, 'di ba? Scientifically may hormonal changes. Yung hormones ay nasa loob ng katawan natin, 'di ba? Hindi natin makokontrol kung ano man ang magiging emosyon, pero sabi nga ni Doc, 'di ba? Kaya nating siguro sabayan, ano? And sabayan positively siguro kung halimbawa mang may maka-experience nito sa pamilya natin. And ayan po, ano, sa katanungan natin, alam mo ba kung ano ang postpartum? May mga pagpipilian po tayo, ang heart react para sa oo, alam ko, like react para sa naririnig ko lang, ang sad react para sa hindi ako pamilyar, at care react para naman po sa iba pa. At base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto po para sa naririnig ko lang. Sumunod po, may mas mataas na boto para sa care react o yung iba pa. Samantala, ang highest number of votes naman po, ano, ay nakakuha itong heart react para sa oo, alam ko. Wow, nakakatuwa. Ano, ibig sabihin, majority sa mga kumare at kumpare natin ay familiar o alam kung ano ba itong postpartum na tinatawag. And syempre, may say din dyan ng ilan sa mga kumare at kumpare natin, ano? Unang-una na nga po dito si pareng Sean Kyle Flores. According to pareng Sean, ano, taking care of yourself after childbirth is just as important as caring for your baby. Focus on getting plenty of rest, eating healthy, and stay hydrated to help your body recover. Keep your body clean, especially the vaginal or incision area, and follow your doctor's advice on healing. Don't ignore your emotions. Hormonal changes can affect your mood, so talk to someone you trust or seek help if you feel overwhelmed. Lastly, accept support from family and give yourself time to heal physically and mentally. Wow! Ayan, nakakatuwa, ano, itong sinabi ni pareng Sean Kyle sa atin, which is true, ano, ito rin yung mga nabanggit sa atin ni Dr. Jane, na dapat talaga, ano, may katuwang tayo sa postpartum period, especially nga po, ano, suporta mula sa ating pamilya. And syempre, yun nga, yeah, totoo, do not ignore ignore our emotions. Kasi itong nararamdaman, lalo na ng isang ina, na mga pagbabago, but parang nalulungkot ako, but parang ina-anxiety ako, di ba dapat happy ako kasi kakapanganak ko lang, nandiyan na yung baby ko. Pero yun po, sabi nga ni Doktora, ano, yun ay normal sa postpartum stage talaga, ano, na pinagdaraanan ng mga ina after giving birth. Pero sabi ni Doc, di ba, kung mas malala na doon, yung tipong hindi na tayo nagfa-function normally, hindi na natin naalagaan yung mga anak natin, hindi na siya normal na lungkot lang, may halo ng iba, di ba, kailangan na mag-seek ng help talaga ng isang professional. So, ayan ang natutunan natin ngayong araw na ito. Alright, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Mabilisang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Samang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG!
18: Radyo Magazine 1278.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow!
1: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
0: With that, mga Mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team ng San Maring Mersho, Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Salamat din po sa ating executive producer na si Julia Nicole Calces. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguera muli. Ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
13: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
1: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
13: sa Radyo Magazine 1278.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito.
2: Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278. AM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Radyo Pilipinas.
37: World class na tanawin.
38: Explore na natin.
39: Love the Philippines.
40: Likhang sining na proudly Pinoy.
41: Iflex na yan.
42: Radyo Magazine
33: 1278.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
43: Pasyal Pinas.
44: Pasyal. Pasyal
43: Pinas.
44: Pasyal Pinas.
43: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
45: Are you ready to dive in?
43: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
45: Pasyal Pinas.
43: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
46: Love the Philippines.
43: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Another good news mga beshies, ang Radyo Magazine din po ay mayroon ng sariling microsite. Maaari nyo pong mabisita ang aming website sa radyopilipinas.ph/radyomagazine para po sa mga daily content, magazine content, and ma-access nyo po yan sa naturang website.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo mga beshies? Alam nyo pagka Bermont marami pong nagbabakasyon eh. Kahit medyo umuulan-ulan, pero pagka natatapos na ho yung mga pag-ulan like November, October, early October hanggang December po, ang dami ng nagbabakasyon. And this is the best time to visit and rediscover, ika nga po, yung mga lugar sa Pilipinas. Pasyalan po natin ang mga magaganda nating destination, ang ating mga lokal na turismo sa ating bansa. And alam nyo, good news, dahil patuloy pong dumadami ang ating mga domestic travelers na isa po sa mga driver talaga ng tourism ng ating bansa. At para pag-usapan po yan, makakasama natin sa linya ng komunikasyon ang Head of Strategy and Communication ng Aboitiz Infracapital Airports. Walang iba kundi si Ms. Christine Villanueva. Good morning, Ms. Christine, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, magandang umaga Hazel at sa lahat ng tagapakinig ng Pasyal Pilipinas.
0: Hi ma'am, naku, we are very happy to have you here sa aming show. Talagang naging puspusan ng ating pakikipag-ugnayan po sa AIC ano, para makasama ho namin kayo ngayong umaga. Dahil meron ho kayong good news para sa ating mga kababayan. Naku, mahigit 1 milyong domestic passengers po ang naitala sa ating Lagindingan at Bohol-Panglao International Airport sa unang quarter pa lamang po yan ng 2026. Gaano po kalaking milestone ito para sa Aboitiz Infracapital Airports?
2: Malaking bagay po ito no, para sa Aboitiz Infracapital Airports kasi since na

0: na muli ho kayong maimbita dito sa pasyal para pag-usapan naman yung patuloy, iga nga, na paglago ng ating mga domestic passengers dito lamang po sa dalawang airport pa lamang itong pinag-uusapan natin. And speaking of that, ma'am, nung nakaraan, nagkaroon din ho ng bagong, ika nga ay, kumbaga, bagong, ang tawag dito, yung... Discover More to Love na campaign ng DOT. Ito po ay para suportahan yung lokal na turismo ng ating bansa. Ano po ang masasabi nyo sa patuloy na paglago ng ating domestic travel sa Pilipinas? At ano po sa tingin nyo yung nagtutulak sa mga Pilipino, no, na lalo pang puntahan yung iba't ibang mga tourist spot sa ating bansa?
1: Unang-una, malaking bagay itong Discover More to Love campaign ng Department of Tourism. Malaking tulong yan to drive tourism for the whole Philippines, no? And itong mga initiatives ng government like this one, hindi lang ang airport ang natutulungan para dumami ang pasahero, but it also helps the whole tourism community or even the whole community itself to grow the economy of the whole country. And ngayon nga, ang pinopromote nitong campaign ng Department of Tourism is domestic travel. So specifically, puntahan natin yung mga magagandang destinations around the Philippines, no? Kaya natutuwa kami and full support kami dito kasi... currently, we have 3 airports, no, that is under Boitis Infracapital. We've mentioned already Bohol Panglao International Airport, Laguindingan International Airport. We also have Mactan Cebu International Airport. So imagine we're promoting 3 destinations with our 3 airports. We're promoting Cebu, we're promoting Bohol, and we're promoting a lot of areas, destinations in Northern Mindanao. Right. Yan po yung scope ng tatlong airports under Aboitiz Infracapital.
0: Kaya very important, Ms. Christine, ano, yung napakagandang mga airports, maayos at convenient, comfortable na travel experiences ng ating mga kababayan sa airport pa lamang. Dahil sabi nga nila, yan yung nagbibigay ng first impression doon sa ating mga turista at even sa ating mga domestic tourists. At sa dalawang airports po na ating dinidiscuss for today, ang Laguindingan po nakapagtala ng 616,000 domestic passengers sa unang quarter nga po ng taon na ito. Ano po sa tingin niyo, ma'am, yung dahilan? Ba't lumalakas yung domestic travelers o yung mga dumadaong sa Laguindingan Airport para po lumakas yung demand para sa Northern Mindanao? Eh, just recently, galing kami ng Misamis Occidental eh. Sayang hindi kami sa Laguindingan bumaba. Pero yeah, Northern Mindanao is one of the best places to visit po sa ating bansa.
1: Tama ka dyan, Hazel, no? Actually, gusto ko yung sinabi mo kanina na ang airport, ito yung nag-welcome. In fact, hindi lang nag-welcome, ito rin yung nagbababay, di ba? Sa mga pasahero. Kaya dapat maganda talaga yung experience or yung passenger experience nga po tinatawag namin for the whole journey. And malaking bagay din itong naitala natin ang numero ng passengers for Laguindingan International Airport kasi sinusuportahan nito ang growing economy, particularly tourism also of Northern Mindanao. And marami pang mga lugar sa Northern Mindanao na hindi pa talaga nadidiskubre.
0: Yes.
1: We've been part of the coordination between the different government agencies, of course, kasama na dyan yung CAAP, the regional offices of Department of Tourism, and of course, the province, no, and the LGU. Yan yung mga katulong natin sa pag-promote ng turismo and to make sure na very smooth yung experience ng mga guests natin, ng mga passengers natin from the airport to their destination.
0: I agree, Ms. Christine. Talagang isa rin po kasi sa mga dahilan bakit dinarayo ng mga turista yung isang lugar ay dahil po sa accessibility. Pag nalaman nila na may airport doon sa isang probinsya, mas lalo po silang maiengganyo na bisitahin ito. Kaya napakahalaga ng role ng mga airports natin para lalo pang dumami yung mga turista sa isang bayan. Of course, gusto natin yung kakaibang experience. Kagaya, ma'am, ng halimbawa, tagal na boat ride. Gusto rin natin yan. Kami mga turista na ganyan yung trip. Pero meron din po

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: G, sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal,
6: Pinas!
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Naku, maraming salamat kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports sa kanila pong oras na ibinigay dito sa ating programa. Alam nyo, medyo matagal yung ating coordination with them dahil very busy po sila, pero napagbigyan pa rin tayo dito sa ating show. At napakagandang mga sinabi ni Ms. Christine, ano, yung nababanggit niya na Lagindingan International Airport. Oo nga, no, kasi madalas na neglect natin yung mga lugar kung saan nakapwesto, nakaposisyon yung ating mga airports. Kasi madalas, nagiging gateway lang sila nung mga sikat na mga tourist destination. Ang mga emerging destinations natin, yan ang isa sa mga dapat rin nating tinututukan para naman mas makilala pa ng mas maraming mga turista. At alam nyo na yan, ha, pag-usapan na natin yan many times dito sa Pasyal Pinas. Mas maraming turista, mas maraming job opportunities para sa ating mga kababayan, lalo't lalo na sa ating local communities.
5: G, sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal,
6: Pinas!
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito, o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for detail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no, itong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, Plastic Free Month, no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Cash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, or yung BEST.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinamimigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawa sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilangga. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Torlang Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw, ay malaking tulong para sa kalikasan.
0: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info! Welcome to Pottery Studio and Arts! Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit...

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if, oh my God, I'm so sorry. Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our pottery studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? No more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
3: Ube.
2: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies.
3: Kaya naman nakatutuwing isipin na ngayon, buong mundo na ang mahuhumaling sa purple yum natin!
2: Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman ito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue colors sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time may maririnig kang ube is the new matcha. Actually, matagal ng main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube kayo sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino at produktong Pilipino.
4: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo ah.
5: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinuntunya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
4: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
5: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
4: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
6: Hoy! OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
7: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Yan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang World City of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rentals sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari ring magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
4: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
5: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nung sa ganun na hindi marunayan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
7: Oh, ano pang nintay niyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
8: Alright mga bashies, magpapaalam na po tayo para sa ating episode ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports. Gayon din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Sorocero at ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Uungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
9: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla. Dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
10: Love the Philippines.
9: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang tangi kong pag-ibig.
13: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
2: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
1: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
2: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
1: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
2: Till I met you.
1: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
2: I love you more each day.
1: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Dagling kaalaman.
4: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Rico, Radyo Pilipinas.
10: Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station.
0: Headlines.
4: 20 pesos natapya sa bayanin sa kuryente matapos maalis ang VAT sa system loss charge. Mararamdaman na ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Dagdag buwis para mabawi ang mawawalang kita sa pag-alis ng VAT sa system loss charge, hindi ikinokonsidera ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Cash remittances ng overseas Filipino workers umakyat sa higit $3.2 billion.
0: Headlines.
3: 84.3% voter turnout na itala ng Commission on Elections sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pag-aaralan ng panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.
0: Headlines.
3: 4 na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humaharap ngayon sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae of Friends of the Court.
0: Headlines.
4: At International Criminal Court magkakasa ngayon ng status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, ang petsa natin September 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogo.

0: na nananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagmomodernisa sa railway system ng bansa, kabilang ang subway project na isa niyang epesyente at maaasahang public transport system na mabilis na magkukonekta sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ang trabaho, paaralan at iba pang napupuntahang mga area. Ay sa pangulo na sa 60% na ang overall progress ng subway project, habang 100% na rin ang iyong planchado ang right of way sa lahat ng istasyon ng Metro Manila Subway, kaya asahan na wala nang magiging problema sa construction nito. Sa sandaling maging fully operational na ang proyekto, ang dating biyahe mula Valenzuela City hanggang Laia na inaabot ng 1 oras at 30 minuto ay tatagal na lamang ng 40 minutes. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Once the Metro Manila Subway is fully operational, travel between Valenzuela and Laia is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 20 pesos natapya sa bawat electricity bill matapos maialis ang buwis sa system loss charge. Mararamdaman na ng publiko ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Matapos ang naging direktiba ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin na ang pasakit ng ating mga kababayan sa mataas na singil sa kuryente at pag-alis ng system loss charge sa bawat bill sa kuryente, mararamdaman na ang taplas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito matapos ang isin na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang buwis sa system loss charge sa bawat power distribution companies sa Pilipinas. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ito'y mararamdaman na sa mga susunod na buwan. Sa kanyang eksplenasyon, tinatayang na sa 20 pesos ang posibleng mabawas sa inyong electricity bill kapag ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan at magiging depende rin na magiging tapya sa inyong monthly consumption. Pero dagdag pa ni Garin na malaki ang maitutulong nito sa bawat mamamayang Pilipino, lalo na upang makabawas na rin sa kanilang gastusin at taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy ang ginagawa ang pamamaraan ng kagawaran upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang bagong buwis para mabawi ang mawawalang kita mula sa pagbawas ng VAT sa system loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may iba pa namang paraan para kumita ang pamahalaan tulad ng maayos na tax administration at collection, VAT reform sa digital services at create more law. Tinatayang 10 bilyong piso ang mawawalang kita kada taon mula sa pag-alis ng VAT sa system loss charge.
6: Ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan.
3: Samantala, umaasa ang Malacanang na agarang maamyendahan ng mga mambabatas ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para ganap na maisakatuparan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa bill ng kuryente.
6: Ayan po ang nais ng Pangulo. So sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ihilingin ng Regional Development Council o RDC Western Visayas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang State of Power Emergency sa rehiyon para mapabilis ang mga proyekto at masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayon kay RCD 6 Co-Chair Attorney Jobert Peña Florida, isa sa pinal na ang urgent resolution para ideklara ng Pangulo ang emergency. Aniya, makakatulong ito para mapabilis ang mga hakbang at bagong power projects kabilang ang pagproseso sa mga permit. Plano rin ng konseho na hilingin sa development councils ng Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island, na sumali sa panawagan. Layo ng ikalawang panukalang resolusyon ang exploration sa electricity interconnection sa pagitan ng Visayas at Luzon para sa karagdagang supply ng kuryente sa rehiyon. Gate pa ni Peña Florida, ang interconnection ang magbibigay ng long-term solution sa harap ng inaasahang problema sa supply ng kuryente sa rehiyon sa susunod na 2 hanggang 5 taon.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hindi maglalaan ang gobyerno ng karagdagang pondo para sa uplift program sa gitna ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang direktang humingi ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM ang mga government agency na tumutulong sa mga sektor na apektado ng Middle East crisis. Ganito rin ang sistema sa susunod na taon dahil walang hiwalay na budget ang uplift program sa 2027 national budget.
2: According to DBM, ang maaari lang pong ibigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kumpleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ng Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa patuloy na kakapusan sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang red alert mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Subalit, bago yan, itataas muna ang yellow alert mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at masusundan naman mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Napatid na 8 planta ng kuryente sa Visayas ng ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana, habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hihilingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation at Malacanang na gawing 20 pesos per liter ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express mula sa 12 pesos per liter. Kasunod ito na huling pagsiba ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., inaalam ng gobyerno kung sapat pa ang kinikita ng mga driver matapos ibawas ang gasto sa gasolina para masuportahan ang kanilang pamilya. Una na rin sinimula ng LTFRB ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operator na nakarehistro sa Public Transport Modernization Program.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances o padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Hulyo 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling ang United States ang pangunahing pinagmulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia, batay sa naitalang opisyal na remittance transactions. Nagtala rin ng pagtaas ang seasonally adjusted personal remittances, kabilang ang mga perang ipinapadala sa bangko, informal channels at mga remittance in kind o padalang kargamento na nagpapakita ng mas matatag na galaw ng padalang pondo sa kabila ng karaniwang pagbabago sa panahon. Patuloy ring lumago ang kabuuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang patuloy na pagpasok ng perang ito ay malaking tulong sa paggastos ng mga pamilyang Pilipino at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa na nagpapatunay sa remittance bilang mahalagang pinagkukunan ng pondo at kita ng bawat sambahayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handa ang contingency plan sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi. Una nang naglabas ng emergency warning ang Saudi Civil Defense dahil sa potential danger sa tatlong rehiyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen o Yemen, Raymond Balatbat, na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia kasabay ng pagtiyak sa kahandaan sakaling may humiling na mapauwi sa Pilipinas.
4: It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate, ano po ang mga logistics, manpower, lahat po yan we will take into consideration.
1: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Naitala ng Commission on Elections ang 84.34% na voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang mataas na voter turnout ay nagpapakita ng masidhing pakikiisa ng mga botante sa eleksyon. Pinuri rin ng COMELEC ang mabilis na transmission of election results. Samantala, wala namang nagprotesta makaraang iproklama ng COMELEC ang 80 bagong BARM Parliament members.
5: Wala po tayong natatanggap na kahit isang protesta at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, sa mismong Tawi-Tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results.
3: Yan po ang tinig ni COMELEC Chair George Erwin Garcia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections, tukoy na ng Philippine National Police. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilalaan ng mga nasa likod ng mga nangyaring gulo sa katatapos pa lamang na parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng case build-up ang PNP sa mga taong nasa sangkot at inaasahan niya may sasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Pagkatiyak pa niya ay buo ang kanilang determinasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulong sa kapayapaan at kaayusan na sa ilang bahagi ng rehiyon. Nabatid na noong nakalipas na halalan sa BARMM na iulat ang pamamaril at pagsabog sa Basilan, gayon din sa lungsod ng Cotabato at Maguindanao del Sur, isang improvised explosive device din na narecover sa Basilan. Samantala, tiniyak naman ng PNP chief na nakatutok ngayon ang pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Martigal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasantabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng AFP para mabantayan ang kilos ng hindi na tinukoy ng mga foreign influence.
7: You are an effective security if you will have a sense of paranoia that you will be looking forward into may maaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayon ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigyan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinalal na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations sa nasabing rehiyon.
8: The present situation ngayon kung saan nanalo ang marami sa mga members
9: yes.
8: ng Bangsamoro Islamic Liberation Front,
9: mm-hmm.
8: whether saan man sila nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati natin mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
3: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong. kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pa ang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya ring ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
8: Sir, that na naipakita natin yung opportunity na meron tayo. Maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad agad. Meron ilan sa kanila na nag-judge ng interest kita sa atin. Medyo binilay ko lang, sabi ko maybe after election because we might entertain you much better kung after election.
3: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa orihinal na schedule nito sa November 2026.
2: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President dahil bago po magpasya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng panukalang isagawa ito sa 2028. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakadepende sa Kongreso ang desisyon kung itutuloy ang eleksyon sa November 2026 o kung ililipat sa November 2028. Aniya, rerespetuhin nila ang desisyon ng Kongreso habang patuloy ang COMELEC sa mga paghahanda nito.
5: Mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali maipasa? At paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, ay dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
3: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Panukalang pamana program aprobado na ng House Social Services Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas Report. Pinagtibay ng House Committee on Social Services ang dalawang panukalang batas na naglangay ang magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikadong minimum wage households habang hinihikayat ang mga paggastos nito sa mga lokal na micro, small, and medium enterprise o MSMEs. Ngayon ang panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ang purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Tingog Portilis, Representative Jude Asidre, isa sa mga may akda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryo ang cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastosin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng take 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Philsys Link Digital Wallet. Kabilang sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Nilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Predictive mode sa disaster response is sinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
10: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang isinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasa ilalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory action. Painggan natin ito.
11: Pwede head our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
10: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. Mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Sa programang Boses, sinabi ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo na dalawang tungkulin ang ginampanan ng Pangulo sa kanyang pagbisita. Una, bilang Pangulo ng Pilipinas at ikalawa bilang Chair ng ASEAN ngayong taon. Dahil dito, inaasahan aniyang tuluyang maisasakatuparan ang investment commitments mula sa India.
12: Maganda rin pong relasyon na established niya, considering that ang laki ng market mo. India, even that more than a billion, yung billion population. So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
3: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hinimok ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade and Services 2026, kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Binigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalamang temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology and business processes management, turismo at creative services.
13: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of the Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid ka bang?
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.31 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail male dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umunay 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC jail male dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hindi ikinakaila ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Pagitiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanomalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
17: Sana ang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin to at napakagapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya, kung talagang dapat siyang kasuhan at dapat siyang kulong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay ganito doon sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No? So, hintayin na lang natin kung silang masusunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, hintayin.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumping station sa Rojas Boulevard, gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Gumagana na ang lahat ng 5 pumping station sa na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, particular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang kinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pakiusap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog Pumping Station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Apat na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw na impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na magisilbing amici curiae of Friends of the Court. Magbibigay ng kanilang legal na pananaw ang apat na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para makonvict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. Binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa senator judges. May 5 minuto rin ang bawat senator judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga amici curiae. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal na ipahayag ang kanyang posisyon dahil sa operasyon na pinagdaanan nito. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang kanyang pananaw. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at pisikal at mental na may kakayahang gampanan ng kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa hindi dapat isama ang mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o physical na hadlang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment judges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom alinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatan si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita na impeachment court para sa amici curiae. Ang report atin sa atin ni Luisa Irispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa amici curiae ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel Spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung sang-ayon ba sa mga iimbitahin na Friends of the Court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya kanakita naman nilang patas ang mga uupo para sa amici curiae. Sa ngayon naman, nagmamasid o magiging observers anya ang defense team sa amici curiae at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang Vice Presidente na siyang pag-uusapan sa amici curiae. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Kamara nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Sinabi ng ilang House Leaders na ipinapakita sa bagong Octal Research tugon ng masa survey na umano ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mamabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng Kamara ang kapakanan ng publiko na hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Garin ang mataas na marka ay refleksyon ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanilang mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasagupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sesyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang Kamara laban sa mga paratang na naabangan ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Kaya hindi sa gabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng Kamara na kaya isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Tinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongbongino III sa pagpapanatiling nakatutok ang nakapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng status conference sa kasong Crime Against Humanity lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin tatalakayin ang pagkatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa November 30 kabilang ang panukalang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibaba na ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Libong Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na naibaba na sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga serbisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng serbisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations, at mahigit 44 na ospital ng LGUs. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyente na sa basic accommodation. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng serbisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, PESDA at maging ang DPI habang nasa 71 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
22: Patuloy naman ang arangkada ng zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga highlights ng handog ng Pangulo ay ang tig 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture at financial support mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa sa nakilahok ang iba't ibang serbisyo
21: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
20: At sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa 9-time champion China. Mula Sports Radio 918,
1: Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Matapos ang 8 taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng Alas Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay mas excited ang Alas Women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaysa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang support data mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20 kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawin pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026 matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Matagumpay na ginanap ang dalawang araw na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Kabikulan, Oplan Contra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
0: Radyo Pilipinas Report.
21: Nagsikawa ng Oplan Contra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel E. ng Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawaning ng DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan Contra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin nitong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar, planong pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Planong pag-isahin ang tatlong TESDA Technology Institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuwatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8577, kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cagayan de Oro City Health Office, pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Niño, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Niño. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agencies na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Niño. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Niño. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oros.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sisimula ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdusacor Ictan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ng unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Day 26 ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito po ang coverage o special coverage ng Radyo Pilipinas.

At maya-maya ho ay babalikan natin ang kaganapan doon. Samantala, anytime from now ay magbibigay daan din po tayo sa Palace briefing naman po, mga kaibigan.

Tungkol po sa kaganapan ngayong araw sa Senado, yung pangunahing topic ay kung 16 ba talaga yung kailangang boto para ho sa conviction at kung paano dapat intindihin yung constitutional rule. Kasama po sa pinag-uusapan kung paano bibilangin ng mga senador na absent o kaya ay hindi makakadalo o hindi nakilahok ng malaki sa paglilitis. Kumbara po ang tatlong retiradong Supreme Court Justices bilang amici curiae o mga eksperto na tutulong sa Senado sa usapin po ng ilang boto ba ang kailangan para makonvict. Bilang po dito sina Temio Panganiban, Reynato Puno at Adolfo Ascuna. At samantalang si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman po ay nagsumite ng memorandum. Ano? Sa kasalukuyan hong ruling kasi, 16 na boto ho yung kailangan para sa conviction dahil 24 ang miyembro ng Senado. Pagkatapos sa mga argumento at deliberasyon, saka magiging mahalaga yung magiging desisyon ng mga senador tungkol sa voting threshold. Sa huli po, ang senator judges pa rin ang boboto kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote rule.

Bigyan lang ho namin kayo ng ilang impormasyon ano, tungkol dun sa naganap kanina mga kaibigan. Bilang nga po dun sa mga nagbigay ng legal input, sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr., maging si dating Associate Justice Adolf Ascuna. Ilan po sa mga naging punto ng mga dating mahistrado sa panigo ni Artemio Panganiban, ang tinitingnan po niya ay yung nakasaad sa konstitusyon tungkol sa 2/3 of all the members of the Senate. Kaya mahalagaan niya kung sino yung legal na kasama sa all members.

Nilinaw po ni Chief Justice Artemio Panganiban yung pagkakaiba ng abstraction at reality sa pagtingin sa constitutional requirement. Hindi lang anya numero ng 24 senators yung dapat na tingnan, kundi yung legal na kakayahan at aktwal na partisipasyon sa impeachment proceedings. Po yung sa panig ni Chief Justice Artemio Panganiban. Ayun naman po kay Chief Justice Renato Puno. Yun ho kanyang pahayag ay nakatuon sa legal analysis sa eksaktong constitutional text at sa proseso ng impeachment sa halip na basta ibase yung bilang sa mga senador na aktwal na dumalo. Samantala, sa panig naman po ni Justice Adolf

una, mga kaibigan. Ipinaliwanag niya yung mga constitutional principles na dapat hong gamitin sa pag-compute ng kinakailangang boto. Alam niyo po, si Justice Ascuna ay isa ho dun sa mga bumuo ng 1987 Constitution. Kaya para po sa kanya mahalaga yung ibig sabihin ng 2/3 of all the members of the Senate. Ang usapin niya ay kung ang all members ay laging 24 yung bilang. Kahit may mga senador na legal o kaya ay physical na hindi makalahok.

Hilario Davide naman po na nag-submit nga ng written memorandum sa halip na personal na humarap. Sa laman po ng kanyang posisyon ay hindi dapat bumoto sa impeachment yung mga senador na may particular na legal na hadlang. Halimbawa ho, may pending plunder charges o kaya ay hindi malaman yung kinaroroonan. Yan po naman yung panang posisyon ni CJ Hilario Davide.

0: Samantala, sa September 23 naman po, nakatakdang iharap ng prosecution at defense yung kanilang mga argumento tungkol sa voting threshold.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12:15 ng tanghali ang ating oras. Tumanggap po tayo ng report. Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na mga senador yung batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Retired Chief Justice Artemio Panganiban naniniwala namang dapat truth and fairness yung maging gabay ng mga senador sa impeachment trial. Pakinggan po natin ang detalye niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha.
2: Yes, si giniit nga ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng mga 24 senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulad sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito yung nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga Chikiri. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal sana ipahayag itong kanyang posisyon dahil nagkaroon siya ng operasyon kamakailan ayon kay Presiding Officer Chis Escudero. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Mantong Jr. yung kanyang legal position. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at physical at may mental na kakayahang gampanan yung kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa mga hindi dapat isama yung mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator na 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangan na laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang yung nauna niyang naging pahayag noong 2018 na 16 votes yung kailangan para sa conviction. Anya, ginawa niya itong pahayag na ito noong buo at walang legal o physical na hadlang doon sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direktang applicable sa impeachment proceedings yung Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito doon sa quorum ng Senado bilang legislative body. Binanggit din niya ang mga desisyon ng Supreme Court sa People versus Alonsos at Trillanes versus Pimentel kaugnay ng mga legal restraint sa pagganap ng isang halal na opisyal. Kaugnay naman ang tanong kung maaaring bumoto ang Senator Judge na hindi nakakadalo o hindi malaki yung partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment judges yung kanilang tungkulin bilang tunay na hukom alinsunod sa mga pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi naglatag si Davide ng kanyang final conclusion kung maaaring bumoto sa final judgment yung isang senator judge niya na hindi nakakadalo at hindi masyadong nakaka-participate dito sa mga proceedings. Si Davide ay, kung matatandaan, ay isa sa mga drafters ng 1987 Constitution at siya ay nagsilbing 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Samantala, doon sa sumunod naman sa isa sa mga amici curiae na si retired Chief Justice Artemio Panganiban na isa dito sa mga humarap sa impeachment court ngayong araw, iginiit niya na dapat gabayan ng katotohanan ang pagiging patas at pagiging patas ang mga senador sa paghatol. Dito nga sa impeachment case laban kay VP Sara. Sa kanyang presentasyon bilang amici curiae, sinabi ni Panganiban na hindi lang dapat umasa ang mga senador sa simpleng mathematical computation sa pag-interpret ng provision ng konstitusyon tungkol sa kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Panganiban, bagamat 24 na ang miyembro ng Senado at 16 yung katumbas na 2/3 nito, ay dapat ding isaalang-alang ang layunin at konteksto ng constitutional provision. Hiniti niya na mahalaga at ang aktibong partisipasyon ng mga senador at independent evaluation ng ebidensya, kabilang ang pagsusuri sa mga dokumento at pakikinig at pagmamasid sa mga testigo. Sa usapin naman ng mga senador na absent sa impeachment proceedings, kunisyon ni Panganiban kung makatarong ang payagang bumoto yung mga hindi nakakadalo sa mga paglilitis at hindi personal na nakakasuri sa mga dokumento at testimonya. Sinabi rin ni Panganiban na final at hindi appealable sa Supreme Court ang desisyon ng Senate Impeachment Court, maliban na lang kung magkakaroon ng grave abuse of discretion sa paggamit ng kapangyarihan ng Senado. Si Panganiban naman, yung 21st Chief Justice ng bansa na nagsilbi mula 2005 hanggang 2007. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Simfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Oras po natin, alas 12:20 ng tanghali. Samantala, dumako po muna tayo mga kaibigan sa Palace Press Briefing sa pamamagitan po ni Jose Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
3: Alan Limos, The Manila Times.
4: Hello po. Good afternoon po.
5: Yes, good afternoon.
4: So, sa Lunes po, magkakaroon po naman po ng malawakang protesta po. Given last year's rally turned out violently at the end po. Do you think enough po yung mga security personnel na ida-deploy po natin given that last year may isa pong namatay at 200 individuals po got imprisoned?
5: Unang-una, hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin o pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay patuloy naman po ang pagsasagawa ng mga proyekto, ng mga pagtulong sa ating mga kababayan at hindi po iniiwan at iniiwasan ang pagpapanagot sa mga di umanong sangkot patungkol sa maanumalyang flood control projects. Handa po ang ating kapulisan sa darating na September 21 at andasal lang po natin at ang pakiusap sa ating mga kababayan. Karapatan niyo po ang magsalita. Karapatan niyo po ang manawagan. Huwag na lang po sana maging marahas. At ang karapatan naman po ninyo na manawagan ay para madinig kung ano ang nais ninyong ipadinig at makarating sa ating pamahalaan.
4: Just a follow-up, Yusek, kasi the protesters po, or the organizers of the protest, they're positing po that continuous yung call nila for President Marcos to resign. And sabi po nila in their latest statement following the arrest po of former House Speaker Martin Romualdez that this is just the beginning, that all roads will eventually lead daw po to Malacañang regarding the anomalous flood control scandal. Ano pong reaction niyo dito sa continuous na calls nila and accusations po to the President?
5: Una muna, anong grupo? Grupo po ba yung nagsasabing kailangan mag-resign ng Pangulo?
4: Bayan po.
5: Bayan?
4: Bagong Alyansa mga Kabayan po. Bayan.
5: Bayan. So, tanungin niyo muna po sila kung ano ang dahilan para panawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po, nakikita natin kung ano po ang ginagawang mga aksyon sa tulong ng iba mga ahensya kung saan nagkakaroon ng mabilisang pagsasampa ng mga kaso matapos na aralin ang mga ebidensya. Ito naman po ay naisasampa. Hindi lingid sa atin na ang kanilang dapat na, ayon sa kanila, ang dapat na sampa ng kaso ay ang di umanong kamag-anak ng Pangulo. Kumilos naman po ang ombudsman ayon sa kanilang nakitang ebidensya. Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala nang nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
3: Susunod po magtatanong, Jonel Marie Buhok, UNTV.
6: Magandang hapon niyo, Sec. Sinertipikahan na po ng DOE na umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil at naisubmiti na po ito sa DBCC. Itinatakda po ito yung tinatakdang threshold po ito para maikonsidera yung suspension o pagbawas sa excise tax sa langis. May desisyon na po ba? Sibling desisyon ng Pangulo ukol dito.
5: Sa ngayon po ay wala pa pong naibibigay na final na evaluation o recommendation ang DBCC. Sa ngayon po, as we speak, maya-maya po ay magkakaroon po ng meeting patungkol sa EDC. Tingnan po natin kung meron na pong pinaka-latest. Kapag meron na po, ay ibibigay ko po sa inyo agad.
6: Sinabi rin po ng DOE na wala pong indikasyon na bababa itong presyo ng produktong petrolyo. Paano po matitiyak ng gobyerno yung patuloy na suporta dito sa mga apektadong sektor dito sa oil price hikes?
5: Alam po naman natin na meron tayong uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaari natin tulungan, lalong-lalo na po yung direktang natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East. So, gusto ko pong ipagbigay alam kasi tinanong po ito ni Sam kahapon. So, dahil meron tayong naiwang assignment, nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa uplift ay hindi po kasi ito line item at ito po ay depende sa pangangailangan ng na maibibigay o mababanggit ng implementing agencies at titignan po kung merong savings at kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari ma-declare ng savings at maaari po magamit sa uplift.
6: Thank you po.
3: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA7.
7: Ito hong usapin ng posibleng pag-suspend o pagbawas sa excise tax. Is this on top of the agenda sa gaganaping 11th Economic Development Council meeting, Yusek?
5: Kanina po, ang isa sa mga usapin dito ay patungkol sa transportasyon. So, tignan po natin, tayo naman po ay pupunta at aaten. Tignan po natin kung ano magiging pinaka-usapin dito at ibigay ko po agad sa inyo pagkatapos po ng pulong.
7: Since urgent po ang usaping ito dahil marami na po nahihirapan, particular sa sektor ng transportasyon, do we expect an urgent decision from the President on this matter?
5: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
7: One final point. Bukod po sa presyo, kumusta ho ang supply natin ng petroleum products?
5: Katulad ng aking binanggit nung huling uplift meeting, nung huling pakikipagpulong ng Pangulo with Secretary Sharon Garin, napatunayan po na sapat naman po ang supply. Dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
3: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, in a Facebook post, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news daw po ang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na denied ang kanyang request for asylum dahil halos lahat daw po ng desisyon ng application for asylum sa Austria ay hindi nagdedesisyonan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito?
5: Kung si Sec John Vic po ang nagbalita nito, so hayaan po natin sa Secretary John Vic ang sumagot patungkol dito sa inaakusa ni Harry Roque. At kung mayroong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin si Secretary John Vic ang sumagot patungkol dyan.
8: Okay ma'am, and another issue po on the appointment naman po ni RJ Nieto or Thinking Pinoy. We know he is a former diehard supporter of the Dutertes who eventually changed side. Buo ba ang tiwala ni Pangulong Marcos putting a former supporter of the Dutertes in the cabinet?
5: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati ninyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
8: And follow up lang po, ano po ang magiging role ni RJ Nieto?
5: Sa ngayon, wala pa tayong bibigay sa atin kung ano yung pinaka-detalye ng kanyang magiging trabaho. But definitely, alam naman natin kung anong pinaka-trabaho ng CABSEC. Ito ay para mas maabot yung ating mga kababayan sa mas pinakasulok pa na parte ng Pilipinas.
3: Next na magtatanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
9: Good afternoon po, Yusek. Yusek, nagpahayag na po ng kanilang legal opinion, yung mga dating justices, chief justices at associate justice ng Supreme Court in connection doon sa threshold voting sa impeachment proceedings. Naniniwala bang Malacanang, Yusek, na makukumbinse mga senator judges after na magsalita yung mga legal luminaries natin?
5: Ang nabasa ko lamang po sa ngayon ay ang opinion ng dating Chief Justice Davide na isa rin siya sa framers ng ating 1987 Constitution. So isa siya sa ating pagkakaalam, isa siya sa maaaring maging resource person talaga, no? Amicus curiae, no? Para malaman kung ano ba ang isinasaad talaga ng ating konstitusyon. According to him, ang dapat lang na bumoto ay yung qualified to vote. Yung mga hindi na masasakop ng Senado ay hindi na dapat na mag-participate dahil masasabing hindi sila qualified. So hindi daw ibig sabihin na dapat 24 ang maging basihan ng numero. Kung ano yung pinaka-panggagalingan ng numero. Pero sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan. So doon lang po, but kung ano po ang magiging threshold, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol dyan.
9: Salamat po, Yusek. Thank you po.
3: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
10: Yusek, going back on former Secretary Harry Roque, although hindi pa po klaro kung totoo ba na nabasura or hindi yung asylum petition niya, you think it would be better for the former Secretary to just come home and face the consequences?
5: Si Harry Roque? Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung anuman ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan. So ito po ay in general natin masasabi sa mga taong maaaring inaakusahan ng anumang aksyon o anumang krimen na nagawa, di umano.
3: Yun na po ang huling tanong, Yusek. Salamat Malacanang Press Corps. Back to you po.
5: Maraming salamat. Pabahay na abot kaya, mas inilapit pa sa libu-libong Pilipino. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas madali at accessible ang pagpundar ng sariling bahay, inilapit pa ng Pag-ibig Fund sa mga Pilipino ang pagkakataon na magkaroon ng kanilang pinapangarap na bahay sa tulong ng handog ng Pangulo Nationwide Open House. Idinaos ang nasabing programa sa 14 locations sa buong Pilipinas itong September 14. Itinampok sa simultaneous open house ang halos 3,500 housing units na pasok sa iba't ibang budget. Mayroong mga pabahay na maaaring hulugan sa unang taon ng 2,740 pesos kada buwan sa Luzon at halos 4,426 pesos naman kada buwan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, magtutuloy-tuloy ang open house activities at iba pang expanded 4PH projects sa mga susunod na buwan kasabay ang paghahanda para sa National Housing Expo ngayong October. Dahil sa bagong Pilipinas, abot kamay na mga pangarap ng bawat Pilipino na dekalidad na pabahay.

gustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko, maging ang mga trabaho na magtutulay sa kanilang pag-asenso. Maliban sa on-the-spot hiring, umabot sa 13,342 job seekers ang naserbisyuhan ng on-site government services mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa Job Affairs. Marangal na trabaho at epektibong serbisyo. Iyan ang nais ng Pangulo para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi takot humarap sa paratang, lalo na kung walang pinagtatakpan na kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang na itanong yung upcoming rally sa September 21. Sabi ni Jose Castro, hindi pipigilan ng administrasyon ang sino man na maglabas ng kanilang saloobin pero hindi rin niya dapat ito mauwi sa anumang karahasan. Ang Philippine National Police niya gagawin yung kanilang bahagi para mapanatili yung kapayapaan dyan sa gagawin pagkilos na yan. Ang panawagan lamang ng palasyo sa mga magkikilos protesta, huwag sana maging marahas, bagamat karapatan nila magpahayag ng saloobin, kaya naman niya itong gawin sa mapayapang paraan. Ang pagsisiguruan niya ng pamahalaan yung ilan sa mga panawagan ng mga magpoprotesta, patuloy yung gobyerno sa pagsasagawa ng mga proyekto para sa mga Pilipino at hindi rin niya iniiwan ng administrasyon yung pagpapanagot doon sa mga sangkot sa flood control projects. Kaugnay naman doon sa panawagan na mag-resign si Pangulong Marcos, sabi ni Jose Castro, ano daw ba yung dahilan ng mga ganitong panawagan? Lalo't nakikita naman niya ng lahat yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Mabilis yung ginagawang pagpapaimbestiga at pagsasampa sa mga reklamo sa mga kinakikitaan ng ebidensya. Kaugnay naman doon sa pagsisertipika ng Department of Energy na ang presyo ng Dubai crude oil ay umabot na sa $80 per barrel o yung itinatagdang threshold para masuspende o bawasan ni Pangulong Marcos yung excise tax sa langis. Sabi ni Jose Castro, wala pang final recommendation ang DBCC kaugnay dyan. Mamaya pa lamang magkakaroon ng pulong. Gayunpaman, nandiyan na niya yung uplift committee. Mayroong mga programa na maaring tumulong para sa mga kababayan natin na direktang apektado nitong crisis sa Middle East, lalo na yung mga nasa transport at agricultural sector. At lahat niya ng kailangang aksyon na gawin, mabilis namang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Habang siniguro rin ni Jose Castro na nananatiling sapat yung supply ng krudo sa bansa. Sa ibang usapin pa, yung appointment ni RJ Nieto o yung mas kilala sa tawag na Thinking Pinoy, sabi ni Jose Castro, dati pa sinasabi niya ni Pangulo Marcos, hindi siya tumitingin sa anumang kulay o political alliance. Kung nakikita daw ni Pangulo Marcos na magiging asset ang isang individual, hindi magdadalawang isip si Pangulo Marcos na italaga ito sa pwesto basta dapat yung puso niya ay nasa serbisyong publiko at hindi para sa interes ng iilan. Kaugnay naman doon sa nag-rap impeachment trial ni Umaga na dating Chief Justice na yung mga nagpahayag ng kanilang legal opinion para sa usapin ng voting threshold. Sabi ni Jose Castro, ang Malacañang hindi na magbibigay ng mga anumang opinion o judgment patungkol dito bagkus si pinuubayan nila ito sa Senado. Ang kailangan lamang niya, manaig ang hustisya sa usapin ng impeachment trial niya. At ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
4: Oras po natin, 12:41 ng tanghali. Matapos po ang Palas press briefing, mga kaibigan, ay dakuan na natin ngayon ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng constitutional discussion kasama ang mga tinaguriang Amishi Curay of Friends of the Court.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas Coverage.
5: That the number to approve treaties was not 16, but 13, Your Honor. And to conclude, because this is just a one question that I would like to ask our distinguished Amici Curay, did the Senate violate the Constitution at this particular instance? Because we also be guided, to be guided. Did we violate the Constitution at this instance? Did we err in the approval of these four very important international treaties with just 13 members at that time declared us having constituted 2/3 of the Senate? Thank you very much.
6: Are you addressing the question to any particular amicus curiae or anyone?
5: Any one of them, of the three distinguished amici curiae, member amicus curiae, would like to comment. Did we violate the Constitution? Was this a proper, was it proper at that time? Is this unconstitutional, Your Honors? Your own personal opinions, because this is a precedent already of the Senate, and these are a part of the records of the Senate, and what I presented was the actual journal of the Senate of the Republic of the Philippines.
6: Anyone who wishes to respond may do so. Former Chief Justice Art Panganiman, sir, if you'll please.
7: Yes, Your Honor. The answer, short answer is no. The Senate did not commit any act that is contrary to the Constitution. But I think we must first make a distinction. In that particular instance that you said, Your Honor, the Senate was sitting as a ratifying body of treaties. In this instance, in the present instance, it is a impeachment court. There's a little difference because in the first instance, you didn't have a trial. You just had deliberation among yourselves. You didn't get witnesses like this. Perhaps resource speakers, yes, but not a trial where truth was being extracted from witnesses. In this case, I think the Senate was correct in saying that those who are no longer senators cannot be counted in the denominator. Since four were no longer senators, oh well, one was abroad, which is outside, could not vote. One was already a vice president. Another was a cabinet member already. In other words, there were only 20, and 13 voted. If we compute that, 2/3 of 20, 13. So the mathematics is correct. Senator Judge Subiri. So I think the Senate did not commit any violation of the Constitution. And the proof of that is nobody has raised that question.
6: Yes.
7: Thank you.
6: Thank you, Chief Justice CJ Panginiban. Next to make his interjections, we recognize Senator Judge Joel Villanueva. You have not more than 5 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
8: Thank you, Mr. President, Sir Presiding Officer. First of all, before I ask clarificatory questions to our amicus curiae, may I just put into the records of this chamber, Mr. President, our sincerest thanks and gratitude to our guests, Justice Ascuna, Chief Justice Panganiban, Chief Justice Puno. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa bayan at isa hong malaking karangalan ang makasama po kayo ngayong araw na ito. Pinag-uusapan ho namin kanina ng buong Senado, ito na ho yung pinaka fruitful day ng aming impeachment proceedings dahil lahat po kami ay natututo at namamangha sa mga binabanggit niyo pong paninindigan tungkol po sa issue na ating pinag-uusapan. May I just ask former Chief Justice Ray Puno, Chief Justice Puno, binanggit niyo po kanina doon sa presentation niyo po na hindi binanggit yung number 16, but instead use the fraction two-thirds of all members. And I think right now, all of us would no longer debate on the issue as to the two-thirds. Pero hindi din po binanggit na two-thirds of the members present. Ano po ang tingin niyo po dito? Kasi ho, sa Article 6, Section 3.6, expressly uses all the members of the Senate, not those present, not those voting, nor ginamit yung senator judges. In Article 6, Section 2 and 4, establish the Senate's composition and the fixed terms of the senators. Kaya ang denominator would always be 24. But then again, yes, hindi po expressly said 16 or fixed 16, which Justice Ascuna is talking about kanina. May we know your thoughts on this, sir?
7: Totoo po yun. Kung yung Article 11, Section 3.6 ay ginamit na salita yung threshold 16 period, wala na po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yun. Ganun din po kung ginamit yung salitang present, wala na rin po tayong pag-uusapan, malinaw na malinaw, yung word na present. Kaya sa ibang constitution, ang ginamit na salita ay present. At doon sa kanilang jurisdiction, walang kaguluhan. Hindi kailangang tumawag ng mga amin si Curie. Hindi po na ganun ang naging wording ng Article 11 na Section 3C. Kanya, dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon at sinabi namin dito, yung iba't ibang schools of thought in interpreting Article 11, Section 3C. Ang sabi ko nga ay yung dalawang schools of thought, meron namang pinagbabasihang konstitusyon. Kanya mahirap sabihin na yung isang school of thought ay tama, yung isa ay mali. We just keep an open mind.
8: Maraming salamat po at yan yung dahilan kung bakit ngayong araw na ito open-minded po kaming lahat. Ako po mismo, binabanggit ko dito sa bulwagang nito, lumaki po ako sa Rules Committee doon po sa House of Representatives at dito po sa Senado. And napaka stricto po namin every time we talk about, for example, concurring in a treaty, yung Article 3, Article 7, Section 21, two-thirds po yan. Yung to convict in an impeachment trial, para po sa akin noon, napaka-klaro at hindi kailangan pagdebatihan itong Article 11, Section 3.6 until today when I heard the two former Chief Justices. Yung override po ng presidential veto, Article 6, Section 27.1, two-thirds din po. Suspension or expelling a senator, a congressman, Article 6, Section 16.3, two-thirds pa rin po. Kaya po, ang next question ko po kay Chief Justice Panganiban po, kapag po ang isang halal na mambabatas ay legal na napipigilang gampanan ang kanyang tungkulin, nangangahulugan po ba na itong hindi na siya miyembro at hindi na po siya dapat talaga isama sa bilang ng denominator, former Chief Justice?
7: Ang sinabi niyo pong example na senador ay yung nakakulong. Hindi po ba?
8: Nakakulong or legally detained?
7: Kaya po,
8: sir.
7: Detained siya.
8: Opo.
7: Nakakulong, detained.
8: Opo.
7: Pwede po ba siyang bumoto? Yun ata ang tanong ninyo. siya ba'y membro pa ng
9: yes sir
7: ng Senado? Yes, siyempre sir. Po siya'y membro pa ng Senado, hindi naman siya nag-resign, hindi naman siya in-expel.
9: Yes sir.
7: Kaya membro pa siya ng Senado. Ngayon, hindi naman po ang pinag-uusapan natin kung membro o hindi. Ang pinag-uusapan po natin ay may karapatan ba siyang bumoto?
9: Mm-hmm.
7: Meron ba siyang may karapatan ba siyang magsalita na alam niya ang nangyayari? Nakita ba niya yung mga testigo? Narinig ba niya ang kanilang testimonya? Alam niyo po, kung isang magulang nag-aaway yung dalawang anak, eh, mari bang hindi muna niya pakinggan yung dalawang bata para malaman niya kung sino ang may kasalanan? Nagtuturuan sila kung sino ang may kasalanan. Kailangan po pakinggan muna. Tatanungin muna yung bata. Di ba? Tatanungin muna. Ano nangyari? Titingnan niya yung mata. Yan yung hindi nagsasalita ng totoo, hindi makatingin sa magulang eh. Ganon din po ang mga testigo. Kailangan nakikita ng mga humusga. Pagkat alam ninyo kung nagsasabi ng totoo o hindi ang isang tao. Kaya po ang aking sinasabi, kailangan makuha yung totoo. Para makuha yung totoo, kailangan maobserbahan ninyo yung testigo. Bakit sinasabi nila? Bakit ang Supreme Court? Nagdi-desisyon, wala naman sila nakikita ang testigo. Totoo po yun. Sapagkat po ang Supreme Court is a review court. It's not a trial court. But this court, the Senate, acting as an impeachment court, is a trial court because you want to know the truth firsthand, not from records, but from your experience. Ganyan po ang inyong, sa aking palagay, ang inyong gawain. Bakit po kayo narito? Sapagkat gusto niyong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan, malalaman ninyo personally. Hindi lamang sasabi-sabi ng iba. Hindi lamang sa nababasa ninyo. Kundi sa inyong eksperyensa na nakukuha ninyo. Kayo po'y halal ng bayan. Hindi naman kayo abogado. Kaya ang inyong basihan ay yung inyong eksperyensa. Kaya po sinabi ko yung ang isang bata o dalawang bata na nag-aaway, magkapatid, gustong malaman ng magulang kung sino ang may kasalanan, kung sino ang ilalagay sa corner, bibigyan ng karapatang parusa, kailangan pakinggan muna sila. Isa-isa. Hindi pwede yung darating magulang, sasabihin na lang. Sabi ni Juan, ganito ang nangyari, kaya ikaw hindi ko nabibigyan ng allowance. Di po pwede yun. Kailangan marinig niyo yung bata. Otherwise, magagalit yung bata sa inyo. Hindi man lang sila pinakinggan. Hindi man lang kinuha ang kanilang panig. Ganon din po. Ginagawa ko po simple sapagkat...
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
20: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan ang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
26: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278. AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
30: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Pati na rin sa Facebook live stream ng National Book Development Board at ng Radio Magazine. Ako po si Lowell Lalohado.
31: Pagbati po ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
30: Ayan, welcome back.
31: Yes, welcome back, Gab. After 1 week, sunod-sunod kasing events natin. Correct. Last week, Sir Lowell.
30: Last week ako lang mag-isa, no? Nasa MIBF kayong lahat. Panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating aklat alert ay tuloy-tuloy ang mga may init at kaabang-abang na announcements and exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Tatalakayin din natin dyan ang ating mga ganap nitong mga nakaraang linggo.
31: Sunod-sunod,
30: ang dami. Samantala sa Creator Spotlight Live, tayo makikipagkwentuhan mamaya kay Ma'am Berlin Domingo Maynigo, ang author ng Racing Series. Pero bago yan, ay narito muna ang ating mga mahalagang panyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
0: Aklat Alert!
30: MIBF 2026, isa na naman pong tagumpay. Dinagsanang humigit kumulang 235,000 katao ang Manila International Book Fair 2026. Sa loob ng 5 araw, ay dinagsanang readers, families, students, educators, authors, publishers, and book enthusiasts ang SMX Convention Center Manila para maghanap ng mga bagong babasahin at makiisa sa selebrasyon ng mga libro at ng pagbabasa. Mula September 9 hanggang 13, hindi lang nagdala ng libro ang MIBF, nagbukas din ito ng mga pagkakataon para sa mga manunulat, publisher, illustrator, at iba pang book industry professionals. Kabilang sa mga nanguna po sa pagsuporta sa MIBF ay ang National Book Development Board o NBDB. Pinagsama ng National Book Development Board o NBDB at ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP ang mga publisher, literary agents, author at iba pang mga industry professionals or practitioners mula sa ASEAN region at Egypt sa Asian Rights Forum noong September 7 to 8. Layo ng forum na palawakin ang ugnayan ng Philippine publishing industry sa mga bansa sa Asia, habang tinututukan ang mga trend at opportunity naman sa Asian publishing market. Sa naging talakayan, ibinahagi ng mga kinatawan ng Pilipinas, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea at iba pang mga bansa ang mga hamon, milestones at best practices sa kani-kanilang bansa pagdating sa book publishing. Ginanap naman noong September 9 and 10 ang Asian Rights Marketplace, kung saan isinagawa ang business-to-business o B2B rights trading meetings. Tinatayang 25 international publishers at agents mula sa Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, sa Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region ang dumalo. Pangunahing layunin po ng aktibidad na ito ang makatuklas sa ng mga akdang Pilipino na maaaring maisalin sa ibang wika at maipakilala sa international market.
1: Ang daming dumalo last week, no, Sir Lowell, ng MIBF. Ito rin ata yung highest record,
30: yes,
1: no?
30: So
1: beating
30: far,
1: yung
30: no?
1: Pre-pandemic records. Samantala, sa NBDB Collective Stand, binigyan ng ahensya ng mas malaking espasyo ang Filipino self-published authors at indie publishers upang maitampok ang kanilang mga libro at makabuo ng mga bagong koneksyon sa mga mambabasa at sa industriya. Kabilang sa mga itinampok sa NBDB Collective Stand, sina Beatrice Pobre, Christine Adams, Darren Christine Ambat, Mayumi Cruz, Yeyet Soriano, Ateneo de Naga University Press, Center for Bulacan Studies, PLL Publishing Corporation, Holy Angel University, represented by the Center for Kapampangan Studies, Lighthouse Productions Incorporated, Pluma Atlanta Book Publishing House, at Yakal Street Moving Company. Pinalawak naman ng Ink and Impact series ang usapan tungkol sa education at book development, learning resource scoping and procurement, AI in education, at classroom strategies that promote effective and engaging learning sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga talks at learning sessions, binigyan ng NBDB ang mga book professionals ng pagkakataong matuto, makipagpalitan ng ideya, at palakasin ang kanilang mga kasanayan. Hindi rin nagpahuli ang panitikang pambata. Kasama ang Philippine Board on Books for Young People o PBBY, itinampok ng NBDB ang 9th National Children's Book Awards na kumilala sa mga aklat na nagbigay ng mauhusay at makabuluhang children's and young adult books na inilimbag sa nakalipas na 2 taon. Nagwagi bilang best reads ang Munting Rinocero ni na Candy Gourlay at Jaime Bauza, ang Ode to Young Reader ni Gigo Alampay, at ang Sayaw ng Mga Ilaw ni na Chino Marlo Sayuno at Aaron Assis. 10 titulo naman ang tumanggap ng Kids Choice Award. Kabilang dito, ang Atlas of the Philippines, Life, ChatGPT and the Adventures in the AI Wonderland, Like the Old Summer Days, Excuse Me Po, Linis Tayo, I Am Protected,
31: Shapes and Oranges, Kutkut Kulangot, at Robot versus Dinosaur. Sa pagdagsa ng MIBF goers ngayong taon, malinaw ang isang bagay. Buhay na buhay ang interes ng mga Pilipino sa libro. At sa suporta ng NBDB sa Asian Rights Fair and Market, NBDB Collective Stand, Ink and Impact Series, at National Children's Book Awards, hindi lang nito sinuportahan ang isang book fair. Pinalakas nito ang mga taong lumilikha ng mga libro, ang mga industriya na nagdadala sa kanila sa reading,

0: Kabilang sa Philippine delegation sina NBDB Executive Director Charisse Aquino Tugade, Industry and Development Division Chief Charmaine Cappuccino, Strategic Communications and Exhibitions Division Chief Virgie Nicodemus, at si Gwena Galvez, ang tinatawa ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP. Layunin ng delegasyon na makahanap ng mga bagong partner para sa distribution at bookstore networks at para mas mapalawak pa ang access ng Filipino titles mga mambabasa sa Middle East. May magandang momentum na po ang Filipina participation sa Abu Dhabi Book Fair dahil sa nakaraang paglahok ay nakipag-ugnayan ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mga publisher mula sa Egypt, Azerbaijan at Kazakhstan. Ngayong taon ay nagbabalik ang Books Philippines para ipagpatuloy at palawakin ang nabuksang koneksyon. Malaki rin ang potensyal ng UAE bilang market para sa Filipino books. May mga paaralang nagtuturo ng DepEd K-12 curriculum doon. Libo-libo rin batang Pilipino ang nag-aaral sa iba't ibang bahagi ng UAE at malaking Filipino community ang matatagpuan sa bansa. Kasabay nito ay may lumalaking interes sa mga kwentong Pilipino tungkol sa pamilya, pananampalataya at tahanan. Mga temang may kakayahang tumuwid sa kultura at makaugnay sa Arab readers.
1: Tuloy-tuloy ang ating mga ganap, Sir Lowell, from last week, MIBF this week naman itong Abu Dhabi. At speaking of this week, ngayong Setyembre, ay ipinagdidiriwang din natin ang Philippine Creative Industries Month. Kasabay po nito ang pagtatampok ng Department of Trade and Industry o DTI ng ASEAN Creative Industries Expo by Malikhaing Pinoy o ASEAN MPEX na pagsasama-samahin ang mga creative industries mula sa Pilipinas at ASEAN sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, SMARA, Pasig City. Makikibahagi ang National Book Development Board o NBDB sa publishing and printed media domain. Tampok po sa ASEAN MPEX 2026 ang siyam na pavilion at creative industry domains na magpapakita ng talento, produkto at potensyal ng mga malikhaing Pilipino. Kabilang po dito ang publishing and printed media domain kung saan pangungunahan ng NBDB ang pagtatampok ng sektor ng books, publishing at printed media bilang mahalagang bahagi ng creative economy. Layunin po ng expo na palakasin ang creativity, innovation, negosyo at regional collaboration sa pamamagitan ng exhibitions, talks, performances, demonstrations at business engagements. Bahagi po ito ng pagdiriwang ng Philippine Creatives Industries Month 2026 at ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas na patuloy na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa creative enterprises sa rehiyon. Sa temang Navigating Our Future Through Creativity Together, inaanyayahan ang publiko to connect, celebrate, and create patungo sa ambisyon ng Pilipinas na maging Asia's premier creative hub pagsapit ng 2030.
0: Ilan lamang yan, Gab, sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa

0: Ha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions,
2: discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na atin laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, may be boring.
12: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
13: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
14: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yan nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Love nyo rin po kami ang napakikinggan sa The Capital FM. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine at sa Facebook page ng NBDB at NBDB Philippines.
15: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa Creator Spotlight.
14: Yan, kaya naman gabi eh, meron tayong special guest ngayong hapon sa kasama natin. Oh, live natin na nakasama dito sa studio. Isa siyang award-winning Filipino author, writer, and communications professional na may higit dalawang dekadang karanasan sa corporate communications. Imagine gab, two decades, 20 years. No? Brand management, public relations, and content creation. Nagsimula ang kanyang writing journey sa pamamagitan ng blogging, kung saan niya binabahagi ang mga kwento tungkol sa pamilya, sa pagiging ina, sa kanyang relasyon, at ang intentional living. Ayan, nabitin pa ako doon.
15: At kalaunan, pinasok na niya ang publishing. Siya ang manunulat ng Raising series na binubuo ng Raising Moms, Raising Husbands, at Raising Gentlemen. Siya rin ang sumulat ng When Silence Wins, na koleksyon ng mga prosa at tula tungkol sa silence, peace, at pagbibigay saysay sa mga hamon ng buhay. Sa kanyang pagsusulat, tilalayo niyang makipag-iwan ng mga makabuluhang salita na mananatiling mahalaga sa buhay ng mga mambabasa. Mga kaaklat ng bayan, live ngayong hapon sa Creator Spotlight, si Ma'am Berlin Domingo Maynigo. Hi Ma'am Berlin, good afternoon po. Maraming salamat po, yes, ma'am, sa pagpapa-unlock.
14: Ma'am Berlin, baka may gusto kayong batiin po ngayong hapon.
16: Oo. Pagpaumanhin ninyo, ngunit ako ay naatasa ng aming grupo na i-shout out daw po sila. Yeyet, Mayumi, Lian, Cristel, Adi. Hello po sa inyong lahat.
14: Hi po. Ayan, mga friends natin yan from Pinoy Indie, yes, Authors. Ayan, Ma'am Berlin, ano, una ka pong nagsimulang magsulat through blogs po. Ano, yes, ano po yung nag-push sa inyo or nagtulak sa inyo na ibahagi or mag-share ng inyong personal experiences bilang nanay, bilang asawa, sa publiko?
16: Nag-umpisa tayo sa blog dahil nais lang natin ibahagi yung mga karanasan natin bilang isang ina, magulang, at pwedeng anak din. Doon din natin ibinabahagi yung mga makukulit at cute na anecdotes ng aking mga anak nung maliliit pa sila. ito ay parang isang online diary lamang, mm-hmm, na nagsusulat ka lang, nagkukwento ka lang, na may konting ang pagninilay-nilay. Mm-hmm. Habang tumatagal, nakita natin na may oportunidad pala sa vlogging. Mm-hmm. At ang pinakamaganda, may nakikinig pala sa'yo. Mm-hmm. Kasi may nababasa ka ng mga komento na, akala ko mag-isa lang ako. Mm-hmm. Nangyayari rin pala sa iba yan. Dahil doon nakaramdam tayo ng connection sa ibang taong hindi man natin kilala, pero pareho ang nararamdaman natin, kung kaya itinuloy natin ang pagsusulat.
15: Kumbaga marami rin nakarelate talaga, no, kay Ma'am Berlin.
14: Tsaka iba yung engagement din na sa mga ganyang bagay, no, online.
15: Mm-hmm. Ngayon naman, Ma'am Berlin, sa dami po ng roles na ginagampanan nyo sa buhay, no, bilang anak, bilang asawa po, magulang, kaibigan o professional, no, alin sa mga role na ito po ang pinaka nakapagbigay sa iyo ng mga kwento na gusto nyo pong isulat?
16: Marahil masasabi natin, motherhood talaga yung pinaka masarap isulat.
15: Mm-hmm.
16: Una, dahil ako'y isang ina.
15: Mm-hmm.
16: Ngunit bukod dyan, bukod sa pag-share mo ng pagod mo, ng frustrations, ng hirap, ang sarap lang ng pakiramdam na nagnanay ka lang tapos natutunan mo yung tunay na kahulugan ng pagmamahal, understanding, long patience. At yung pagsusulat ng motherhood, hindi lang siya na-apply sa ina.
15: Yes.
16: Ito ay para sa lahat. Mm-hmm. Dahil tulad na nga nang nabanggit ko, doon ko talaga naunawaan ano ba ang ibig sabihin ng patience, understanding.
14: Talagang universal experience ang pagiging isang magulang, pagiging isang ina.
15: Mm-hmm.
14: Kaya naman doon from blogging tumuwid si Ma'am Berlin sa pagsusulat. Ano po yung parang naging some sort of inciting incident or ano yung kailan mo na realize it's about time na magsulat na ako for a book?
16: Opo. Nung naging ina po tayo, akala natin magpapalaki lang tayo ng anak.
15: Mm-hmm.
16: Along the way, nakikita natin na, may natututunan din pala ako. Lalong-lalo na nung nagkaasawa ko, ang dami kong natutunan.
15: Mm-hmm.
16: Kaya ayun, sabi natin, inumpisahan natin yung racing series. Mm-hmm. Hindi upang magpalaki, kung hindi parang imbitasyon.
15: Yes.
16: Konsepto ng, tara, let's grow together. Maari nagkakasakitan, so let's heal together.
15: Mm-hmm.
16: At kung nagkasakitan man, buuin natin ulit together.
14: Nice, ang ganda nun.
15: Ang ganda nung paano insight si ma'am na magsulat. And speaking of yun, no, since from there, nabuo po yung racing series. No, binubuo po ito ng racing moms, no, racing husbands, at racing gentlemen. No, bakit po, Ma'am Berlin, racing yung ginamit ninyo na konsepto?
14: Mm-hmm.
16: Dahil nga po ito ay isang imbitasyon na tara, hindi lang ako mag-isa dito, lahat tayo ay nag-grow together at buuin natin ito.
14: At saka yung racing kasi parang it entails not just one effort, no?
15: Collective effort.
14: Collective siya. It takes a village, di ba sabi nga, it takes a village to raise a child, to raise a family,
16: yes,
14: ganyan. So yan ma'am, kwentuhan mo po kami tungkol dun sa Racing Moms, tungkol saan po ito. And discuss nyo na rin po itong iba pang libro ng racing series po.
16: Nag-umpisa po tayo sa Racing Moms.
15: Mm-hmm.
16: Ang Racing Moms ay kwento ng motherhood,
15: mm-hmm,
16: at saka ng babae sa likod na ito. Tulad ng nabanggit natin, tinalakay natin dito yung pagod, yung hirap, sakripisyo ng isang ina. Ngunit along the way, makikita natin yung mga lessons na natutunan niya sa pagiging isang ina. Sinundan ito ng Racing Husbands. Ito naman po ay tungkol sa ating karelasyon o sa ating kapartner.
15: Mm-hmm.
16: Madalas kasi bilang mag-asawa, hindi may iwasan na hindi nagkakaroon tayo ng misunderstanding, mm-hmm, o hindi pagkatama po. Nagiging tingin natin tuloy kaaway natin sila.
15: Mm-hmm.
16: Ngunit hindi natin nakikita, meron din silang mga sariling mga pinagdadaanan.
15: Mm-hmm.
16: Kung nauunawaan natin at nakikita natin ito, baka hindi tayo mag-aaway. Baka mas maganda ang maging relasyon natin.
15: Mm-hmm.
16: At sumunod, sa huli, sa ngayon, naniniwala tayong may susunod pa, ay ang Racing Gentleman.
15: Yeah. Mm-hmm.
16: Ang Racing Gentleman naman ay nais nating ipakita ano yung values na gusto nating iwan, ipamana sa ating mga anak.
15: Mm-hmm.
16: Na more than fame and success, sila ay maging mabuting tao.
15: Mm-hmm.
14: Ang ganda ng Gab. No?
15: Lalo yung sa last na yung Racing Gentleman. Kasi nabanggit kanina ni Ma'am Berlin, yung mga anak niya, lahat puro lalaki. Opo. Yung mga tama, 5 boys.
16: Yes.
15: So, very swak no, sa okay, sa pagsulat correct ni Ma'am nung book. And speaking of your creative process po, Ma'am Berlin, tell us mo, dali nyo po kami briefly sa kung paano nyo po, paano po kayo nag-navigate no, ng pagsusulat ng libro, mm-hmm, no, yung creative process ninyo.
14: Okay. Especially ng non-fiction, itong mm-hmm mga libro ni Ma'am Berlin.
16: Karamihan ng mga sinusulat natin ay nakukuha natin sa sarili nating experience, sa mga nakikita natin sa paligid, sa obserbasyon. Mm-hmm. Hindi ako yung tipo ng tao na uupo ako at magtara, sulat tayo ng isang kabanata. Mm-hmm. Kaya nga, hirap akong magsulat ng non-fiction. Mm-hmm. Kasi gusto ko, ng fiction, sorry. Mm-hmm. Dahil mas magaan ang pagsusulat pagka galing sa sariling...
14: Sarili, sa puso.
16: Oo, sa
14: parte
16: puso
14: mo yun eh.
16: Opo. Opo. Yun. So, masasabi natin na very personal yung atake natin, uh-huh, sa mga pagsusulat.
14: Mm-hmm. So, paano po ninyo, kumbaga, ninanavigate? Like, nagkakaroon ba kayo ng outline? Paano yung magiging flow ng inyong ng libro, ng, okay, ng storya, ng kwento, kung ano man?
16: Dahil mahilig ako magkwento, mm-hmm, bigyan ko kayo ng isang example. Mm-hmm. Kunyari, nagluluto ako. Tapos, no, napansin ko, nagbabalat ako ng, ano ba to, itlog ng pugo.
14: Mm-hmm.
16: Sa pagbabalat ko, pagka masyadong mahigpit yung pagkakahawak mo sa itlog ng pugo, masisira siya. Mm-hmm. Biglang maiyahalin tulad mo na tuloy siya sa pag-aalaga sa isang anak.
14: Mm-hmm.
16: Na pagka masyado kang mahigpit sa kanya, baka nasasaktan mo na siya.
14: Mm-hmm.
16: So, dapat mahinahon, maayos lang.
14: Mm-hmm.
16: So, doon tayo kumukuha. Yun yung mga klase ng mga nangyayari sa atin na ting! Itlog! Anak.
14: Ang profound naman yung from itlog ng pugo.
15: Ang dami nang na-realize. Pero ang ganda ng metaphor yes, ni yes, Ma'am Berlin. No? Very profound. So ngayon naman, Ma'am Berlin, no, sa pagsusulat po ng racing series, ano yung pinakamalaking hamon po na inyong kinaharap no, throughout your creative process or throughout the writing journey nitong series na ito?
16: Okay, dahil nabanggit natin na siya ay puro hango sa totoong buhay,
14: mm-hmm. Mm-hmm.
16: Minsan, kailangan natin mag-draw ng line. So, malamang ang hamon natin dito ay ang oversharing. Dahil hindi ko lang ito kwento.
14: Yes.
16: Meron din akong anak at meron din akong asawa na pagka medyo hindi maganda ang pagkakasulat at sabi mo, lalo na sa panahon ngayon, may mga judgmental na mga tao, mm-hmm, mapuna. Kaya dapat aayusin mo rin, mm-hmm, yung pagsusulat mo in a way na maiiwasan mong mapunta rin sila sa ano na hindi lang ikaw yung mapuna kung hindi pati yung mga mahal mo sa buhay. Yun yung kailangan mong pangalagaan.
14: Medyo challenging yung pagpoprotekta somehow ng privacy.
16: Opo.
15: Especially since yun nga, based from her own personal experience. Mm-hmm. No?
16: Pero ma-share ko lang din, siguro, bigla ko naisip, mm-hmm, siguro yun din yung strength ng mga kwento natin.
14: Mm-hmm.
16: Kasi hango siya sa totoong buhay, mm-hmm, kaya maraming nakaka-relate.
14: Mm-hmm.
16: Somehow, may natututo at nababanggit din sa atin na, uy, may natutunan ako sa sinabi mo.
14: Mm-hmm.
16: So, yun lang. Medyo hinay-hinay lang sa pag-share, mm-hmm, siguro.
14: Pero ano po yung mga memorable siguro na feedback that you got from a reader ng isa sa mga, ng any of your books po? Na parang, it's all worth it pala yung mga pinagsusulat ko, yung mga pinagagagawa ko, and even yung pagbabahagi ng mga day-to-day experience ko at ng aking pamilya.
16: Okay, meron akong isang, 2 o'clock ng madaling araw, tinag niya ako sa post.
14: Mm-hmm.
16: Tapos sinabi niya na parang naiyak lang siya doon sa certain page na nabasa niya doon sa When Silence Wins. Nung tinignan ko, naramdaman, hindi ko siya kilala, pero hindi ko alam bakit naramdaman ko.
14: Mm-hmm.
16: Meron ding ilan na magsasabi na, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos nakita ko yung bookshelf, dinampot ko yung libro mo. Hindi ko siya pinapansin. Binili ko siya kasi kaibigan kita. Pero hindi ko alam na may mapupulot pala ako dito. Tapos parang, salamat. Hindi ka nahiyang i-share. Kasi, maraming mga bagay sa libro, lalo na sa Racing Moms, ang sa tingin ko ay masyadong pribadong, mm-hmm, hindi dapat i-share. Ngunit, mm-hmm, nilakasan ko yung loob ko na i-share dahil sa tingin ko ay may kapupulutan ng aral. At true enough, may naka-appreciate at ganun din yung pinagdadaanan niya.
15: Cute. And in relation to that, no, Sir Lowell, based dun sa mga takeaways, so dun sa mga feedback na natatanggap ni Ma'am Berlin, no, ano po yung mga, para sa inyo, yung mga pinakamahalagang takeaways or insights ninyo from your writing process hanggang dun sa feedback from your readers na balak nyo pong gamitin para sa mga susunod pa po ninyong pagsusulat or projects?
16: Natutunan natin na hindi pala komplikadong magsulat. Magkwento ka lang. At siguraduhin mo yung kinukwento mo, totoo. Hindi ka lilihis sa imbento o so ano. Dahil pag totoo, mas maraming makaka-relate. At mas madaling tanggapin.
14: Nice. Kaya naman, ano, Gab, mag-request tayo ng konting, maglambing tayo ng konting excerpt reading kay Ma'am Berlin. Okay. Ayan.
16: Nahirapan ako doon kung anong pipiliin ko dahil lahat gusto ko siyang i-share.
14: Lahat ay mga anak ni Ma'am Berlin. Eh.
16: Oo nga. Pero siguro, ano na lang, sa Raising Husbands, sobrang proud ako dito, sir, i-plug ko na rin.
14: Go, sige, ma'am.
16: Dahil ito ay, nung dinala natin to sa Frankfurt, Germany, ito ay na-translate into Hungarian.
14: Wow! Congratulations. Ito yung, actually, ito pa yung pinakabata. Ah, tama ba? Ay,
16: pangalawa.
14: Pangalawa sa mga naisulat ni ma'am, tapos galing. Na-translate ka agad.
16: Oo, parang kaka-launch lang niya, binit-bit doon.
14: Nung Frankfurt Book Fair to last year.
16: Last year,
15: 2025. Guest of honor tayo.
16: Yes, apo. Okay, so sa Raising Husbands, a letter to my husband and maybe to your husband too. I need you to never give up on me. I need you to pull me back with your steady hand when I drift too far into my thoughts. I need you to stay close even when I say I don't want to be alone because sometimes I want to be found. I was hoping you could remind me who I am when I forgot. To hold me together when I'm pretending everything is fine and to see me through the smile when it's hiding something heavy. And I need you to never give up on me because that's exactly what I can promise to do for you from your wife.
15: Very heartfelt, no, Sir Lewis? Saka relating back to dun sa sinasabi natin kanina, talagang collective effort. And especially when it comes to love and raising a family, you know, talagang collective effort siya between your parents, between husband and wife, no? And sakto kasi naikinig ngayon, no, si Sir.
14: Hi, Sir. Diyan lang siya sa labas. Feeling ko isa to sa mga letter ni love letter ni Ma'am Berlin sa isa sa mga occasion, yes. Special occasion sa buhay nilang mag-asawa, no? Ayan, maraming salamat po, Ma'am Berlin, sa inyong excerpt book reading. Magpapatuloy po ang ating masaya at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
19: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
19: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin dito sa studio si Mama Berlin Domingo Mainigo. Siya po ang author ng The Racing Series. Ayan, Ma'am Berlin, balikan natin yung racing husbands mo. No? Kanina nakwento mo na na-translate siya into Hungarian, tama po ba? Ano po yung pakiramdam ninyo na hindi na lang dito sa Pilipinas nababasa at hindi na lang sa English word nababasa ito ng iyong naisulat na libro? Mm-hmm. Kumusta po ang feeling?
4: Nung binalita siya ng aking publisher, nag-iikot-ikot ako noon sa isang kilala na bookstore. Kasi na nabiyayaan din tayo ng pagkakataon na mag-post din ng mga ano natin, ng mga libro natin doon. Akala ko hanggang doon na lang yung kasiyahan ko. Biglang tinawag ako ng publisher ko, which is nandun sa Germany. Sinabi niya, tignan mo agad yung post ko. Tapos nga nilagay niya, binati niya na na-translate into Hungarian yung Racing Husbands.
3: Nice.
4: Sobrang tuwa natin dahil dun sa bookstore, tapos biglang translation sa Hungarian, tapos birthday ko pa nung araw na yun.
5: Sakto.
4: So parang, ang sarap nung blessing na natanggap natin. Hindi ko siguro yun malilimutan.
3: And to think nakaka-launch niya lang that time.
4: Opo.
5: Grabing blessing and grabing birthday gift din kay Ma'am Berlin during that.
3: Kaya magandang opportunities talaga itong mga ganitong klase ng book fair, na itong mga international book fair. Kasi nabibigyan ng pagkakataon itong ating mga libro, itong ating mga manunulat na maibahagi ang kanilang mga naisulat, ang kanilang mga akda sa ibang wika through translation.
5: At makarating sa ibang borders, sa ibang bansa.
3: Tsaka very universal kasi yung ano din, yung topic. Ano
4: tama
3: po?
5: And mula naman sa Racing Husband, Sir Lowell, ngayon naman dako po tayo sa Racing Gentleman. Anong ibig sabihin para sa inyo, Ma'am Berlin, no? yung pagpapalaki ng isang gentleman sa panahon ngayon, especially with your experience?
3: Limang boys.
5: Anong values po yung sa tingin nyo ay kailangan mas mapag-usapan at ipasa sa susunod na henerasyon?
4: Ang pananaw natin, ang gentleman ay beyond sa kasikatan, sa success, sa fame. Oo, gusto natin ang anak natin ay maging tanyag, mayaman, maraming pera. Ngunit bukod doon, sana siya ay lumaking may character. Ibig sabihin, yung taong marunong rumispeto sa kapwa, lalong-lalo na sa sarili niya. Siya yung taong marunong din magpatawad, aminin kung may pagkakamali. At lalong-lalo na sa henerasyon ngayon, ang hiling at dalangin ko talaga sa araw-araw, ang mga kabataan ngayon, huwag sanang mawala o maunawaan ano talaga ang tunay na ano ang kahulugan ng integridad, sinseridad, at respeto. Yung tatlong yon, pag nakita ko sa mga anak ko, happy na ako. At mas nakatutuwa kung lahat ng kabataan merong ganon taglay.
3: Right. Integrity, sincerity, and respect.
4: Kwentuhan
3: mo naman po kami, lipat tayo dito sa isa mo pang libro po, itong Dilaw naman, itong When Silence Wins.
4: Yes.
3: Paano po nabuo naman itong inspiration nyo or saan ang galing yung inspiration mo upang maisulat itong prose and poetry collection na ito po?
4: Okay. Ang When Silence Wins naman ay kakaiba doon sa racing series. Kung ang racing series natin ay tungkol sa relasyon at sa pamilya, ang When Silence Wins naman ay tungkol sa betrayal, sa pananakit. Ito yung mga panahon na gusto mong magsalita, magpaliwanag. Sabihin mo kung ano ang side ng story mo. Gusto mong gumanti. Pero naisip mo na para saan pa?
3: Right.
4: Pagka naman sinabi mong nanahimik ka, hindi naman yon weakness. Minsan nga, pag nananahimik ka, dun mo pa talaga nararamdaman yung totoong kapayapaan.
3: Yes.
4: So, kung may battle man tayo, kung may nanakit man sa atin, isa sa mga options na pwede nating gawin ay manahimik.
5: Mm-hmm. And in relation to that, no, Sir Lowell, napanggit nga na yung libro na When Silence Wins ay tungkol sa pagbibigay halaga, no, sa pagpili ng katahimikan. Mm-hmm. Pero Ma'am Berlin, no, sa panahon ngayon na parang feeling natin lahat na kailangan lagi tayong may opinion at sagot sa lahat, no, kailan po ba talaga nagiging mas makapangyarihan ang pananahimik, no, kaysa pagsasalita?
4: Mananahimik ka dahil alam mong pag nagsalita ka, may masasaktan. Masakit masaktan. Doble-doble ano. Pero naranasan mo kasi. Kaya ayaw mong manakit. Hayaan mo na lang na siraan ka, pangit ang tingin ng ibang tao sa'yo. Pero sa'yo, alam mo naman kung ano yung katotohanan. Sapat na yun.
5: Galing. Kumbaga meron kang... Isa nga sa nabanggit kanina no, ni Ma'am Berlin is yung self-respect na meron ka. And siguro bahagi nun yung pagiging knowledgeable mo kung kailan ka dapat magsasalita, kailan ka dapat mananahimik for the sake na baka makasakit ka ng kapwa or baka ma-refill or makita ng ibang tao no, yung bad side mo na hindi naman talaga yung true colors mo.
3: At saka ano nga, parang ma'am, na itong silence is... a mean of protecting your peace, your own peace, no? Ang medyo ironic lang na si Ma'am is 20 years siya na nasa communication na profession, communications professional, and yet pinapahalagahan niya yung silence. yung ironic lang dun for me, ha? Pero, Ma'am, dahil nga nabanggit natin na meron kang 20 years of experience pagdating sa komunikasyon, sa mga content creation, sa PR, paano po nabago itong, or nagbago ba itong paraan mo ng pagsusulat nang magsimula kang magsulat para sa sarili mo at hindi para sa isang brand or organization, kundi para sa sarili mong pangalan at sarili mong boses.
4: Sobrang laking pagbabago yung napansin natin. Noon kasing nasa corporate tayo, ang laging iniisip natin ay image, brand, paano ka makakabenta. Kasi kaya ka nga nagsusulat para ibenta mo yung mga produkto mo. Magugustuhan ba to ng boss ko? Laging ano ang gustong marinig ng tao. Ngayong nagsusulat na ako para sa ating mga libro, doon natin na-realize na hindi naman pala kailangang laging corporate yung pagkakasulat. Hindi naman pala kailangang laging kailangan mong hingin ang tango.
3: Opinion
4: ng lahat ng tao.
3: Approval.
4: Approval yon, approval ng tao. Basta tulad nung nabanggit natin, nandun ka lang sa totoo.
3: Yes.
4: Madali nang isulat ang lahat.
5: As long as you stay true to yourself, your core. To say. Tapos ngayon naman, no, since nabanggit din natin na nagsimula talaga si Ma'am Berlin, no, sa pagsusulat ng mga vlogs. No. Ma'am, kung babalikan niyo po yung Berlin na nagsisimula pa lang mag-vlog, no, at ikukumpara ito sa Berlin ngayon na isa ng author ng ilang mga libro, ano po yung sa tingin ninyong pinakamalaking pagbabago sa inyong boses bilang isang writer? At ano naman po yung bahagi ng dating ikaw, no, na ayaw nyo pong mawala, no, na gusto nyo po pa rin daling moving forward?
4: Dalaway nakita kong pagbabago. Una, yung magkaroon ka ng tiwala sa boses mo. Dati kasi parang may doubt ka pa. Pero ngayon na may kahit pa paano, napatunayan mo na yung sarili, alam mong tama ang sinusulat at sinasabi mo. So, ituloy mo lang yon. Pangalawa natin ay yung maging responsable ka sa sinusulat mo.
5: Yeah.
4: Kasi ngayon may nakikinig na, may nagbabasa na. So, dapat medyo maingat tayo sa mga lengguwahe na ginagamit natin. At maging sensitibo tayo sa pakiramdam ng iba para makaiwas tayo sa pananakit. Tapos dun sa tanong nyo naman po na ano yung nais natin sanang ma-retain?
3: Dun sa dating Berlin.
4: Opo. Siguro ito yung curiosity.
5: Yes.
4: Yung pagiging observant. Kasi nabanggit nga natin na karimihan ng mga kwento natin, napupulot natin sa obserbasyon, sa sarili nating experience. So, kung tatanggalin mo yung curiosity, yung pag-o-observe, wala tayong maisusulat. So ituloy-tuloy mo lang yan, Berlin.
3: Yes, yeah. So pag na-observe ni Mami yung itlog ng pugo na medyo.
5: Ang ganda nung pagkakagandang
3: yung metaphor.
5: Kasi lalo na yung sa racing series, right. Diba? Based, since non-fiction nga siya, based siya sa talagang experiences. Opo. Na minimum. So talagang dun sa mayaman mong experience, dun ka talaga makakahugot ng kung ano yung pwede mong isulat, na yung mga makabuluhang lessons na natutunan mo dun na gusto mong i-share sa iba.
3: And speaking of experience, ma'am, kumusta yung naging MIBF experience ninyo nitong nakaraang linggo?
5: Since andun si ma'am.
3: Oo, at saka ano po yung kumbaga, naging key takeaway ninyo after having that MIBF experience? Mm-hmm.
4: For the longest time, pag nagsusulat ka, nakatago ka lang sa bahay.
3: In isolation.
4: Oo. Pagkatapos,
5: nag-writing retreat po minsan.
4: Opo. Tapos noon, meron din nag-share ng mga sinulat mo, itatag ka nga. Pero ngayon sa MIBF, nagkaroon ng mukha.
3: Yes.
4: Nakatutuwang dalawin ka at sabihin sa'yo personal na touch mo ko. Tapos hindi lang yun. Ano pa po yung ibang sinulat ninyo? Sila rin yung bumabalik sa'yo na nagtiwala sa'yo. Kaya kukunin din nila yung iba mo pang mga niletanang mga libro. Masaya rin siya dahil nabanggit ko nga kanina, kasama ko yung mga anak ko.
3: Bonding experience
4: na
3: rin, no?
4: Nakatutuwa at medyo, nagtatanong ako, binabasa kaya nila ng pasikreto yung mga libro? Kasi kung maririnig mo sila kausap yung mga bisita, mga tao, ang galing nilang magpaliwanag eh. Parang, oh my God, meron pang sa gentong chapter, ganyan-ganyan. Wow. So, alam nila yung kwento. So, opo, nakatutuwa na hindi lang pala ibang tao ang readers mo, kung hindi sa mismong tahanan mo ay na-appreciate yung mga sinusulat mo.
5: And for sure, tuwang-tuwa sila habang binabasa yung racing series. So dahil sila yung buhay nila yun eh. Parang naalala nila na ito pala yung feeling ng mother namin no, habang pinapalaki kami. Diba?
3: At saka yung encounter, yung experience ni naman Berlin doon, no? Parang that will really justify the claim na nagbabasa pa rin ng mga Pilipino no? At ang laki ng interest sa mga libro.
4: Opo.
5: Yung show, pag-show out, yes, no? Napakaraming pumunta.
3: Kahit maulan.
4: Opo. At may suspension ng mga classes. Tumungo sila doon kaysa sa umuwi o kung saan mamagpunta.
3: Ayan, moving forward po, dahil naka-apat na tayong liburong non-fiction, ano naman po ang mga nasa pipeline pa natin na dapat abangan ng ating mga mambabasa ni Ma'am Berlin?
4: Okay. Dahil nakita natin na damang-dama na mga mambabasa ang When Silence Wins, abangan nila yan, may paparating tayong second book.
3: Wow.
4: O part 2 ng When Silence Wins. Wow. Katulad din siya ng racing series na tatlo. So, magiging tatlo rin yan. Yan. Pangalawa, tayo ay naimbitahan ng Pinoy Indie Authors kung saan meron tayong collaboration. Uh-huh. Nagsusulat tayo ngayon ng historical romance.
3: Wow. Mm. So, tatawid na si Ma'am sa fiction.
4: Oo nga eh.
5: From non-fiction to romance.
4: Yes. Oo. At naway, maitawid natin to ng maayos. At yung mga experience natin sa ating buhay somehow, baka magawa natin ang paraan.
3: Kayang-kaya po yan.
4: Yes. Salamat po.
3: Ngayon, ma'am, invite po natin ang ating mga viewers to support your book. Saan po namin kayo pwedeng abangan? Saan po, ano pa po yung mga upcoming book events na dapat abangan ng ating mga viewers po?
4: Okay. Unang-una sa lahat, salamat sa pagkinig at sa pagtangkilik ng ating mga kwento at libro. Ang ating pong mga akda ay matatagpuan sa www.readberlin.com. Pwede po tayong kumuha dyan. Tayo po ay very open at makikita nyo rin kami sa Berlin Domingo sa Facebook at gayon din sa ating ibang social sa Facebook, Instagram at TikTok na Read Berlin. Sa mga book events naman po, pag nakita nyo kami, kaway lang po kayo, lapitan nyo po kami. Nais po namin kayong makilala at tignan natin, baka ang kwento nyo ay masarap isulat din sa susunod nating mga akda.
3: Ayan, at saka may upcoming book event tayo, i-announce natin sa mga susunod na Read Pinoy episode.
4: Opo, opo.
3: Abangan po nila yan.
4: Yes po.
3: Tsaka sa Facebook page na rin ng National ng Book Development Board. Ayan. Yes. Maraming maraming salamat, Ma'am Berlin, for salamat sharing your precious time with us. Alam ko may deadline pa to. Hi, Ma'am Yumi. Ito na. Babalik na namin sa iyo, si Ma'am Berlin.
5: Maraming salamat po.
4: Salamat po.
3: Thank you so much po sa inyong very inspiring na kwento. No, sana po ay may napulot po tayong aral at kwento or lesson dito sa ating mga nabahagi ng ating special guest ngayong hapon na si Ma'am Berlin. Mm-hmm. Kaya sama-sama tayong ma-inspire, matuto at sa mga kwento ng mga ating mga creatives at ang kilikin, of course, ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
5: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayong makitambay dito sa ating paboritong aklat ng bayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
3: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB, sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Tagade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
0: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang tangi kong pag-ibig.
15: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Punching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: isang mahalagang paalala. Kontra Fake News. Mula sa Radyo Magazine.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
23: Huwag!
24: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas.
36: Oras po natin, alas 2 ng hapon.
37: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Panibagong Community-Based Monitoring System o CBMS, target ng PSA sa September 2027. Ang pag-ulat yated sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Tinuyok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na proyektong pabahay ng gobyerno.
3: Kinumpirma ng DBM na merong nakalaang 11.7 billion pesos na pondo para sa posibleng pagtaas ng Personal Economic Relief Allowance o pera ng mga government employees sa 2027. Sa plenary deliberation sa panukal ng 7.2 trillion national budget, tinanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Appropriations Vice Chair Bella Swansing kung kasama sa budget ang planong dagdag pera. Kinumpirma ni Swansing na merong plano ang administrasyon na itaas ang pera bagamat wala pang pinal na halaga. Batay sa deliberasyon, 11.79 billion ang nakalaan sa Miscellaneous Personal Benefits Fund o MBPF para rito. Tinatay ang katumbas ito ng 500 pesos na dagdag kada buwan o 6,000 pesos kada taon para sa bawat kakwalipikadong kabani mula sa kasalukuyang 2,000 pesos na pera. Kung matutuloy, ito yung unang dagdag pera matapos ang 17 taon. Nanawagan naman si Tino na huwag bawasan yung MBPF at kung maaari ay dagdagan pa ito para sa mas malaking benepisyo ng mga government employee. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, four peace leaders at residente ng Tayug na bigyan ng oportunidad sa trabaho at negosyo ng local government unit at ng NAV Academy. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Luisa Gemino ng RP Tayug.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nabigyan ng bagong oportunidad sa kabuhayan ng mga residente ng 4-piece parent leaders mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Tayug matapos silang makumpleto ang training on gypsum board installation na ginanap sa barangay Lawak Gymnasium. Layon ng nasabing pagsasanay na masangkapan ang mga kalahok ng praktikal na kasanayan sa tamang pagkakabit ng gypsum board na magagamit sa pag-apply ng trabaho, pagtanggap ng mga construction project o pagsisimula ng sariling serbisyo. Ang inisyatibong ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Tayug at ng Dainoff Academy. Nakisa at nagpakita ng buong suporta si Acting Mayor Lorna Premisias at Municipal Councilors. Pinangasiwaan ang pagsasanay ng madalubhasa mula sa NAV staff, katuwang din sa pag-organsa sina Grievance Officer Arvin John Tsuyat, Provincial Monitoring and Evaluation Officer Rachel Joy Habab at ang mga municipal link ng Tayug sa panguna ni Darlene Rosa Orpia. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na advokasi ng LGU Tayug na maghatid ng mga programang nagpapalakas sa kakayahan, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Tayugenyan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, 1,777 na pamilya mula sa probinsya ng Bukidnon nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa programang Uplift sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Dandy Makarambon ng RP Iligan.
1: Radyo Magazine. Report.
5: 1,777 na pamilya mula probinsya ng Bukidnon ang nakatanggap ng tulong pinansyal na tig 2,000 piso mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa ginanap kamakalawan na region-wide handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, Bukidnon Leg, na idaos sa Bukidnon State University Gymnasium, Malaybalay City. Ang Uplift ay inisyatiba ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinapatupad ng DSWD. Layunin ng programa na makapaghatid ng agarang tulong pinansyal sa mga pamilyang mababa ang kita para makatulong sa kanilang mga pangunahing pangangailangan at maibsan ang nararanasan na krisis dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali at dyan sa ating Marulas Transmitter. At tayo po ngayon ay may panauhin, ano? Sabi nga sa panahon ngayon, mabilis na nagbabago ano ang mundo ng negosyo dahil nga sa pag-unlad ng artificial intelligence o AI. Pero paano nga ba nito ano or paano nga ba ito magagamit ano ng mga entrepreneur at mga small business owners para mapadali ang kanilang trabaho, mapalago ang kanilang negosyo at mas maging competitive. At ngayong araw nga po, makakasama natin, ano? Si Sir Michael Manago, ang co-founder at CEO ng BossLabs.ai. At kung paano makakapagsimula, ano, ang mga Filipino entrepreneurs

0: up ano para sa kanilang negosyo. Sabi nga ano, pinapabilis, sabi nyo nga kanina, no, dalawang klase to. At nabanggit nyo din na fast and ano nga yung binanggit nyo, sir, kanina? Biglang ganun, nakalimot eh, no?
1: Fast and cheap.
0: Ayun, fast and
1: cheap. Ang ginagawa kasi namin dito, ma'am, is ginagamit natin yung AI as our tool. Mm-mm. Parang kumbaga, ginagamit natin yung intelligence niya, no? Mm-mm. Para gamitin natin as leverage. Yun talaga yung tinuturo namin.
0: Okay, yun ang maganda doon, ano? At sir, ano, kung sa isang small business owner lang at limitado yung kanilang budget, ano po yung magandang unang AI tool or system na maaari nilang simulan?
1: Very good question, Ma'am Shi. I think that's a, that is a, one of the juiciest part na i-share ko today, no? So, for everyone out there, of course, you have to start with free or cheap tools like ChatGPT, Claude, or Gemini, di ba? So, siguro like, kung if i-outline ko kung paano ako nagsimula, no? So, gamitin niyo muna siya for writing replies to customers, gawa ng mga product description, caption, ads, simple instructions, ganyan. Within a week, makikita mo na meron na talaga yung difference sa negosyo mo, no? But again, before buying any tool, you really need to do this, right? Which is, you write down the processes that's most painful for you, then the task where you think, huh, do I really need to be here every single time, no? Write down every step because that piece of paper is now worth more than any subscription because it now shows you exactly what that fix is. And then, you take baby steps. Mm-hmm. Kasi, pag ginamit mo yung AI, so even for a simple online form that connects a spreadsheet, is already better than paper. So when you outgrow that, then it's already the time for you to set up for learning like custom systems and everything. Kasi at the end of the day, AI is just an intelligence. Eh. So what we really like to do is to use that intelligence, harness it, and then we use it as leverage. Okay. Mm-hmm. A lot of people think AI is gonna make them money or gonna take away their jobs. No. What AI really does is the I in AI, which is intelligence. It makes you so much more intelligent, right? So with that being said, even for the free tiers, yung mga cheap tools, pwede nyo siyang gamitin. Tapos gamitin niyo yung dagdag, pandagdag na kaalaman, and then pwede siyang gamitin talaga as leverage.
0: Ayan, ano, magsimula muna tayo sa mga libre, ano? Kumbaga, aralin muna natin kasi mahirap eh, di ba? Pagka may babayaran ka ng tool, tapos doon ka palang magsisimulang mag-aral. Kumbaga, makukonsume na kagad yung oras eh, sayang. Kung tulad nga ng sabi ni Sir Mikey, eh, magsimula ka muna sa mga free, aralin mo muna unti-unti hanggang, yun naman tayo dapat talaga, hindi ba? Nagsisimula tayo sa maliit hanggang paakyat, ano? Hanggang, ayan, naging milyonaryo na si Sir Mikey. At eto.
1: Pag di lang ang helga sana, Ma'am P.
0: Opo. At bilang isang entrepreneur po, ano kaya yung pinakamalaking pagkakamali naman na nakikita nyo, no, sa mga business owners na nagsisimula pa lamang gumamit ng AI?
1: Okay. So the number one mistake is people that start with the tool and not the problem. So I am actually guilty of this myself. You see a shiny app, you subscribe, and then after 3 months, wala namang gumagamit sa buong organization yun. No? Mm-hmm. Pangalawa, naririnig natin left and right, automation, automating this, automating that, but you can't really automate a messy process. So if your process is chaotic, AI is just gonna make the chaos faster. It is actually a double-edged sword. So what we need to do is, as business owners, is to fix the process first. And number three, ito yung pinakamasakit sa lahat, no? It is expecting perfection on day one, okay? Mm-hmm. It's always build, show, adjust, repeat. That is a formula that we imbibe in our company. Kasi hindi talaga yun ang purpose ng AI, no? Mm-hmm. And lastly, is being careless with data. Example, customer information, employee records, health information, lahat yan protected ng Data Privacy Act. Eh. Pero minsan, nakakaligtaan ito ng mga negosyante na gumagamit ng AI. So I think that's a very, very big mistake na nagagawa ng mga gumagamit ng AI ngayon.
0: Ayun, narinig nyo ha, yung mga pagkakamali na hindi nyo na dapat gawin, sinabi na ni Sir Mikey, ano? Ayan, yung tool, not the problem, sabi nga, yung automation, yung careless with data. Totoo naman yan, ano? Dapat talagang maging maingat tayo, ano, sa paggamit. Sabi nga ni Sir A, yung intelligence, gamitin natin, ano, para makatulong sa atin. Yun ang, kumbaga, yun ang samantalahin natin, ano, para matulungan tayo, ika nga. At Sir Mikey, ano, sabi nga, sa bilis po ng pag-unlad ng AI, ano, paano dapat maghanda ang mga Filipino entrepreneurs, ganun din, ano, yung mga small businesses, para hindi po sila maiwan, dahil alam na nga natin, eh, no? Kasama na yan sa pang-araw-araw na buhay, eh.
1: Yeah, so, okay. Honestly, Ma'am Shi, no? Even if I feel like I'm always catching up every month, there is always something new, no? Mm-hmm. So, what helped me is really focusing on principles, not the tools, okay? Because, the end of the day, like internet, AI, ngayon, mainit yung AI, no? Pero, hindi naman yan ganyan palagi, eh. So, why am I saying this? The tools will always change, no? But what lasts really is knowing your business deeply, being able to explain problems clearly, and then more than anything else, being willing to try. So like for me, when I started, practically I spent around 15 to 30 minutes a day using AI on a real task, ha? Yung totoo talagang task na ginagamit sa negosyo ko, no? So iba kasi yung ginagamit mo siya, sinusubukan mo siya, kahit nagkakamali ka, compared to doon sa nanonood ka lang ng video about it or nakikinig ka lang doon sa mga nagtuturo about it. So ibang-iba 'yon, no. So yun yung sa tingin ko na gagawin natin dapat para hindi tayo maiwanan. And lastly, above anything else, ang dami kasi nagnenegosyo pero hindi maayos yung pag-ayos ng mga files nila. So before you do AI, before you do all of these things, you need to start organizing your records. Because ultimately, what AI is going to do to your business, apart from giving it arms and legs, is really consolidating data. So once you have this data, this is what you will use to further your business. So even with a simple spreadsheet, ayusin mo lang siya. Kasi yung business na merong malinis na records ng data, yun talaga yung pinaka magbe-benefit sa AI ng heaps and bounds talaga.
0: Ayun, ano, dapat maayos, ano, yung inyong mga data. Hindi naman na magagawa yan ni AI kung walang data kayong ipinoprovide. Eh. So, dapat maging maayos tayo. Para nang sa ganon, pag ginawa ito ni AI, maayos, sabi nga, hindi ba? Hindi kumbaga alam naman natin 'di ba sinasabi kung ano yung pinrovide mo yun lang ang ibibigay sa iyo 'di ba, so kung maayos mong naibigay kumpleto edi si AI na ang maggagawa kung paano ito iaayos ng mas maganda, hindi ba? At para po din ano, sa ating mga viewers at listeners ngayon ano, na gustong magsimula nga nitong AI at hindi nila po alam ano, kung paano ba sila magsisimula. Ano po kayang pinaka-importanteng maipapayo nyo sa kanila ano, para maibigay ng kumbaga, itong AI maayos nilang maintindihan.
1: Okay. To me, you just need to start with one problem. Just one. Okay, just one problem. Then, pick the most painful, yung pinaka paulit-ulit na part ng linggo mo. Write down how you do it, step by step, and then, subukan nyo lang, ask AI, how can you help me with this? You will be surprised. Okay, you don't need to wait until you understand everything. Nobody does, including me. Okay, so I think in this day and age, especially with how fast technology is, everyone should learn by doing and not watching and not listening. Again, learning by doing. And lastly, okay, please guys, don't ever think that, you know, AI systems are just for big companies. Okay, so that is the reason why Boss Labs exists. For a long time, good systems, robust systems, highly consolidated data were only for companies that could afford expensive software, a full IT team, right? But now, dahil nga dito sa ginagawa namin sa Boss Labs, no, even a sari-sari store owner, a small clinic, a nail spa, barber shop, a small manufacturer, they can already have the same power and use the same tools that is being used by the titans in the industry. No? So yung AI talaga para talaga sa atin to sa mga Pinoy na negosyante. No? Ngayon lang talaga tayo naging at par with doon sa mga nagnenegosyo sa ibang bansa. Kasi yung technology na meron sila, meron din tayo. No? So my only ask is for all of us Filipinos, no, especially the ones who are listening here, is to not get left behind by learning and doing, no. And of course, we have to lead. So yun yung pinaka-importanting advice na mabibigay ko para sa mga listeners ni Mamshi.
0: Ayun, ano, sa sinabi ni Sir Mikey, ano, na hindi dapat tayong maiwanan, ano, dapat tayo'y nakakasabay, ano, kung meron sila, meron din tayo, ano. At sir, paano kami makakasabay, ano, anyayahan mo sila, sir, sa mga interesado, ano, sa inyong webinar para naman mas maintindihan nila, mas matutunan nila. Itong sabi nga, paano mag-create ng sarili nilang app. Ayan, sabi ni sir. Ayan, invite nyo po sila, sir. Meron yata kayong coming webinar, ano?
1: Okay. So, thank you for this time, Ma'am Shino. So, we have quite a few. I have quite a few invites to give out. So, number one, for those people who like to learn the basics of what's called vibe coding, right? To me, this is the ito na yung rurok ng pwede nang gawin natin sa mga as businessmen, no? If she's learning how to vibe code, because essentially you create software, and by creating software you now are able to answer problems by the millions, right? So please join us in our weekly webinars. They usually go from Thursday from 7 p.m. to around 9:30 to 10 p.m. right? So mura lang siya, no? The website is www.bosslabs.live. Again, I repeat, bosslabs.live, no? So dyan matututunan ninyo yung basics kung saan din kami nagsimula bago ito i-build namin itong negosyo na ito. And of course, doon naman sa mga negosyante na ready na to scale, no? Ready na to scale. Sometimes ang gusto talaga natin gawin and ang totoong kailangan gawin ng mga negosyante or ng CEO or ng founder is really to do things that move the needle, which is to sell, to market your product, to create relationships, build relationships, right? Hindi na natin may isip yung ganito, no? So if you are ready to scale your business and have literally, no, an accounting system, HRIS, CRM, operation system, all of these things done for you, at a fraction of the cost of what a typical tech dev company or a multinational company will do, please get in touch with us. Okay, so it's through bosslabsai.com. I repeat, bosslabsai.com. Nandoon yung contact details namin sa para makapagtrabaho tayo together. No? So hand in hand tayo, sama-sama patungo sa magandang future sa mga negosyante na Pilipino.
0: Ayun, nako, maraming salamat po Sir Michael Manago, ang co-founder at CEO ng BossLabs.ai. Ayan, sa mga interesado dito sa AI, nako, eto na ang sagot sa inyong mga pangangailangan, ano, kung paano nyo masisimulan ang inyong negosyo, pagpapalago hanggang sa, ayan, umabot na kayo, sabi nga ni Sir Mikey, sa rurok ng inyong mga tagumpay. BossLabs.ai ang inyong katapat. Muli po, Sir Michael, maraming salamat po sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa amin. Sana rin po kami maka-attend niyang inyong webinar, ano? At baka sakaling makatulong din sa aming dito, sa aming programa, Sir Michael?
1: Yes, yes. Sige, ganito, okay? Sa mga interesado at gustong pumunta, maglalagay ako ng promo code ngayon, no? So the promo code is Eco Nanay. Is this Eco Nanay? Home Eco Nanay. So punta kayo sa bosslabs.live. The first 5 people who will register to tomorrow's webinar will be free of charge. Again, the promo code is Home Eco Nanay.
0: Nako, okay? Ayan, una-unahan na kayo, first 5. Ang code is Home Eco Nanay. Naku, mali po, Sir Michael. Maraming maraming salamat. At good luck po po sa inyong bossloves.ai.
1: Salamat po. God bless you. Salamat, Ma'am Shi.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
10: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG!
11: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong Mom Shi
13: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At para naman sa Wais Tips ni Nanay. Akala mo, alam mo na lahat ha. Ito po yung mga iPhone tricks na dapat mong subukan. Akala mo pang text, pang tawag, pang picture lang ang iPhone mo. Marami pa pala itong hidden features ano na makakatulong para sa mas maging mabilis, convenient at smart ang araw-araw mong paggamit. Nako, at kanina nga ano, sa totoo lang, tinry ko tong mga tricks na ito at ako'y tuwang-tuwa nga. Biglang ganun, hindi rin pala alam. Kaya sa mga gumagamit diyan ano, ito yung mga tricks ano na po pwede niyong itry. Kasi sabi nga, tama, ito o pan-text, pan-tawag, pang-picture. Usually, ganun lang ang gamit nito sa akin. Pero ito, marami pa pala siyang hidden ano, no? Features. Tulad niyan, iscan ang documents gamit ang camera or notes. Hindi mo na kailangan gumamit ng scanner app. Halimbawa, may form kang kailangang ipadala, buksan ang notes, gamitin ang scanned documents at automatic itong magiging malinaw na PDF. Try nyo yan, ha? Nandyan din yung copy-paste ng text mula sa larawan. Sa picture, o, oh, diba? Kayang basahin ng iPhone ng text na nasa picture gamit ang live text. Halimbawa, may picture ka ng handwritten or printed na address. Maaari mo siyang i-copy ang address at i-paste mo sa message or sa maps. Galing, ano? Mag-drag ng subject mula sa photo. Maaari mong ihiwalay ano, yung tao or yung object mula sa background ng picture. Tinry ko din to kanina eh. Pindutin ng matagal ang isang tao sa photo at pwede mo itong i-copy para gamitin sa message or sa design. O, diba? Mag-back tap para sa shortcut. Pwedeng gawing shortcut ang pag-double tap o triple tap sa likod ng iPhone. Halimbawa, iset ang double tap para kumuha ng screenshot or triple tap para buksan ng isang accessibility feature. Mag-measure ng bagay gamit ang iyong phone. May measure app ang iPhone na gumagamit ng camera para tantsahin ang haba o taas ng isang bagay. Gawing magnifying glass ang iyong phone. May built-in magnifier para palakihin ang maliit na text or objects. Hindi mo na kailangan ng magnifying glass sa cellphone na. Makilala ang ilang halaman. Ito, nakikita natin yan, di ba? Hayop or object sa larawan. Sa pamamagitan ng visual recognition features, maaaring makatulong ang iyong phone sa pagtukoy ng ilang bagay. Halimbawa, may nakita kang halaman at gusto mong malaman kung anong klase ba itong halaman na ito. So, subukan ng visual lookup sa photos kung available sa iyong phone at language or region. Mag-set ng custom vibration para sa contacts. Ayan, maaari kang gumawa ng iba't ibang vibration pattern para malaman kung sino yung tumatawag kahit naka-silent ito. Bawat isang tao, meron siyang sarili. So, hindi mo na kinakailangan pang tingnan kung sino yon sa pamamagitan niyang vibration na pattern na yan. Alam mo kung sino yon. Mag-share ng Wi-Fi password nang hindi na ito tinatype. Kung pareho kayong Apple devices at compatible ang settings, pwedeng automatikong ma-share ang Wi-Fi password. Mag-set ng backup bilang emergency o useful shortcut. Bukod po sa screenshot, maaari mo ding gamitin ang backup para mag-trigger ng iba't ibang action or shortcut. Pwede ka rin mag-schedule ng text message, Pwede mong ihanda ang message at piliin kung kailan ito ipapadala gamit ang send later sa messages. At least, halimbawa, merong may birthday para hindi mo makalimutan. Diba? I-schedule mo na, Gawing live caption ng audio. Sa supported iPhone iOS setups, maaaring magpakita ng real-time captions para sa ilang audio or conversations. Maghanap ng nawawalang gamit. Gamit ang Find My. Maaari mong gamitin ang Find My para hanapin ang iyong phone, AirPods, Apple Watch, at iba pang compatible devices. Pwede mong hanapin. Ilock or itago ang ilang apps. Sa mga supported iOS versions, maaari mong ilock ang ilang apps gamit ang Face ID, Touch ID, or passcode. Magtanggal ng background sa larawan. Pwede mong alisin ang background ng isang subject mula sa photo nang hindi na gumagamit ng mga complicated editing apps. Pero hindi po lahat ng feature ay available sa lahat ng iPhone models or iOS versions. Kaya maaaring magkakaiba ang options depende sa device mo kung anong model na yan, hindi ba? Hindi po tayo bayad ng iPhone dito. Nabanggit lang natin ito para sa mga gumagamit ng iPhone. At lalo doon sa mga katulad ko na hindi techie. Ang dami palang hidden features na maaari pang magamit. Bukod sa pag-text, pag-call, at pag-picture. Marami ka pang pwedeng gawin. So, ayan po ang wise tips ni Nanay.
2: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
9: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
0: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
11: World class na tanawin! Explore na natin!
18: Love the Philippines.
11: Likhang sining na proudly Pinoy.
18: Iflex na yan!
11: Radyo Magazine
19: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo no, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasamang inyong momshi.
13: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine. Para yan sa FB, sa IG, sa Twitter, sa YouTube at TikTok at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ano, ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Minsan, hindi po sinasabi ano, ng mga bata kung ano yung nararamdaman nila. Pero, napapansin nila na kapag emotionally distant ang isang magulang. Sa maliliit na kilos, salita, at paraan ng pakikitungo ng mga magulang, ano, nararamdaman nila kung tunay ba talagang present sa kanila. Halimbawa, napapansin nila, no, hindi ka present kahit nandiyan ka. Kumbaga, maaaring physically kasama mo sila, pero ramdam nilang wala ang iyong attention o emotional connection. Minsan kasi, hindi ba, nangyayari naman yan, kasama mo, pero kumbaga, ang isip mo nasa trabaho pa din. Kaya ramdam ng mga anak yan, ano? napapansin nilang bihira kang magtanong tungkol sa nararamdaman nila. Kapag hindi mo kinukumusta ang emotions nila, maaari nilang maramdaman ano, na hindi mahalaga ang kanilang feelings. 'Di ba? Sabi nga eh simpleng kumusta ka? Okay ka lang ba? Yung mga tipong ganun ano. Eh malaking bagay 'yon sa ating mga anak. Natututo silang sarilinin yung kanilang problema. Kapag paulit-ulit nilang nararanasan na hindi ka emotionally available, eh maaring piliin na lamang nila no na 'wag mag-open up. Halimbawa, may mga problema sila sa school, ano? Mga nabubuli yung inyong mga anak. Sa halip na sabihin sa'yo dahil nga nararamdaman nila na hindi ka emotionally available, eh pinipili na lamang na manahimik dahil iniisip niyang hindi mo rin naman siya pakikinggan at busy ka sa mga kung ano-anong bagay, ano? Napapansin din nilang iba ang pakikitungo mo kapag sila... Kapag masaya sila, maaring mapansin nilang mas madali kang lapitan kapag walang problema, pero lumalayo ka kapag kailangan nila ng emotional support. Naku, huwag naman ganun, kawawa naman ang inyong mga anak, ano? Kasi sabi nga, eh, masaya, nandyan ka, tapos pag may problema, medyo mailap ka. Kangino sila magsasabi? Natututo rin silang mag-ingat sa pagsasabi ng kanilang nararamdaman. Maaari kasi silang matakot na madismiss, mapagalitan, hindi maintindihan, i-ignore, ano? At napapansin nilang mas madali kang magbigay ng bagay kaysa oras. Ayan, dinadaan mo sa regalo, sa material na bagay, ano? Kesa sa iyong presence, mas mahalaga sa bata yung oras na ibibigay mo kaysa sa kung ano pa mang bagay, ano? Material na bagay. Maaari nilang isipin tuloy ano, na sila ba ang problema? Kapag hindi nila maintindihan kung bakit emotionally distant ka, maaari nilang sisihin ang kanilang sarili. At napapansin din nilang hindi mo napapansin yung mga maliliit na bagay tungkol sa kanila. Para sa mga bata, mahalaga ang simpleng bagay. Halimbawa, naku naman, ano, pag naman yung paborito nilang pagkain, eh, hindi mo alam. Or kung sino yung kanilang mga kaibigan. Eh talagang pipiliin nilang manahimik na lang. Maaari silang mas maging independent ng mas maaga kaysa dapat, ano? Minsan natututo ang mga bata na huwag umasa sa mga magulang dahil nga sa pakiramdam nila, kailangan nilang haraping mag-isa ang kanilang mga emosyon dahil yung kanilang mga magulang eh busy. At napapansin nilang kailangan nilang pagtrabahuhan ang iyong atensyon. Ayan. Kapag inconsistent ang emotional availability ng magulang, maaaring subukan ng bata na gumawa ng mga paraan ano, para mapansin. Kahit sa pamamagitan ng pagiging sobrang tahimik or pagiging makulit. Ayan, ganyan si Matthew nung araw eh. Nung bata pa siya. Para mapansin ano, kahit mapagalitan siya. At least pinansin mo. Eh, hindi po maganda yun eh, di ba? So, dapat attentive tayo sa ating mga anak, ano? Ang pagiging emotionally distant po ay hindi nangangahulugang masamang magulang ka. Minsan nangyayari ito dahil sa pagod, sa stress, sa sariling pinagdaraanan, o hindi na rin natin natutunang ipakita ang ating emosyon, ano? Ang mahalaga ay mapansin ito at subukang bumawi ano sa pamamagitan ng pakikinig, pagiging present, affection at regular na pag-check ano sa nararamdaman ng ating mga anak.
1: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Ito para naman sa recipe ni Nanay. Ano ba lulutuin ni Nanay ngayon? Ito, vegetable stew. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin, ano? Pechay hiniwa. Pako hiniwa. Papaya hiniwa ng pakodrado. Bawang tinadtad. Sibuyas hiniwa. Kamatis hiniwa din, ano? Alamang. Bagoong alamang, ano? Iodized salt or patis at mantika. So, ito po yung paraan ng paggawa nitong vegetable stew. Ibabad ng 2 minuto ang pechay, pako at hiniwang papaya sa mainit na tubig at saka itabi. Isang tabi muna yan, ha? Tapos, igisa sa mantika, ano, ang bawang, sibuyas at kamatis. Idagdag ang bagoong alamang at timplahan ng konting patis or iodized salt. Ano? Konti na lang kasi medyo maalat na yung ating alamang. Baka masobrahan tayo ng alat. Ano? Pagkatapos, ihalo po ano, yung ating mga naitabing gulay at lutuin ito ng mga 2 minuto or hanggang sa maluto. Ano? Tingnan nyo yung papaya. Ano? Yun lang naman ang medyo matagal-tagal, ano? Kasi pechay at saka yung pako, napakabilis maluto niyan. So, yung papaya na lang ang antabayanan nyo, ano? Kapag luto na yan, ay, eto na po ang pagkakataon, ano? So, ano pang inaantay ninyo? E di, kainan na! At sa pamamagitan po niyan, tayo magpapasalamat ano sa ating mga viewers and listeners. Ayan, si Nora David watching dito yan, ah. Si Miss Think Wally. Nandiyan din si Romel Livid, mapagpalang midweek pa rin po. Ma'am si Marinella at sa guest. Sa aking ating nenet at kuyang Andy ng Salakot. Diyan sa Gabby's Diner. Kaya Madam Cecil at Boss Edwin. Sa aking kapatid dyan sa Canada, kay Joseph. Pabalik na daw siya ng Saturday. Kina Tita Edith. Ayan, nandyan muna siya kina Ate Norma, kay Kuya June, kay Ate Ine, na iniwan si Nana Orang, kina Beng Beng, at sa iba pa dyang kapamilya. Ulit, ha, maraming salamat, ha, kina Tita Edith at Tito Abe. Sa pasalubong na dala ni Pia. Ganun din sa ating panauhin kay Michael Manago, ang co-founder at CEO ng BossLabs.ai. Ayan, may code siyang ibinigay sa first 5 daw. Ayan, libre kayo. Ang code po natin ay Home Eco Nanay. So sa first 5, sali na kayo dyan, libre. Para matuto, ano, mag-create ng inyong sariling app sa mga negosyante at mga magsisimula pa lang, ano, para maging maayos ang inyong records ng inyong negosyo. Ganun din sa ating producer, kay Jared Moreno. At sa ating technical engineers, kina Julius, Marisol, kay Sam, Rona, Camille, at dyan po sa ating Marulas Transmitter. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ha, sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinella, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
7: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay!
22: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
22: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo
27: Radyo Pilipinas.
29: Pilipinas, 3:01 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
30: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
31: Green Mindset.
30: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatuto ka dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
30: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, magsimula po tayo dito sa ilan pong impormasyon at kaalaman na ibinahagi po ng ating DENR National Capital Region. Ito po ay pagpapakita at pagpapatunay po no, ng kanilang patuloy na mga pag-aaral at patuloy po nila no, na pagsasagawa nitong mga science-based initiatives upang patuloy na mapangalagaan ang iba't ibang buhay ilang at patuloy pong mapangalagaan ang ating kaligasan. Sa ulat po ng DENR National Capital Region, pinalakas po ang kakayahan sa pagkilala at pangangalaga ng herpetofauna. Pinalakas po ng DENR National Capital Region ang technical capability ng mga kawanin nito sa pagkilala, paghawak at pangangalaga ng herpetofauna sa pamamagitan po ng mga talakayan at field-based training na isinagawa po sa Maya Los Baños, Laguna. Inorganisa ng DENR Biodiversity Management Bureau, BMB, katuwang University of the Philippines Los Baños o UPLB, ang pagsasana ay nanilahukan ni na Forester Janelle Riza Polina Barita ng Enforcement Division at Ecosystems Management Specialist Emmanuel Cordova at Daisy Lynn Salvan ng Conservation and Development Division ng DENR-NCR. Ito po na ipagpapakita kung gaano po dapat well-equipped at talagang well-trained yung atin pong mga kawani upang magapanan po nila no, yung kanilang mga responsibilidad sa atin pong DENR. Tinalakay po sa pagsasana yung iba't ibang aspeto ng herpetofauna, kabilang ang species identification, wastong pangungulekta at paghawak, at angkop na pamamaraan ng pamamahala sa mga reptile at amphibian species. Bukod po sa lecture discussions, isinagawa rin ang aktwal na fieldwork upang mailapat ng mga kalahok ang kanilang natutunan sa mga sitwasyon na may kaugnayan sa wildlife monitoring and the conservation. Ngayon po no, sa ating live streaming, makikita po natin itong pinagdaanan, ito pong proseso upang talagang matuto at magkaroon po ng dagdag kaalaman itong ating mga kawani mula po sa DENR-NCR. Ito pong herpetofauna ay tumutukoy po no, dito sa mga kolektibong grupo ng reptiles at amphibians. Kabilang po dyan, itong mga ahas, yung mga butiki, pawikan at iba pang pagong mga palaka, salamander at Sicilian. Ito po no, yung paliwanag kung ano po ba itong mga binabanggit natin na, na kabilang po no, dito sa herpetofauna. Mahalaga po ang species na ito sa pagpapanatili ng balanse ng ecosystems, ngunit nahaharap ang ilan sa mga ito sa iba't iba pong banta tulad ng pagkawala at pagkasira ng kanilang natural na tirahan, paglaganap nitong mga non-native species, pagbabago ng klima at illegal wildlife trade. Mahalaga po ang pagpapalalim ng kaalaman ng mga technical personnel sa pagkilala at wastong paghawak sa wildlife upang mas maging maagap, gayon din po no, yung siyentipiko at naayon sa pamantayan ng mga gawain ng ahensya sa monitoring, enforcement, rescue, assessment at iba pang operational activities na may kinalaman po sa wildlife o buhay ilang. Sa patuloy na pagpapalakas ng technical capability ng mga kawani, pinagtitibay po ng DENR-NCR ang paggamit ng science-based approach sa biodiversity conservation at pagpapatupad ng mandato nito sa pangangalaga ng wildlife at likas na yaman alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Muli po, no, ito ay pakikipagtulungan po ng ating DNR-NCR sa atin pong University of the Philippines Los Baños. At kaugnay po niyan, pinalakas din ang kasanayan sa pagkilala at pamamahala naman ng mga arthropods. Pinalakas din po ng DNR National Capital Region ang technical na kakayahan

Kasama sa training ang lecture discussion sa actual fieldwork upang higit pong mapalalim ang kaalaman at practical na kasanayan ng mga kalahok sa pagkilala at pag-aaral ng iba't ibang uri ng arthropods. Gayun din po sa wastong paghawak at pamamahala sa mga ito na mahalaga sa mga monitoring at operational activities ng tanggapan. Ang arthropods po ang pinakamalaking phylum sa animal kingdom at kabilang sa mga invertebrates na karaniwang may segmented na katawan at iba't ibang uri po ng segmented na katawan. Kabilang po dito ang insects, spiders, scorpions, mites, centipedes, millipedes at crustaceans gaya po ng mga talangka. Mahalaga po ang mga ito sa pagpapanatili ng balanse ng ecosystem sa bilang mga pollinator, decomposer at tagapag-recycle po ng nutrients bukod sa iba pang ecological functions. Ako yung mga ganito pong uri ng impormasyon na ibinabahagi po no, ng ating DNRNCR ay dagdag kaalaman po para sa atin at refreshments no, para po doon sa ating mga kaalaman patungkol sa iba't ibang uri ng wildlife at sa iba't ibang uri po ng hayo. Bahagi po ng pakikiisa ng DNR sa naturang pagsasanay ang patuloy nitong pagpapalakas sa kapasidad ng mga kawani upang mas maging handa sa scientifico at technical na aspeto ng pangangalaga ng biodiversity. Sa pamamagitan ng patuloy na capacity building, pinagtitibay ng DNR-NCR ang kaalaman at kasanayang kinakailangan upang maisulong ang epektibong proteksyon at konserbasyon ng wildlife at natural resources sa NCR. Muli po itong hakbang. Ito po ng patuloy na aksyon ng ating DENR-NCR ay pagpapakita po kung gaano po nagsisilbing mabasehan at kung paano po nagsisilbing pundasyon ng mga aksyon ng ating DENR. Ito pong siyensya. Ito pong mga science-driven approaches natin ay talagang malaking tugon sa atin pong mga suliranin sa kalikasan at sa patuloy pong pangangalaga ng ating wildlife. Samantala, ibinahagi rin po ng DENR-NCR ito po ng kanilang paggabay sa mga batang mananaliksik naman po kaugnay sa Carbon Stock Assessment bilang suporta po sa edukasyon, siyensya at pananaliksik ng kaloob ng Technical Assistance ng DENR National Capital Region sa pamamagitan po ng Conservation and Development Division, Forest Production Management Section sa mga mag-aaral ng Caloocan National Science and Technology High School para sa kanilang isinagawang Carbon Stock Assessment Study ng mga puno pong matatagpuan sa Quezon Memorial Circle. Nagsagawa po ang mga kawani ng aktwal na field guidance sa Quezon Memorial Circle upang gabayan ang mga mag-aaral sa wastong pagkilala at pag-identify ng iba't ibang species ng puno sa lugar. Itinuro rin ang tamang pamamaraan ng pagsusukat ng diameter at height ng mga puno, mahalagang datos na ginagamit sa pagtataya ng dami ng carbon na maaaring maimbak ng mga ito. Ito rin po no, ay pagpapakita kung paano po tumutulong at nagsisilbing gabay ang atin pong DENR sa atin pong mga kabataan, lalo na po no, doon sa ating mga batang mananaliksik. Mahalaga po no, ang ganitong uri ng pag-aaral sa mas malalim na pag-unawa sa papel ng urban trees at green spaces sa climate action, partikular sa kanilang ambag sa carbon sequestration at pagbabawas ng greenhouse gases. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng technical na kaalaman at field expertise, patuloy na nakikipagtulungan ang DENR-NCR sa akademya upang mapaunlad ang kasanayan ng mga kabataang mananaliksik at mahikayat silang gamitin ang science-based approaches sa pagtugon sa mga hamon ng climate change at pangangalaga ng kapaligiran. Muli po, no, aktibo po ang ating DENR sa pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan po no, sa ating mga paaralan, sa atin pong mga mag-aaral upang magkaroon po sila no, ng aktwal
nakaranas

0: karanasan at kaalaman. Muli po gusto natin na talagang well-involved at well-exposed ang atin pong mga kabataan sa mga ganitong gawain. Dahil sa mga ganito pong hakbang at ganito pong mga aksyon, mas nakikita po natin at mas naipapaunawa natin sa ating mga kabataan kung bakit sila dapat mas magmalasakit at kung bakit nila dapat pang mas mahalin ang atin pong kalikasan. Muli, ito po ay ulat at impormasyon mula sa DENR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang impormasyon at dagdag kaalaman. Ang oras po natin, 3:16 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12:78 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
2: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
13: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
13: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
14: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
15: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
5: Ang oras po natin na 3:20 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito po tayo sa good news at dagdag kaalaman at impormasyon mula naman sa DENR Cagayan Valley. Ilan pong sari buhay ang namataan dito po sa Northern Sierra Madre Natural Park sa isinagawa pong biodiversity assessment and monitoring ng mga kawaninang Department of Environment and Natural Resources, Senro Palanan at Protected Area Management Office. Kabilang po no sa mga naitalang fauna species, ito pong Philippine Eagle Owl, Philippine Fairy Bluebird, White-eared Brown Dove, Rufous Paradise Flycatcher, kasama din po itong Pygmy Swiftlet, Yellow-Wattled Bulbul, gayon din po itong Mottle-Winged Flying Fox, ito pong Luzon Mountain Maboya, gayon din ang Luzon Rat Snake, at Philippine Bent-Toed Gecko, napawang mga endemic at matatagpuan lamang po no dito sa Pilipinas. Ako ito po no ay patunay kung gaano po kayaman, kung gaano po karaming wildlife itong matatagpuan dito po sa bahaging ito ng Northern Sierra Madre Natural Park. Ito po no, ngayon sa ating live streaming makikita po natin yung ilan sa mga hayop na atin pong binanggit at kung gaano po no kaganda ito pong mga naturang wildlife na dito po no ay matatagpuan at ilan nga po dito ay endemic o dito lamang po sa Pilipinas makikita. Namataan din po ang iba pang mga native species gaya po ng Asian Emerald Dove, Large Rufous Horseshoe Bat, Lesser Falls Vampire Bat, gayon din po yung Marbled Crested Lizard, Asian Vine Snake, Boyga Cynodon, gayon din ang Philippine Bent-Toed Gecko at Puddle Frog. Nako, ilan po no sa mga binanggit natin ditong pangalan ng mga hayop ay very unfamiliar po sa atin. Kaya naman po no, bukod dito sa ating live streaming, ito pong mga larawang ng mga naturang fauna, ito pong mga naturang wildlife at species na ito ay maaaring nyo rin pong makita sa Facebook page po ng DENR Cagayan Valley. Ang pagsasagawa po ng biodiversity assessment and monitoring ay naglalayon pong makalikom nitong mahalagang baseline data tungkol po sa biodiversity at kalagayan ng kagubatan. Matukoy po yung mga species na dito ay matatagpuan at maging yung banta po sa kanilang habitat at makapagbigay din ng siyentipikong batayan para sa mas epektibong pangangalaga at pamamahala ng protected area. Nako, kung makikita nyo po no, at bibisitahin nyo sa Facebook page ng DENR Cagayan Valley, makikita nyo po no, itong mga larawan nito pong iba't ibang uri ng hayop. Nito pong iba't ibang uri ng buhay ilang na kayo po mismo no, ay maa-amaze na mayroon palang ganitong kagandang uri ng mga hayop at ito po no ay native o endemic dito lamang po no matatagpuan sa ating bansa at ito po no yung ninanais ng ating DENR sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at kaalaman na patungkol po sa kanilang mga isinasagawang biodiversity monitoring ay maipakita po no itong itsura. Ito pong impormasyon sa mga ganito pong uri ng wildlife. Muli po nilalayo ng ating DENR na kapag nalaman po, no, kapag well aware at mayroon pong sapat na kaalaman yung ating mga kababayan sa mga ganitong uri ng wildlife, ay mas madali po silang mahikayat na magkaroon ng interes at magkaroon po ng tunay na malasakit sa mga ganito pong uri ng hayop. Muli po, ito magandang resulta nito pong biodiversity monitoring dito po sa bahaging ito ng Northern Sierra Madre Natural Park ay pagpapakita kung gaano po natin dapat pang masikayati ng bawat isa, kung bakit po dapat pang mas magtulungan ang atin pong DNR, ang atin pong local government units at yung atin pong local community sa pangangalaga nitong mga naturang wildlife at sa pangangalaga rin po ng natural nitong tirahan. Muli po, tandaan natin na kinakailangan pong mag-work hand in hand. Hindi lamang po yung mismong hayop yung aalagaan natin, maging yung kanila pong natural na tirahan ay dapat po nating mapangalagaan at maprotektahan. Dahil kung sila po, no, ay payapang makapamumuhay dito, ay masisiguro po natin na mapapanatili po yung kanilang dami, mapapanatili po yung kanilang bilang at ang maayos na estado ng kanilang pamumuhay. Muli po, ito ay impormasyon at dagdag kaalaman mula po sa DNR Cagayan Valley. Sundan nyo rin po ang kanilang social media platforms para po sa mga ganitong uri ng impormasyon at kaalaman na kanilang ibinabahagi. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Soxsurgen. Ito naman po, 12 rescued wildlife species ang itinurn over po sa DENR Penro Cotabato. Sa ulat ng DENR Soxsurgen, 2 pong residente ng Barangay Singkatulan na Makilala, Cotabato, ang voluntaryo pong nag-turn over nito pong 12 iba't ibang uri po ng rescued wildlife sa atin pong DENR Provincial Office at sa kanila po para po, no, sa proper assessment nitong mga rescued wildlife. Gayun din yung pag-asa po, no, na ma-release o maibalik po sa wild itong iba't ibang uri ng wildlife na kanila pong nahuli at nasa kanila pong pangangalaga. Sa kwento po ng DENR Soxsurgen, kabilang po sa mga isinurrender, ito pong 4 na white-eared brown dove na locally po, no, na kilala as alimukon, kabilang din ang 3 spotted doves o kung tawagin naman po ay tukmo sa kanilang lugar, kabilang din po ang isang juvenile white-breasted water hen, 2 Philippine ducks at 2 Philippine palm civets. Upon retrieval, no, ito pong mga naturang wildlife species ay agad pong dinala sa Kidapawan City Veterinary Office para po sa medical examination at masuri kung sila po ba ay fit for release. Ang natura pong mga kalapate o ito pong mga doves at yung white-breasted water hen ay agad din po, no, na nai-release pabalik sa kanilang natural na tirahan. Habang ito pong mga Philippine ducks at Philippine palm civets ay nasa temporary wildlife rescue center po, no, para sa further observation na bago po sila mapakawalan sa wild. Sa kwento po ng DENR Soxsurgen, ito pong naturang 2 residente ay agad pong nakipag-coordinate sa ating DNR nang malaman po nila, no, na illegal itong kanilang ginagawa o illegal po, no, itong pag-aalaga nila nito pong iba't ibang uri ng wildlife alinsunod sa atin pong Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. At muli po, no, ito ay malinaw din na paalala po sa ating mga kababayan at paalala ng ating DNR sa publiko na mayroon po tayong mga batas na sinusunod, mayroon pong mga batas na nagbibigay proteksyon sa iba't ibang uri ng wildlife. At nais po natin na bigyang paalala ang publiko na hindi po natin basta-basta pwedeng alagaan, hindi po natin basta-basta pwedeng kupkupin yung mga ganito pong uri ng wildlife. Muli po, no, we appreciate at yung malasakit na nais nyo pong alagaan itong mga hayop. Pero ang mas tama pong aksyon at ang mas tama pong desisyon ay isurrender at ibigay po natin, no, yung authority at yung pag-aalaga sa atin pong DENR. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR SOC Sergeant. Sundan nyo lamang din po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Samantala, isa rin pong Asian Palm Civet ang nasagip at naibalik din po, no, sa kanyang natural na tirahan. Sa ulat po ng Palawan Council for Sustainable Development dito po sa bahagi ng Puerto Princesa, Palawan, isa pong Asian Palm Civet ang matagumpay na nailigtas at na-turn over din po sa Palawan Council for Sustainable Development at muli pong napalaya sa kanyang likas na tirahan sa magubat na bahagi ng Puerto Princesa City. Bandang 9:30 daw po ng umaga noong September 9 nang makatanggap ang PCSD Enforcement Team ng impormasyon hinggil sa isang Asian Palm Civet na nais pong voluntaryong i-turnover ng isang concerned citizen. Dahil dito, agad pong nagtungo ang Wildlife Rescue Team ng PCSD sa lugar. Base sa ulat, ang civet cat ay umano'y nahuli po gamit ang nylon snare matapos umanong manghuli ng mga manok na nakatali sa lugar. Pagdating sa kinaroroonan ng buhay ilang, agad na isinagawa po ang paunang pagsusuri sa kondisyon nito. Batay sa resulta ng visual assessment, hindi ito nakitaan ng malinaw na physical trauma o injury at senyales ng stress. Dahil dito, itinuring po na fit for release itong naturang Asian Palm Civet. Sa kapareho pong araw, nagtungo ang team sa isang angkop na bulubundukin at masukal o forested area sa lungsod bilang release site. Pinili po ang lugar na malayo sa residential area at human habitation upang mabawasan ang posibilidad ng panibagong human-wildlife conflict. Dahil dito, ang buhay ilang ay matagumpay po na nakabalik sa natural nitong tahanan. Muli po, ang paalala ng PCSD, maaari po kayong mag-ulat sa PCSD Enforcement Team para po sa mga ganitong insidente at sa mga ganito pong ulat upang matulungan po natin ang iba't ibang uri ng wildlife. Muli po, bisitahin nyo lamang din ang Palawan Council for Sustainable Development para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:33 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
3: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: PR-1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
12: Singin mo na lang ako.
7: may OPM na makaluma.
12: Sandal mo sana ang ulo mo sa
7: may OPM na rock.
13: Oh!

0: may OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
7: Ang oras po natin na 3:36 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. Bagong itinalagang Regional Executive Director ng DENR 10 Northern Mindanao nanumpa na hinikayat ang lahat ng opisyal at kawanin na magtulungan para sa pinag-ibayong pagpapatupad ng mandato ng ahensya. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-uulat si Dandy Macarambon.
8: Radyo Magazine, Report.
9: May bago ng itinalagang Regional Executive Director ang Department of Environment and Natural Resources, DENR 10 Northern Mindanao, sa katauhan ni Regional Executive Director Paquito D. Melicor Jr. Seso 4 na siyang humalili kay Red Ronald Gadot na nagretiro sa serbisyo. Binigyang pugay sa ginanap ng Salamat Buhay Program noong Setyembre at 3, 2026 sa DENR 10 Covered Court at doon din ginanap ang installation ceremony para kay Red Melicor. Dinaluhan ng mga opisyal, personahe ng DENR Region 10 at mga kinatawang opisyal at kawanin ng iba't ibang provincial at community environment and natural resources o PENROS at SENROS ng Northern Mindanao. Sa mensahe ni Red Melicor, kanyang binigyang diin at muling pinagtibay ang commitment sa pagsusulong ng mandato ng ahensya para sa pangalaga, pagkonserba, pamamahala at pagpapalago ng kapaligiran at likasyaman o kalikasan ng rehiyon. Hiling niya ang suporta ng mga kasamahan sa DENR Region 10, anya anuman ang posisyon, janitor man o opisyal, laging isa puso ang tungkulin at trabaho dahil bawat empleyado ay may mahalagang papel na ginagampanan para sa pagtupad ng mandato ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine. Report.
7: Samantala, DENR Express permitting on wheels kasado na sa Natividad, Pangasinan sa darating na September 23. Mula po sa Radyo Pilipinas, Tayug, may pag-ulat si Grace Acuar.
8: Radyo Magazine. Report.
10: Isa sa gawa ng LGU Natividad, Pangasinan sa pangunguna ni Mayor Rosita Rafael ang isang Permitting on Wheels Mobile Service Outreach Activity sa Natividad upang mailapit sa mga residente ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa September 23, 2026. At ito'y gaganapin sa Natividad Evacuation Multipurpose Gym sa pagipagtulungan ng DENR Senro, Environmental Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau, gayon din ang DAR. Kabilang sa mga serbisyong ihatid ng DENR Senro, ang libreng aplikasyon para sa agricultural at residential patents, land status certification at verification ng mga titled at untitled property, aplikasyon para sa chinso registration at tree cutting permits, pagpaparehistro ng private tree plantations, certificate of verification para sa transportasyon ng kawayan at uling, at local transport permit para sa wildlife at science research specimen. Samantala, magbibigay naman ng EMB at MGB ng mga serbisyo kaugnay ng environmental compliance certificate at certificate of non-compliance coverage, wastewater discharge permits, permits to operate air pollution source installations, hazardous waste registration, mining permits, quarry operation clearances, at geohazard assessment at certifications. Makinabang din ang mga agrarian reform beneficiaries sa mga serbisyong hatid ng DAR, kabilang mga konsultasyon hinggil sa agrarian land titling, CLOA at EP at land holding status verification, pati na rin ang technical at legal assistance. Layunin ng inisyatiba na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga residente ng natibidad, particular sa mga magsasaka, may-ari ng lupa, business owners at iba pang nailangan ng kakulang permits, certification at dokumento. Sa pamagitan ng mobile service outreach activity, mababawasan ang oras, gastos at abala na kakailanganin ng mga residente sa pagpunta para sa mga regional office at central offices para lamang makakuha ng kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
8: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
12: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Set your mind to think green.
6: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
8: Green mindset.
7: Ang oras po natin na 3:43 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayong magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, meron po tayong makakakwentuhan. Ito po no, yung isa sa mga dapat nyo pong abangan dito po sa Radyo Magazine. At ako po ay very proud na makipagkwentuhan ngayon dito sa makakakwentuhan natin dahil kung kayo po ay nakasubaybay sa Radyo Magazine, ito pong ating guest for today ay dati po naming intern. Kaya naman po, proud moment para sa amin na sa pagkakataong ito no, ay talagang on board na siya. Siya po no, ay magiging kabahagi talaga ng ating Radyo Magazine sa pagbabahagi po ng dagdag impormasyon at kaalaman. Kaya po, makakakwentuhan natin ngayong hapon ang nag-iisang Julian Yena Calces. Magandang hapon yan at welcome dito sa kwentuhang Green Mindset.
18: Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Sir Manuel, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng kwentuhang Green Mindset.
7: Actually, kanina, no, nag-uusap kami ni Yen kasi hindi namin alam kung ano yung pag-uusapan namin. Tinanong ko siya, parang balak namin mag-throwback na lang kami, magbalik-tanaw kami kung nung intern siya, ano yung tinanong ko sa kanya, ano yung pinag usapan namin, pero hindi namin maalala. Pero tama, anong year ka nga namin intern?
18: 2025, sir.
7: Oh, so diba, hindi na natin maalala.
18: Yes. Last year lang yun, pero di namin talaga maalala.
7: Sinubukan ko pong hanapin yung recording ng episode, pero hindi ko po namin. So yun po, no. Pero syempre, no, bago natin alamin kung ano ba yung dapat nating abangan kay Yen at ano po yung dapat yung abangan dito sa Radyo Magazine, magkukwentuhan muna tayo, hashtag green mindset muna tayo. At kanina nag-iisip kami ng topic na pag-uusapan at nag-agree na lang kami na isa sa mga dapat nating pag-usapan yung problema natin sa pagbaha. Mm-hmm. Yung problema ng baha na may uugnay din natin sa iba pang mga problema. Mm-hmm. Sa problema natin sa basura at yung kakulangan din natin ng mga puno. So yan, kwentuhan mo muna kami dahil nga ngayon ay nag-uulan na yes. Alam nating marami sa atin yung problemado at marami sa atin yung talagang nagkakaroon ng problema kapag tag-ulan. Sa inyo ba, sa inyong lugar, kamusta yung experience mo kapag nag bumabiyahe araw-araw, yes, tapos maulan.
18: Naku, Sir Manuel, naranasan ko kasi simula nung bata ko hanggang ngayon na lumaki ako sa lugar na bahain at hindi na, at hindi din bahain. So nung mga babalik ako sa ano, sa young me. young me. So nung bata ako, ang talagang nasa isip ko noon eh binabaha ang lahat. Talagang nasa ano, normal lang bahain. Akala ko lahat ng tao nakakaranas ng mataas na pagbaha pag inuulan kasi yung amin binabaha talaga. Like kailangan may second floor kayo. Ganun ang nasa isip ko dati kasi pag umulan babahayan. Tapos nung lumaki ako, nung nakita ko na ay hindi pala lahat binabaha. So doon ako nagtanong, bakit yung amin binabaha? Bakit sa amin lagi yung ano nas yung kami yung laging napeperwisyo ng baha. So doon ko nalaman na kulang kami sa kanal, malapit kami sa ilog, kulang at puno kami ng mga basura sa daan. So lahat ng kulang na kami sa mga kanal, nababarado pa yung mga kanal na available. So dahil yun sa mga basurang itinatapon kung saan-saan. So walang tamang basurahan doon sa lugar na tinirahan namin nung bata pa ako. So lumipat kami. Nagkaroon kami ng pagkakataon na lumipat, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng bahay na hindi binabaha. Pero this time naman, nandun nga ako sa bahay na hindi binabaha, nakita naman namin, kitang-kita naman namin na andun yung mga bundok na nakakalbo na, andun din yung sobrang alikabok. At kung mapupunta kayo talaga sa lugar na yon, napaka dumi. Ay hindi naman sa na okay, napakadumi talaga. Kasi nakikita mo yung mga basura kung saan-saan. Tapos yung mga alikabok, mabilis ka makakakuha ng alikabok paglabas mo sa bahay. So grabe yung experience both sa hindi ka binabaha hanggang sa binabaha ka nga, pero exposed ka naman sa lugar kung saan hindi mo makikita yung pangangalaga sa kalikasan. So this time na ayun na nga, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Hindi kami binabaha, pero yung mga kapitbahay namin, sabihin na natin mga ibang barangay na kapitbahay lang din namin. Yung kapitbahay ng barangay namin, binabaha. So may one time nga sir, di ba, hindi ako nakapasok noon. So kahit hindi kami binabaha, lahat naman ang dadaanan ko, baha. So yung parwisyo pa rin talaga ng pagbaha, kahit hindi ka binabaha o binabaha ka man, apektado ka. So dapat yung magiging solusyon dito, hindi lang yung mga binabaha ang kikilos. Dapat lahat tayo kikilos kasi responsable tayo sa kung anong tinitira natin. Responsable tayo sa pangangalaga ng kalikasan.
7: Hindi na po namin no papangalanan yung mga lugar kung saan lumaki. kung saan po nakatira ngayon si Yen. Pero ang pinupunto po natin dito na yung problema natin sa pagbaha at nakaugnay din sa problema natin sa basura ay talagang hindi lamang yung communities na affected, talagang halos lahat po tayo no ay maaapektuhan. Kaya mahalaga talaga yung awareness, mahalaga na magkaroon tayo ng malasakit. Tsaka yung realization mo no, realization din niya ng maraming Pilipino ngayon na yung akala natin na normal lang tayong bahain dati kasi baka malakas lang talaga yung ulan, marami lang talaga yung ibinuhos, kaya hindi agad ma-flash out yung tubig doon sa ating mga kanal. Pero nalaman natin na hindi pala yun yung problema.
18: Hindi yun normal. Naloko
7: pala tayo.
18: Talagang scam yun.
7: Oo, parang dami palang nawala sa atin nung mga panahon na yon. Na ngayon naman ay tinutugunan ng ating pamahalaan at tayo ay always hoping na yung problema po natin sa pagbaha ay masolusyonan. At sabi nga po, no, lagi nang binabanggit ng ating DENR, hindi lamang ito problema ng DENR, hindi lamang ito problema ng ating pamahalaan. At dyan natin may uugnay, no? Ito nga paparating na International Coastal Cleanup sa darating na Sabado. At base nga sa interview natin kahapon with DNR National Capital Region, gusto nila yung mas malalim na messaging dito sa programang ito na hindi dapat matapos sa isang araw na cleanup itong pagmamalasakit natin sa ating kalikasan at yung pagsusulong natin ng kalinisan. Yung mensahe na dapat talaga yung disiplina, dapat talaga nagsisimula sa ating sarili at sa ating mga pamilya. Yung tamang pag-manage ng ating mga basura. Sa inyo yan, any observation? Ikaw, sa inyo, dahil kayo yung kabilang pa kayo dun sa... Actually, kabilang pa rin naman ako sa younger generation. So, anong feeling mo? Anong hopeless ka na ba? Or hopeful ka pa rin na kaya pa ng mga Pilipino, kaya pa nating aksyonan itong krisis at problema natin sa basura?
18: To be honest, Sir Manuel, may mga times talaga na nagiging hopeless kay. Pero pag, alam mo yun, binibigyan ka ng panibagong araw para bumangon, doon ka nagiging hopeful. And sana maging inspirasyon tayo sa isa't isa na ito yung naging outcome ng pagiging pabaya natin. So dapat kumilos tayo, hindi pa huli para kumilos. At the same time, kapag may proyekto, makilahok. Ito yun nga, dahil nga may International Coastal Cleanup ngayon, dapat makilahok tayo. At hindi nga nagtatapos yan sa isang araw na paglilinis. Dapat araw-arawin ito, gawin itong daily basis. Hindi ito dahil may proyekto, ito na yun. No, kahit magtapong ka ng, yung pagtatapon pa lang ng basura sa tamang tapunan, dapat ginagawa na natin yun eh. Like, hindi na dapat yun inuutos pa o hindi na dapat pa para i-remind sa inyo palagi. Dapat nasa isip at puso nyo na yun na ang pagtatapon ng basura ay hindi kung saan-saan. May tamang tapunan ng basura at may tamang segregation nito.
7: So yun, no, talagang dapat maging parte na ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino, yung disiplina po at yung simpleng pag-manage lamang, yung hindi yung simpleng hindi nyo po pagtatapo ng basura, iyan po, no, ay malaking tulong na para po sa ating kalikasan. Kaya naman po, no, ang amin po nga paanyaya para po doon sa mga nais pang sumama at lumahok sa International Coastal Cleanup 2026, bisitahin nyo lamang po ang social media platforms ng ating DNR National Capital Region at doon nyo po makikita yung QR code at yung registration link para po kayo ay makapag-participate dito sa pinakamalaking volunteer at citizen-led cleanup na ginugunita po, no, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. At syempre, kaya natin inimbita ngayong hapon dito si Yen dahil siya po ay may imbitasyon din sa inyo. Kwentuhan mo kami kung anong dapat naming abangan sa iyo at ang dapat abangan ng ating mga ka-RM sa iyong nalalapit na programa.
18: Ayan, mga ka-radio magazine. Sa araw na ito ay iniimbitahan o inaanayahan ko kayong abangan ang bagong programa ng Radio Magazine nito. This week, nitong linggo na to.
7: This
18: week.
7: This Sunday na? This Sunday.
18: Yes, Sunday. Sir.
7: So, bigyan mo naman kami ng konting information yung pwede mong i-reveal kung tungkol saan itong programa mo. Bigyan mo kami ng oras.
18: Kasi dapat secret lang. Sige, pero sige. Bibigyan ko kayo ng konting clue man lang. So, eto na nga. Ang bagong programa ng Radio Magazine ay bibigyang pansin ang entertainment world and showbiz balita. So, kayo, kung kayo ay may mga paboritong artist, paboritong teleserye, movies, music, yung mga trending issues na gusto nyong pag-usapan online man at offline, dito nyo yun mahanap sa bagong programa ng Radio Magazine. At kung kailan ito na nga ay gaganapin sa Linggo, 2 to 3 p.m. Mark your date and mag-set na kayo ng alarm, tapos lagyan nyo na ng marka yung kalendaryo nyo na itong bagong programa ng Radio Magazine ay magaganap na this Sunday. And kung ano ang magiging title ng programang iyon, eh malalaman nyo kung naka-follow kayo sa aming mga social media platforms. Ito yung mga Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at iba pa. So, yeah, kailangan naka-follow kayo para masubaybayan nyo yung parang unang episode. O, hindi parang, yung unang episode ng aking programa. So, yun.
7: So, yun po. No? Yun yung dapat nyong abangan. Abangan nyo po si Julian Calces, a.k.a. Bestie Yenny. Naku, yan po na yung abangan nyo. Kaya naman po, no, para sa lahat ng ating mga ka-RM, sa lahat po ng nakatutok sa Radyo Magazine, abangan nyo po, no, para sa dagdag impormasyon at kaalaman patungkol sa entertainment at showbiz. Every Sunday, tama, 2 to 3 p.m.
18: Yes.
7: 2 to 3 p.m. Yan po, no, yung isa sa mga dagdag nyo pong dapat abangan na tuwing Linggo, dapat nyo pong tutukan dito lamang sa Radyo Magazine. Muli po, no, sabay-sabay po nating suportahan at abangan itong bagong programa ng ating Bestie Yenny. Maraming salamat, Yen.
18: Maraming salamat, Sir Manuel, at maraming salamat sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa Green Mind, Kuntuhang Green Mindset.
7: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais muna ating pasalamatan ang ating technical side kasama sa Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga!
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
30: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
29: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
31: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
32: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
29: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
33: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: How
0: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
1: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
0: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, same years in my school, di na mapapunta yan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
34: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
22: Agahan.
23: Six Information. GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Malacañang hands-off sa usapin ng voting threshold sa gitna ng patuloy na impeachment proceedings at pagpapahayag ng legal opinion sa issue ng mga dating justices ng Korte Suprema. Para sa buong ulat, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Hindi makikimasok ang palasyo ng Malacañang sa usapin ng voting threshold ng mga senator judges. Ito ang pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kasunod na rin ang mga ipinahayag na legal opinion ng mga dating Supreme Court justices hinggil sa kung dapat bang maniig ang 16 votes para makonvict si VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ito'y sa harap na din ng hindi pakikilahok ng ilang mga senator judges sa paglilitis bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Ayon kay Castro, walang anumang opinion o judgment na ipapahayag ang palasyo ukol dito maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ahayaan anya nila ang Senado sa pagdetermina kung ano ang nararapat. Subalit kailangan anya na manaig dito ang hustisya. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
3: Hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang magdetermine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Agriculture pinabilis ang pagbibigay ng pautang sa mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Pinabibilis na ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng pautang sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaha para agad na maibalik ang kanilang produksyon. Sa ilalim ng Agri-Recover Program ng Agricultural Credit Policy Council, unang inilabas ang 1.75 milyong pisong calamity loan sa Pampanga. 50 magsasaka ang unang makatatanggap ng 35,000 piso na pautang, habang nasa 200 magsasaka ang inaasahang lalahok sa mga program orientation at financial literacy sessions. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mahalaga na makakuha ng mabilis na puhunan ang mga magsasaka para makapaghanda sa susunod na planting cycle. Sa ulat ng DA, umabot na sa 4.38 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pagbaha at masamang panahon, at halos 99,000 magsasaka at mangingisda ang apektado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Bisto Proyekto Assessment ay sinagawa ng DPWH ngayong araw. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, report, report.
5: Nagsagawan ng Bisto Proyekto Assessment ang Department of Public Works and Highway kasama ang mga volunteer sa punong tanggapan ng DPWH sa Maynila. Layo nitong paigtingin ang transparency kung saan tutulong ang publiko para mabisto ang mga delay at substandard na proyekto. Sa nagpapatuloy na pulong palitan, nakatuon ang usapin sa pagpapanatili at epektibong pakikilahok ng mamamayan sa inspeksyon ng public infrastructure project. Kabilang sa mga dumalo ngayong araw ay ang mga matataas opisyal ng pamahalaan tulad ni DPWH Secretary Vince Dison, mga undersecretary ng DPWH, District Engineer, Citizen Volunteer at Civil Society Organization, pribadong mamamayan at Developers Partner. Noong February 21, 2026, noong unang ilunsad ang Bisto Proyekto sa Adamson University. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Life na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
6: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
16: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
20: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
19: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
20: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
19: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
20: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
19: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan,

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang maulan na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre patuloy din po natin pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ano pa man ang nararanasan po nating weather ngayong hapong ito, sana po ay nakasubaybay kayo dito sa Radyo Magazine at samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. At syempre, babatiin din po natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Andyan si na Frenny Summer, yes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Marichal Malimban, Frenny Camille Umali, Frenny Julius Ungab, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At para maging updated din sa ating lagay ng panahon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din po sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganoon din na sa aming official mobile application, mga ka-frenny, maaari nyo na pong ma-download ng libre sa inyong Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver. Dito po sa ating mobile application, maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari po nating mabalikan ang mga kwento ng ating mga naging panauhin dito po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito, ano pa man ang nararanasan nating panahon. Kung minsan po ay bumubuhos po ang malakas na ulan, ingat-ingat po tayo sa ating mga paroroonan. At syempre, samahan niyo po ako ang inyong friendly Maru hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

Mga ka-friendly, marami po akong inihanda sa inyong mga kwento ngayong hapong ito. Simulan po natin. Ito po mula sa National Library of the Philippines, kung saan na mula po sa pakikipagtulungan sa Room to Read o RTR ay nagsagawa po ng aktibidad para sa field testing ng mga aklat pambata RTR na nasa format ng Braille sa Philippine National School for the Blind o PNSB nito pong Agosto, kung saan layunin nga po ng aktibidad na

ang makakuha ng direktang puna o puna mula sa mga guro at mag-aaral upang suriin ang kalidad, kalinawan, kadaliang basahin at halagang pang-edukasyon ng mga materyales na ginawa po ng NLP. Ganun din yung mga pagtukoy sa mga aspetong maaaring pagbutihin pa. Alam niyo mga ka-friendly, no? Parang eye-opening po ito para sa atin na sana wag po natin kaligtaan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kabataan na yung ating mga kaibigan, mga PWD. And even itong mga kababayan po natin na hindi nakakakita. Alam niyo mga ka-friend yan, no, na recent din po ay pinag-iisipan din po natin kung paano natin sila maimbitahan dito po sa ating programa. Dahil maganda rin po na maibahagi rin po natin sa pamamagitan po ng ating programa. Not even as kultura, no, lahat po dito po sa ating mga programa dito sa Radyo Magazine para maibahagi po nila sa atin yung kanilang mga advokasya dito po sa Philippine National School for the Blind. Kasi kung inyo pong matatandaan mga ka-friendly, ano, na dito po sa ating programang Eskultura ay naimbitahan na rin po natin yung ating mga kababayan mula sa deaf community, mula po sa pakikipagtulungan mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. And mula naman dito sa pakikipagtulungan ng National Library of the Philippines, sana, no, na makapanayam din po natin ang ating mga kaibigan mula sa Philippine National School for the Blind. Actually, ang naiisip ko mga ka-friend, yan, no, magandang programa din ang programa ni Teacher Chana, School on the Air. Kung saan ay bukod sa makapagturo tayo ng mga activities or colorful activities sa ating mga kabataan, why not din, ano, buksan din natin ng ating mga pintuan para sa iba pa po nga mga kababayan natin na nangangailangan ng gabay sa atin. At mula nga po dito sa pangungunang aktibidad ng NLP o National Library of the Philippines, ito rin po ay pinangunahan ng nila Ginoong Al Santos at Binibining Mayra Julia Sepe ng RTR at Binibining Corazon Sandoval ng punong guro ng PNSB at ng grupo mula sa NLP mula po sa pamumuno ni Binibining Dolores Carungi at Binibining Maria Leia Vilvar na siyang nangasiwa po sa format at embossing. At ito nga po mga ka-friendly, ano, maganda rin na mamulat din po tayo sa mga materyales na ginagamit po nila. Tulad nga po ng ganito mga libro na kung saan ay parang nga nakaungkat ng konti yung mga dots, diba? Parang hindi ko matandaan mga ka-friendly kung saan ako nagpuntang museo. Pero meron po tayong mga museo talaga, or actually mostly ng mga museo po ay kailangan na meron ganitong klaseng activities para sa ating mga kaibigang hindi nakakakita. Para at least, diba, mas maging lahat po talaga ng ating mga kababayan ay magkaroon po ng pagkakataon na maintindihan yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ganun din sa pamamagitan ng ating mga museo at sa pangunguna ng National Library of the Philippines ay madagdagan po yung mga libro, yung mga bagay na maaari pong maramdaman or maaring yung ano bang ginagawa nun, yung mahawakan ng ating mga kababayang hindi nakakakita or yung mga bulag. Maalala ko lang din ito mga ka-frenny. Ay, dito lang sa Quezon City, dito sa Quezon Memorial Circle, sa Presidential Car Museum. Kung saan, yung mga miniature po nila ng or yung mga sasakyan na makikita po ninyo dito sa museo ay merong miniature. So sana yung ganong klaseng mga museo, no, ay ibinabahagi po nila sa ating mga kababayang hindi nakakakita. Para, no, na mas maunawaan po nila. So ito nga po dito sa pangunguna ng National Library of the Philippines ay binibigyang buhay po nila yung confidence ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kabataan hindi po nakakabasa, hindi nakakakita.
Para sa iba pang impormasyon, maaaring nyo pong bisitahin ang official social media account ng NLP. Para sa iba pang mga activities na kanila pong inihanda, tulad po ng ganito. At ayon nga po sa National Library of the Philippines, sa pamamagitan po ng mga ibinabahaging mga ganitong klaseng activities, ay naibabahagi rin po natin ang iba't ibang karanasan po natin sa buhay sa lahat po ng uri ng ating mga kababayan. At mula dyan, dumako naman tayo dito sa Metropolitan Theater dito po sa Maynila. Kung saan ay tayo po'y kanilang iniimbitahan para sa Himig Lingkod Bayani 2026. Kung saan ito po'y mapupuno ng kahanga-hangang talento ng mga dedikadong lingkod bayan mula sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Mula sa mga silid-aralan at munisipyo hanggang sa mga regional headquarters at pambansang ahensya, walong natatanging choral group ng pamalaan ang naglaan ng kanilang mahabang panahon ng disiplina at dedikasyon para sa mahalagang pagkakataong ito. Kaya naman handa na po ang entablado para sa Himig Lingkod Bayani 2026 Government Choral Competition Grand Finals. Hindi lamang po ito ay isang pagtatanghala ng world-class na vocal harmony. Isa po itong makapangyarihang patunay sa diwa ng serbisyo publiko at ang bawat himig ay sumasalamin sa puso, dangal at galing ng ating mga lingkod bayani. Kaya abangan po natin ito actually bukas September 17. Ganap po na alas 2 ng hapon sa Metropolitan Theater. Dito po yan sa Maynila. Siyempre, libre po ito mga ka-friendly. Kaya kung kayo po ay may mga kakilala na sumali dito sa ating choral competition para sa ating mga lingkod bayani, maaari po kayong pumunta dito sa Metropolitan Theater bukas September 17. Ganap po na alas 2 ng hapon. Baka kayo nagtataka mga ka-friendly, bakit meron tayong specific na mga competition para sa ating mga lingkod bayani? Dahil ngayon pong buwan ng September ay ating pong ipinagdiriwang ang Civil Service Month. Mula po yan sa pangunan ng Civil Service Commission o CSC. So, ibig sabihin din po ay marami po talaga tayong inihandang mga activities para sa ating mga government employees o yung mga tinatawag po natin na mga lingkod bayani. Para sa iba pang impormasyon dito sa Himig ng Bayan, bisitahin lamang ang Facebook page ng Metropolitan Theater. And of course, bisitahin nyo rin po ang mga official social media account and website ng CSC para sa mga maaari pa po nating ma-avail na mga benefits ng ating mga government employees kasi marami po silang inihandang mga event ngayong buwan ng September.

0: At mga ka-friendly, ngayon din pong September ay tuloy-tuloy po ang ating pagdiriwang ng Philippine Film Industry Month. Ito po ay mula sa paungunan ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. At kanila nga rin pong inihahandog, kasama rin po pa rin itong Metropolitan Theater at ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Kasama rin ang Philippine Film Archive at ang Regal Films, kung saan ay kanila pong digitally restored ang pelikulang Sister Stella L. noon pa pong taong 1984. Wow! Ito po ay mula sa direksyon ni Mike De Leon sa ilalim ng programang Mga Hiyas ng Sining Filipino. Kung inyo pong maalala mga ka-freni, na ibahagi po natin yung mga activities para po sa pagdiriwang po natin ng Philippine Film Industry Month, at kasama po doon yung pag-restore digitally ng ating mga classic films. At isa nga po rito itong Sister Stella L. na kung saan ay abangan pa po ninyo yung mga susunod pang ibabahagi sa atin ng FDCP ng Film Development Council of the Philippines para sa mga classic films na kanilang ire-restore. Kasi alam niyo po, marami pong nag-aabang sa atin online. At huwag na po kayong magugulat, magtataka kung bakit po sila may kuminsan may ina-upload din yung ilan po sa ating mga sikat na nagbibigay po ng... O yung mga sikat po na movie, yung mga gumagawa ng movie or mga pelikula, o yung ating mga publishers na kung saan sila po ay nag-upload sa kanilang mga social media accounts na mga nire-restore po ng mga lumang pelikula. Kaya huwag na po kayo magtataka, lalong-lalo na ngayon pong buwan ng September, dahil ipinagdiriwang po natin ang Philippine Film Industry Month. So mabalik tayo dito sa pelikulang Sister Stella L, na kung saan ito po ipinagbibidahan ni Vilma Santos Rector, ay kwento po ng isang madre na unti-unting namulat sa tunay na kalagayan ng mga manggagawa. Mula sa pagiging hindi aktibo sa mga usaping panlipunan, pinili niyang makiisa sa kanilang pakikibaka para sa karapatan, katarungan at dignidad. Ipinapakita ng pelikula na ito kung paano maaaring maging daan ang pananampalataya at malasakit upang magkaroon ng lakas na loob na manindigan para sa kapwa. Kaya inaanyayahan po tayo dito sa kanilang o kaya panoorin ang pelikulang Sister Stella L, na mapapanood po sa darating na linggo, araw ng linggo, September 20, ganap na alas 3 ng hapon. Nasusundan naman ng isang talkback session kasama ang mga piling panauhin. Dito po yan sa Metropolitan Theater. Bisitahin lamang ang official Facebook page ng Metropolitan Theater, ganun din ng FDCP, at hanapin po yung official poster nitong Stella o Sister Stella L. At dito po makikita po ninyo ang isang link para kayo po ay makapag-register, dahil ito po ay libre po inyong mapapanood. And syempre, kailangan po ninyong mag-register. Kaya abangan po ito sa darating na linggo, September 20, ganap na alas 3 ng hapon sa Metropolitan Theater, ang pelikulang Sister Stella L. Nako mga ka-friendly, marami pa po akong inihandang mga kwento sa inyo ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Alam mo bang may mental health first aider? Hindi ito tungkol sa physical na sugat o aksidente. May mga taong dumaan sa pagsasanay para magbigay ng first aid o paunang suporta kapag mental health ang pinag-uusapan. Meron akong info. Ngayong Suicide Prevention Month, alamin natin kung ano ang ginagawa nila at paano sila maaaring maging unang katuwang ng isang taong nangangailangan ng suporta.
10: So parang ganun din yung role namin, pero ang difference lang is we talk to people about what they are going through, kung ano yung talagang dadaanan nila. Once na kalmado na yung pasyente, and ito yung tao na nangangailangan ng tulong namin bilang first aider, is nililipat na po namin sila sa mga professional na psychologists at psychiatrists.
9: Ibig sabihin, hindi sila kapalit ng psychologist o psychiatrist. Ang role nila ay magbigay ng paunang suporta, makinig, tumulong na pakalmahin ang sitwasyon at i-connect ang tao sa tamang professional.
10: Actually, simple na pangangamusta lang. Kamusta ka? Diba? Parang sa unang dinig, parang akala mo simple lang. Pero pag nagtanong ka sa isang tao ng kamusta ka, parang may nagbibigay siya ng care sa isang tao na may pakialam sa nararamdaman ko.
9: Kaya mahalaga ang pagiging observant. May mga taong hindi agad nagsasabi na nahihirapan sila. Minsan, kailangan lang nilang maramdaman na may nakakapansin at handang makinig.
10: Very important na itanong, may thoughts ka ba na to harm yourself? Tanungin mo siya, nandito ako, I will listen. And then it's our role as first aider po na pakalmahin first yung tao.
9: Pero mahalagang tandaan, ang mental health first aider ay hindi nagda-diagnose at hindi nagre-reseta ng gamot.
10: Bawat buhay ng bawat isa ay importante. Kasi pati ang buhay mo, importante. At maaari tayong humingi ng tulong sa iba't ibang paraan na meron po tayong mga mental health hotline 24/7 na bukas.
9: Kaya ngayong Suicide Prevention Month, tandaan, hindi kailangan maging mental health professional para makatulong. Magsimula sa pakikinig, pangamusta. Marahil yung simpleng pangangamusta ay malaking tulong na para sa iba. Kung ikaw o may may tao kang kilala na nangangailangan ng agarang mental health support, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health o NCMH Crisis Hotline sa 1553. Sa emergency o agarang panganib, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency facility.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
12: Amoy pares, amoy araw.
13: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
18: O ano? Game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publiko!
20: Radyo Pilipinas.
22: Tamang impormasyon.
23: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
22: Kabataan, kasama sa usapan.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Pagpapakita ng kaugalian.
25: Paano po?
24: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
26: Kahit kailan
24: o saan man, samahang bayanihan.
26: Dito lang sa Iskultura.
24: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero. Samantala, ating tanggapin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Ito naman mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga. RTV.2026 ilulunsad ng DTI Zamboanga City Office. Samantala, creative industries sa lungsod palalakasin. Para sa buong ulat, narito si Justin Bulanon.
1: Radyo Magazine. Report. Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang RTVDA 2026 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga sa darating na Setyembre 18 hanggang 19 ngayong taon. Ang dalawang araw na aktibidad ay inorganisa ng DTI sa pakipagtulungan ng City Tourism Office at ng Zamboanga City Creative Industry Development Council. Itatampok sa naturang Creative Expo ang lumalagong creative industry sa lungsod habang nagbibigay oportunidad para sa mga kabilang sa industriya na bumuo ng mga koneksyon, kolaborasyon, palitan ng kaalaman at tumuklas ng mga bagong merkado sa pagitan ng isa't isa. Tinipon sa iisang platform ang mga manlilikha tulad ng mga entrepreneur, practitioner, talents, mga institusyon at mga potensyal na merkado upang mas lalo pang palakasin ang ecosystem ng creative industry sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Samantala, mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, Linggo ng Kabataan 2026 sa Pangasinan, tampok ang Kabataang Ang Galing Awards. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Isinagawa sa Season Auditorium sa Lingayan, Pangasinan, ang Linggo ng Kabataan 2026 Provincial Culminating Activity na dinaluhan ng mga sangguniang kabataan officials, local youth development officials, PYAP members at youth representatives mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tampok sa programa ang Kaaga o Kabataang Ang Galing Awards na kumilala sa mga natatanging kabataan, youth organizations, SK officials at youth development advocates. Itinanghal na Outstanding Youth si Van Maclay Molek ng Lingayen, Outstanding Youth Organization ang Youth Environmental Advocates of Lingayen, Outstanding Sangguniang Kabataan si Jason Compay ng San Manuel at Outstanding Local Youth Development Officer si Alexander Dorian ng San Carlos City. Kinilala rin ang 28 board top notchers mula sa Pangasinan na nakapagtala ng natatanging resulta sa iba't ibang licensure examinations mula Enero hanggang Hulyo 2026. Samantala, nagwagi bilang champion sa The Voice Youth Edition si Maria Bridget Paraan Karagay ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
5: Tara na sa Eskultura!
6: Saka ba sa gustong maging makakalikasan, pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
7: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
8: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no? Itong July. In celebration din po ito, no? Tamang-tama, Plastic Free Month, no? Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BEST.
7: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
8: Ito po ay food waste converter and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
7: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinamimigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
8: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
7: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilo Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
6: Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: World class na tanawin. Explore na natin!
11: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: I-flex na yan!
10: Radyo Magazine
12: 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
5: Dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura.
5: Iskultura. Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, maalala niyo mga ka-friend, no, sa usapan pa rin hanggang ngayon yung mga itinalagang mga bagong pambansang alagad ng sining po mula po sa Office of the President at ng National Commission for Culture and the Arts. And nakakatuwa naman din, ano, na mga ka-frenny, na marami po tayong nakikita ng mga organization, mga institution na kanya-kanyang nagsishare ng mga parang mga information tungkol po sa kanilang buhay, yung sa mga isa sampung bagong talaga po na national artist po dito sa ating bansa. Kaya yan naman po ang ating babahagi sa inyo ngayong hapon. Umpisahan po natin, ano, sa National Artist for Architecture na si Sir Gabriel Formoso. Si Sir Gabriel Formoso ay isa pong mahalagang tauhan sa pag-unlad po ng arkitekturang Pilipino pagkatapos ng digmaan at isang nangungunang tagapagtaguyod po ng tropical na modernismo na nakabatay sa kalinawan ng paggana, pagdugon sa klima at pagpili sa istruktura. Alam niyo mga ka-frenny na nakikita rin po natin na pilit po, or hindi naman sa pilit, pero ay patuloy po natin isinusulong yung paggamit ng arkitekturang Pilipino. Bakit nga ba natin isinusulong hanggang sa ngayon yung arkitekturang Pilipino? Kung matatandaan nyo rin mga ka-frenny na meron din po tayong nakapanayam dito sa ating programa na kung saan na ayon nga po sa kanya or kay Architect Glory Rose, kung aking matatandaan, ano, na kanyang ibinahagi na sana ay patuloy po nating magamit yung mga arkitekturang Pilipino dito po sa mga itinatayo nating mga estruktura, mga gusali dito sa ating bansa. Kasi hindi rin natin makakaila, mga ka-frenny, na sa modernong panahon ngayon, of course, pumapasok din sa ating bansa yung iba't ibang ideya sa paggawa ng mga, umpisa natin sa mga bahay, sa mga simpleng bahay na nahaluan po tayo or nahaluan yung ating ideya ng mga iba't ibang design na sa paggawa ng ating mga kabahayan. Pero sana, no, panawagan din na ng ating mga kapwa arkitektura or mga architecture or yung mga architect and even yung mga estudyante natin na kumukuha ng kursong arkitektura na sana ay wag po natin malimutan itong arkitekturang Pilipino. And ito maisingit din natin mga ka-frenny na meron nga rin po tayong museo dito sa Quezon Memorial Circle, itong bahay modernismo na kung saan dito po pag pumasok kayo sa loob ng museo ay talagang ramdam mo yung arkitekturang Pilipino na kung saan parang babalik nga raw po kayo sa 50s, yung 60s, kung paano yung naging pamumuhay ng ating mga kababayan noon sa pamamagitan ng pagyakap sa arkitekturang Pilipino. Yan po ang isa sa mga isinusulong po ng ating bagong talaga na National Artist for Architecture na si Sir Gabriel Formoso. At sa pagpapatuloy nga, ayon nga po sa NCCA, kabilang sa ikatlong henerasyon ng mga arkitektong Pilipino, nakipagtulungan siya sa mga kapantay tulad nina Cesar Concho, Angel Nakpil, Alfredo Luz, Carlos Arguelles at Leandro Locsin sa paghubog ng modernong tanawin ng arkitektura ng Pilipinas pagkatapos po ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga gawa ni Formoso ay nilalarawan sa kanyang Sierra Skyscape, isang diskarte sa disenyo na nagbibigay diin sa malakas na pahalang na masa, malalim na overhang, o di kaya naman yung recess fenestration na tinatawag at ang disiplinadong paggamit ng konkreto at lokal na mga materyales upang tumugon sa klima ng Pilipinas. Ayan po no, yung kanilang isinusulong nabanggit natin mula rin sa NCCA na nabanggit dito yung paggamit ng mga materyales natin, mga lokal na materyales dito sa Pilipinas na hindi nakokompromiso yung magiging kalagayan ng mga titira sa isang or mga magsistay sa isang gusali o institusyon sa pamamagitan ng paggamit ng arkitekturang Pilipino. Nabanggit nga rin po natin na ibinabase nga po natin yung mga design natin, mga disenyo ng mga gusali sa klima ng ating bansa. Kaya ayun naman din yung maganda no, sa ating mga architect ngayon na yung mga bagong henerasyon ng ating mga architect na hindi nawawaglit sa kanilang mga isipan yung pinagmulan ng ating mga sa ating kultura ng arkitektura. Na alam niyo mga ka-friend, maalala ko lang din ano, na marami rin nagtataka or marami rin din po ang nagugulat na kasama po sa kategorya ng National Commission for Culture and the Arts itong sining ng arkitektura. So ibig sabihin meron po tayong National Committee for Architecture under po ng NCCA. Kaya kung inyo pong babalikan din or ating babalikan yung tuwing Arts Month, tuwing buwan ng Pebrero, meron po talagang nakalaan para sa grupo ng mga architecture. Or architect ng mga architecture. Yan, no? Na maganda rin. And congratulations, of course. Lalong-lalo na sa pamilya nitong ni bagong talaga na National Artist for Architecture na si Sir Gabriel Formoso. Alam niyo siguro yan ang i-goal natin sa ating programa. Unti-untiin po natin kilalanin yung mga bagong talaga na national artist po dito sa ating bansa. At mula riyan, tayo po unti-unti na magpapaalam ngayong hapon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapong ito. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan po sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marisol Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Julius Ungab, Frenny Camille Umali at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na atin laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
19: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your general information station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Oras natin, kalating minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon.

Magandang hapon. Welcome po dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapong ito. Gaya po ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin at awitin ang ating palatuntunan. Nariyan pa rin ang ating mga balita at ilang impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang ating pagtatangkahal ngayon nga pong Miyerkules. At 16 na sa buwan ng Setyembre. Ayan, nangalahati na agad ang September. Kaya ito naman po ang inyong pinagkakaabalahan. Tuloy nyo lang yan. Basta bayaan nyo lang kami dyan sa inyong background. Dyan lang po kayo, dito lang kami.

At narito po ang ating ulat tukol sa ating panahon. Patuloy na minomonitor ng PAGASA. Ito pong isang tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sabi ng ating Weather Bureau, ito ay nasa 2,970 kilometers silangan ng southeastern Luzon at mabagal na kumikilos. Sa ngayon ay may maximum sustained winds daw po itong 55 kilometers per hour at yung pagbugsong maabot sa 70 kilometers per hour. Samantala, inaasahan namang magdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ito pong intertropical convergence zone sa Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay makararanas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang kaulapan hanggang maulap na kalangitan at isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Pinakamataas na temperatura na itala ngayong araw dito po sa Quezon City, umabot ng 32.4 degrees Celsius kaninang alas 12 ng tanghali, habang ang pinakamababa 25.0 degrees Celsius alas 6 yan kaninang umaga. At mamaya pong 5:57 PM, dulubog ang haring araw. Babalik yan bukas ng umaga, 5:45 AM.

0: Inatasa ng Supreme Court ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang isang batas na magbabawal sa political dynasties. Ayon kay Supreme Court spokesperson lawyer Camille Ting, sinabi ng High Court na ang 39-year failure ng Kongreso na magpatupad ng naturang batas ay maituturing na grave abuse of discretion. Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution na dapat tiyakin ng Estado ang pantay na access sa opportunities for public service at ipagbawal ang political dynasties ayon sa magiging depinisyon ng batas. Ayon pa sa Supreme Court, obligasyon ng Kongreso na gumawa ng batas pero nasa Kongreso ang pagpapasya kung paano tutukuyin kung ano ang political dynasty at hanggang saan aabot ang pagbabawal. Hunyo ngayong taon, inaprubahan ng House of Representatives sa third and final reading ang isang anti-political dynasty bill na nagbabawal sa ilang kamag-anak hanggang second degree of consanguinity of affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong constituency or jurisdiction. Samantala, sinabi ng business at civic groups na dapat tanggihan ng Senado ang naturang panukala at nananawagan din sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ito. Sa iba namang balita, sa day 26 ng impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte, giniit ng tatlong dating Supreme Court Chief Justices na hindi dapat basta nakabase sa buong 24 na senador ang bilang ng boto na kailangan para sa conviction. Sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Hilario Davide at Renato Puno ay nagsabing dapat isaalang-alang ang bilang ng mga senator judges na aktibong nakikilahok sa impeachment trial. Ayon kay Panganiban, mahalaga ang active participation at independent evaluation ng ebidensya ng mga senador bilang bahagi ng kanilang constitutional responsibility. Samantala, sinabi ni Davide na hindi dapat isama sa computation ang mga senador na physically incapacitated, detained dahil sa criminal cases o may legal na impediment sa kanilang pagganap bilang senador. Ayon naman kay Puno, hindi dapat literal at permanenteng ituring na 16 ang voting threshold dahil sa ang constitution ay gumagamit ng fraction na 2/3 of all members of the Senate. Ayon sa kanya, maaaring magbago ang bilang depende sa mga sitwasyon, kabilang ang pagkamatay, pagbibitiw, pagkakatanggal o legal na pagkaka-incapacitate ng isang senador. Sinabi naman ni retired Associate Justice Adolf Ascuna na maaaring gumawa ang Senate ng sariling rules tungkol sa voting power ng mga senador na hindi nakadalo o hindi nakalalahok sa proceedings. Labing limang minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, samantala tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
2: Tala kayang makakalikasan!
1: Anything under the sun!
3: Radyo Magazine 1278 AM
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the

0: 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: At patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Bago pa sa ating musika, narito pa ang ilan pang balitaan. Umakyat sa 48 ang bilang ng Chinese Coast Guard at naval vessels na namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa mga pangunahing bahagi ng West Philippine Sea, yan ay mula September 8 hanggang 14. Ayon sa AFP, kabilang dito ang 32 China Coast Guard ships at 16 na warships ng People's Liberation Army Navy. Pinakamarami na monitor sa Bajo de Masinloc kung saan 21 Chinese vessels ang nakita, 15 mula sa China Coast Guard at 6 na naval vessels. Sa Ayungin Shoal naman, 8 China Coast Guard vessels ang na-monitor. Sa Escoda Shoal, 3 China Coast Guard ships at 4 na PLA Navy warships ang na-monitor, habang 6 na CCG at 6 na PLA Navy vessels naman ang nakita malapit sa Pag-asa Island. Muling giniit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na nakabatay sa Philippine domestic at international law ang posisyon ng militar sa mga pinag-aagawang lugar. Ayon kay Trinidad, mananatili ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at patuloy na susuportahan ng AFP ang presensya nito. Giniit din niya na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Batanes. Sa iba pang balita, umabot na sa 77 itong bilang ng mga nasawi naman sa trahedya ng MV June Aster na nasunog sa karagatan malapit sa Coron, Palawan. Ayon sa Coron Municipal Health Office at Coron MDRRMO, nadagdagan ang bilang matapos mamatay nitong Martes ang isa sa mga nailigtas na survivors habang ginagamot sa Culion Sanitarium and General Hospital. 12 pa ang patuloy na nawawala habang 43 naman ang nailigtas. Samantala, nagpakita na sa Philippine Coast Guard si MV June Aster Captain Rowel Sarmiento, 5 araw matapos masunog ang barko. Ayon sa PCG, kusa siyang nagtungo sa opisina ng vessel operator at sinamahan ni Dindo Makalinaw na siyang HR General ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. I-interrogate ng mga investigador si Sarmiento para makuha ang kanyang salaysay at iba pang detalye ukol sa insidente. Nasunog ang MV June Aster September 9 habang naglalayag sa karagatan ng Coron. Hindi pa rin natutukoy ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng sunog.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
13: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
12: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
13: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: letters, and souvenirs.
1: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 oras natin. Meron na tayong 41 and a half minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantalan, narito pa ang ating balitaan dito po sa ating letters and souvenirs. Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case na sinampal laban sa kanya at tatlo pang iba kaugnay ng umano'y flood control mess. Ginawa ni Romualdez ang kanyang plea sa pamamagitan ng video conference mula sa kanyang detention facility sa New Quezon City. Bago ang arraignment, sinabi ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na may iba pang persons deprived of liberty na mas malala ang medical condition kaysa kay Romualdez. Si Romualdez ay dating na confined sa Cardinal Santos Medical Center at Philippine General Hospital dahil sa mga existing heart at brain-related ailments bago siya dinala sa detention. Sa ngayon nga ay nananatili siya sa infirmary ng New Quezon City Jail. Sa iba pang balita ay nasang magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng rekomendasyon sa susunod na buwan. Yan ay hinggil sa mga panukalang pagtataas ng pamasahe. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, inatasan niya ang LTFRB na gumawa ng recommendation sa posibleng fare hike pagsapit ng October. Sinabi ni Lopez na kailangan timbangin muna ng ahensya ang lahat ng mga bagay-bagay, partikular ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. Ayon pa sa kalihim, kung hindi sapat ang mga hakbang ng pamahalaan para matulungan ang mga transport groups pag-aaralan kung ano ang maaaring gawin sa usapin ng pamasahe. Ginait din niya na ang direktiba ng Pauno Ferdinand Marquez Jr. ay hangga't maaari huwag ipasa sa commuters ang problema sa mataas na fuel prices at dapat itong saluhin ng gobyerno at ng Department of Transportation. Kahapon araw ng Martes, nagpatupad ang mga fuel retailers ng sunod-sunod na malalaking price hike na nagdaragdag ng hindi bababa sa 5 piso kada litro sa gasolina, 4 na piso naman sa diesel at 4 na piso at 60 sentimos sa kerosene. Sa year-to-date adjustments hanggang September 8, tumaas na ng 59 pesos at 32 centavos ang kada litro ng gasolina, 60 pesos and 46 centavos naman sa diesel, at 53 pesos and 45 centavos sa kerosene. Samantala, nagsagawa ngayong Linggo ng 2 araw na nationwide strike ang transport group na Manibela dahil sa epekto ng mataas na fuel prices sa kita ng mga chopper.

0: natin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! I-flex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
6: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
5: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
6: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
5: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
6: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
5: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
11: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Huh? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
15: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
15: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
15: Ay, Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publiko!
19: Radyo Pilipinas.
21: Interesting na usapan.
22: Hindi heavy!
23: Tugtugang chill.
21: Suave.
24: Learning from home, may hindi boring.
25: Radyo Magazine.
26: 1278 AM.
27: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs. At 5 minuto na lamang, 6:00 na. Alam po ba ninyo, mas mainit na temperatura ang inaasahang daranasin ng ating bansa sa mga susunod na buwan habang patuloy na lumalakas ang epekto po ng El Niño. Sabi ng PAGASA, sa mga darating na linggo, mananatili pa rin ang epekto ng habagat na magdadala ng mga episodes ng malalakas na pagulan, pero maaaring magbagong sitwasyon pagsapit ng Nobyembre kung kailan inaasahang malaki ang ibababa ng rainfall sa ilang bahagi ng ating bansa. At ayon po kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, maaaring umabot sa higit 80% ang reduction sa rainfall sa mga darating na buwan, partikular pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Posible ring dumanas ng meteorological drought ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Maapektuhan din umano ng El Niño ang Amihan o Northeast Monsoon Season na karaniwang tumatagal. Yan ay mula October hanggang March. Kaya maaari ring hindi gaanong malamig ang karaniwang hanging Amihan kumpara sa mga nagdaang taon. Babala pa ng PAGASA ang posibilidad ng record high daytime at nighttime temperatures at mataas na heat index habang papalapit ang warm at dry season. Sabi rin ng PAGASA na nakikipag-ugnayan na ito sa agriculture at health departments bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding init. Samantala, babala naman ang World Meteorological Organization na maaaring magpatuloy ang El Niño hanggang February 2027 at posibleng maging pinakamalakas na naitala. Yan ay dahil sa nangyayaring pambihirang init ng Pacific Ocean.

At kasabay po ng awiting napapakinggan nyo sa ating background, tayo'y pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinella. And thank you very much sa mga kasama natin sa ating studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you rin kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat.

0: Metro Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Metro Magazine 1278.

0: boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Supplier ng mga frutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan.
8: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
9: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
10: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
11: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente at magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan at katarungan, The Impeachment Trial.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para sa mas maginhawa at mabilis na biyahe ng libo-libong commuter sa Metro Manila, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pag-aagapay sa mga apektadong Pilipino ng mataas na presyo ng langis. DPWH Secretary Vince Dizon nagturo sa Maynila para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan kontra baha. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan. Motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez para mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City, ibinasura ng korte. Ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema na nagsilbing Anicio Curay o Friends of the Court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At mga nagbagi sa kauna-unahan at makasaysayang BARMM parliamentary elections na proklama na.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga commuter. Yan ang inaasahang serbisyong maibibigay ng ipinapatayong Metro Manila Subway Project.
3: Sa oras na matapos at maging operational na ito, ang halos 2 oras na biyahe mula sa Quezon City papuntang Pasay City, magiging 30 hanggang 40 minuto na lang.
4: Ang groundbreaking ceremony ng proyektong yan sa bahagi ng NAIA Terminal 3, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: 2:20 ang inaabot ng biyahe ni Christian mula Cavite hanggang sa kanyang opisina sa Quezon City. Below bureau kasi ang traffic, kaya diskarte niya.
6: Pag papasok, most likely 4 a.m. gising na ako. Kailangan kasi 5 dapat, 5 or 5.30 nakalis na ako ng bahay. Kasi 8 a.m. pasok ko sa Libis eh. Laging pagod po yan.
5: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., masyado ng mahaba ang iginugugol na oras sa biyahe ng mga commuter.
7: It becomes clear that we cannot address congestion by relying on roadworks alone. Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel.
5: Para matugunan ang problemang yan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station na bahagi ng Metro Manila Subway Project. Isa ito sa mga pinakadulong istasyon at kabilang sa 17 underground train stations na magdurugtong sa Valenzuela at Quezon City hanggang sa Pasay City at may branch line pa sa Bikutan.
8: Sa oras na makumpleto na ang proyekto, ang dating mahigit kumulang 2 oras sa biyahe mula sa northern part ng Metro Manila, halimbawa dito sa Quezon City, patungo ng Pasay City, iikli at bibilis na sa 30 hanggang 40 minuto.
7: The modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around to lessen the time that they spend in traffic.
5: Halos 60% ng tapos ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ito ang pinakaunang underground railway sa bansa na inaasahang mapakikinabangan ng nasa kalahating milyong pasahero.
9: Our target completion for the entire subway is around last quarter of 2031. Ito yung final stop natin, no, sa 33 kilometers na subway natin.
5: Clazel Pardilla para sa Bayan.
3: Sa harap ng nakaambang taas presyo ng langis, tiniyak ng Malacañang ang patuloy na pag-agapay sa mga sektor na maaapektuhan nito habang hinihintay pa ng Pangulo ang rekomendasyon hinggil sa pagsuspinde ng fuel excise tax. Narito ang ulat.
10: Agad na magdedesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsususpinde o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ay matapos na isumite ng Energy Department ang sertipikasyon na lumampas na sa $80 per barrel na threshold ang Dubai crude oil. Sa ilalim kasi ng Republic Act 12316 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Marso, maaari niyang ipasuspinde o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalampas ito sa $80 bawat barrel. Base na rin sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pero wala pa raw natatanggap na rekomendasyon sa ngayon ng Pangulo hinggil dito. Gayunman, pinangunahan ng Pangulo kaninang hapon ang pulong ng Economy Development Council at ayon sa palasyo ay posibleng natalakay ang usapin.
11: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ng ating Pangulo.
10: Tiniyak naman ng Malacanang na aagapay ang pamahalaan sa mga apektado ng nakaumang na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa ilalim ng Uplift Program.
11: Nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa Uplift ay hindi po kasi to line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng nama ibibigay o mababanggit ng implementing agencies. At titignan po kung mayroong savings. At kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari maideklarang savings at maaari po magamit sa Uplift.
10: Wala ring patid ang tulong mula sa Transportation Department. Sinabi ni Secretary Giovanni Lopez na tuloy-tuloy ang 12 peso fuel subsidy para sa mga apektado. Ongoing din ang free toll para sa mga provincial bus sa mga expressway. Dagdag pa ang hindi na pagbabayad sa public transport terminals sa nasa 86 malls sa buong bansa. Tuloy din ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa taas pasahe at target na magkaroon na ng maayos na rekomendasyon ukol dito sa susunod na buwan.
12: Ang talaga lang na ang ginagawa namin dito, we have to strike a balance. We have to be very careful in granting this price hike. Itong fuel price din. The fair hike, I should say. Kasi po ang maapektuhan din po dito is yung mga nanakay natin. No? Tataas ang inflation natin. So yun po, mga binabalanse namin mabuti. Hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasahe. Ang sinasabi lang po namin ngayon, gumagawa pa kami ng other initiatives sa government. Kailangan namin saluhin. No, the government should shoulder basically the problem at hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuter.
10: Sinabi naman ng palasyo na sapat ang supply alinsunod sa direktiba ng Pangulo na siguruhing sapat ang supply ng petroleum products sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na iniugnay sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Namahagi na ang prosekusyon ng datos tungkol sa mga insidente ng pagkamatay noong drug war at kabilang dito ang mga naganap sa loob at labas ng operasyon ng pulisya sa pamumuno ni Duterte. Pinag-uusapan na rin ang panig ng prosekusyon at depensa ang listahan ng mga ipepresentang testigo at ebidensya sa mismong trial proper na magaganap sa November 30.
4: Samantala, gumagana na ang lahat ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila kasunod ng pag-iinspeksyon ni DPWH, Secretary Vince Dizon, sa mga hakbang kontrabaha sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.

0: So bago na to, itong Sir Medios, bago na. And lahat nung Rima, finally nakakonekta na sa Meralco. No, lahat yan. So yung genset, back up na lang to.
1: Sa ngayon, 70% ng mga pumping station sa Metro Manila ay hindi konektado sa Meralco dahilan ng mabilis na pagkasira. Slowly but surely, kinokonekta na ang mga pumping station sa linya ng Meralco para masiguro ang patuloy na operasyon nito.
0: Ang catchment area natin, itong Magate tsaka Remedios. And yan, madalas bahayin yan. Dito lang, sa pagtawid natin dyan, pagdating sa Magate Church, binabahan na yan. So, habang gumagana ito, maliit ang posibilidad, unless talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan, mamiminimize talaga natin yung pagbaha all the way dito sa Magate. No, and all the way to Taft Avenue.
1: Personal din niyang pinuntahan ang ongoing construction ng Raja Sulaiman Detention Basin. Bahagi kasi ng Flood Mitigation Master Plan ay ang pagkakaroon ng maayos na drainage system, detention basin at gumaganang pumping station.
0: Kailangan kung ano ang makikita nating pwedeng paggawan. Whether open space yan o ilalim yan ng mga kalye na hindi naman talaga critical sa mga motorista natin, titirahin na natin yan lahat kasi wala tayong space.
1: Kagaya na lang ng pinaplanong detention basin sa ilang bahagi ng Luneta Park na inaasahang masisimulan na sa first quarter ng 2027. Humihingi naman ng kaunting pangunawa ang kalihim sa ating mga kababayan na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura dahil isa rin ito sa malaking hadlang para tuluyang matuldukan ang problema sa baha.
0: Kawawa naman yung mga nagiginis din natin. Nakita nyo naman yung mga kababayan natin makikita nyo siya dyan, no? Yung mga tagalinis natin. Talagang rinulubog nila yung katawan nila dyan sa mga drainage natin tsaka sa mga sampit natin, no? Kawawa naman siya.
1: J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakadalo via video conference ang dating leader ng Kamara na si Martin Romualdez para sa kanyang arraignment kung saan naghain siya ng not guilty plea sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Nagain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nagawa ito ni Romualdez sa pamamagitan ng video conference matapos na payagan ng korte ang kanyang inihaing motion.
4: We filed a motion yesterday kasi nga hindi pa rin certain, no, ang medical condition ni Congressman Romualdez. So to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Sandigan Bayan.
3: Napaintalutan naman ang ilang miyembro ng media kabilang na ang PTV na personal na masaksayan ang pagbasa ng sakdal kay Romualdez. Sa naturang pagdinig, dumalo si Romualdez na naka-wheelchair kung saan may pagkakataon na siya ay tumayo kabilang na bago siya basahan ng sakdal. Mapapansin din na mabilis namang nakakasagot ang dating House Speaker sa mga tanong ng korte.
5: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa isang tertiary government hospital dito sa Quezon City matapos siyang mailipat dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa korte, base sa report ng UPPGH, si Romualdez ay clinically stable. Binigyang din ng korte na hindi sapat ang pagsasabi na may karamdaman ng isang akusado para sa patuloy na hospital confinement.
3: Nais ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa Veterans Memorial Medical Center. Argumento nila, walang ECG sa jail facility. Sagot ng korte, maaari namang dalhin si Romualdez sa malapit na ospital kung saan may access sa naturang medical equipment. Git pa ng korte, maraming persons deprived of liberty o PDL ang may mas malubang karamdaman kumpara sa mambabatas. Pinagpapaliwanag din ng korte si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang mambabatas.
4: So that the prosecution, no, can present evidence to show that the continued detention is necessary, no? Because syempre alam natin na kung ang evidence of guilt is strong, the Sandigan Bayan can deny the petition for bail. That's why we are proceeding.
3: Kasama rin sa ihain ng kampo ng mababatas ay ang waiver of appearance nito sa mga susunod na pagdinig. Itinakda naman ng korte ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at 23. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umiiral na ang hustisya para sa umano'y maanumalyang proyekto sa flood control sa bansa. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
6: Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, inilipat na si

0: Dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Matapos ideklarang clinically stable ang kanyang kondisyon. Dahil dito nagbigay ng reaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga opisyal na hayagang nagsusulong laban sa korupsyon. Ayon sa alkalde, tama lamang na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory dahil ito ang nararapat na proseso. Anya, ipinapakita lamang nito na umiiral ang hustisya sa bansa.
1: Itong desisyon na dalhin si former Speaker Romualdez sa Quezon City Jail, tama lang. Kasi nalaman naman na fit naman siya for detention. Hindi naman ibig sabihin dyan, inaresto siya, hindi naman ibig sabihin guilty siya. Diba? Kaya lang, meron na siyang warrant of arrest kasi the judge found probable cause.
0: Umaasa naman ang alkalde na magsisilbi itong simula at magiging daan sa pag-usad ng hustisya kaugnay sa isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon pa sa alkalde, hindi dapat basta na lamang kalimutan ang mga pangyayaring ito. Anya, isa ito sa mga usaping kailangang matugunan upang maunawaan kung bakit patuloy na nahihirapan ang maraming mamamayan.
1: We cannot just simply move forward. The only time that we will move forward kung nakita na natin na itong mga buhayang politiko na to nasa kulungan na lahat. Diyan na tayo pwede mag-move forward. Magkakaroon na sana to ng momentum para tuloy-tuloy na. At talagang may issuean na rin ng warrant of arrest yung iba. Sampahan na ng kaso sa Sandigan, may issuean na ng warrant of arrest. At talagang huliin na silang lahat. Diyan lang talaga mapapanatag yung kalooban ng taong bayan na.
0: Dagdag pa ng alkalde na ang batas ay dapat pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan, ay dapat iisa lang ang pagpapatupad ng batas. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
2: Samantala, iniulat ng DPWH na nasa kalahating porsyento na ang paglalatag ng Gabion Wall sa Talomo River sa Davao City. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
3: Nasa 50% na ang paglalagay ng gabion walls ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Talomo River, Barangay Talomo, Davao City. Layunin nito na patatagin ang tabing ilog at protektahan ang mga komunidad sa lugar, lalo na ang mga binahang lugar noong Hulyo. Bago ang paglalagay ng gabion, isinagawa na rin ng DPWH ang clearing sa lugar. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpatibay ng flood control structure at pagbaba ng panganib ng pagbaha. Malugod na tinanggap ng mga residenteng malapit sa Talomo River ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH bilang dagdag proteksyon sa kanilang mga tahanan laban sa pagbaha. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ito matapos ang kanilang mga karanasan sa pagbaha noong mga nakaraang taon. Hiling naman nila na mas patibayin pa ang gabion at i-reinforce ng concrete para sa mas matibay sa malakas na agos ng tubig. Umaasa sila na matapos na ang proyekto at hindi na maulit ang matinding pagbaha noong Hulyo.
4: Dako di ako pasalamat nga nakuhan siya na panggit sa ila, project mo. Humangin na siguro nila karon kung ang dire lang area, mga so, mga prospect o sikan man, mga nailaingon.
3: Ayon sa residenteng si Ronnie, sagot ang paglalagay ng gabion sa matagal ng pangamba ng mga residente sa pagbaha. Nagpasalamat siya sa DPWH sa pagtutok sa problema ng kanilang komunidad. Umaasa sila na sa mga susunod na pagbaha, hindi na muli masisira o matatangay ang kanilang mga gamit at tahanan.
5: Okay maning project. Ang kuan lang ani ang kun masustain niya lagi ang kakuan sa kakuhon o mubalik na puto ingon ato kakusog, kun masustain po niya ang current, ang strong current ba. Mamasin lang ta kasi dai kaloy makasustain siya.
3: Samantala, patuloy rin ang dredging operations ng DPWH sa Talomo River, lalo na sa downstream area ng ilog. Layunin nitong matanggal ang mga sediment at iba pang materyales na nakakahadlang sa maayos na pag-agos ng tubig. Patuloy rin ang koordinasyon ng DPWH at ng mga opisyal ng barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang nagpapatuloy ang mga trabaho sa lugar. Jay Tayanes, para sa Bayan.
6: Nakaranas pa rin ng localized thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Maghapon ding nakaranas ng localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan at paminsang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Nagpapaulan din ang intertropical convergence zone sa southern section ng Luzon, sa Visayas at dito rin sa bahagi ng Mindanao. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng rain clouds. Posibleng magtagal ang ITCZ hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, ang binabantayang bagyo sa dagat Pasipiko sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, posibleng palakasin ang habagat sa darating na weekend, particular sa Visayas at sa Mindanao. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy ang bahagyang maulap at paminsang maaraw na panahon. Makararanas din ng isolated rain showers, posible sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ang ITCZ ay nagpapaulan sa Bicol Region at Mimaropa Provinces. Sa Visayas, nagpapaulan din ang ITCZ at asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Hilagang Mindanao, Caraga Region, Masbate, Lano del Sur at Davao Oriental. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan. At abangan, handog ng Pangulo sa Bisyo Caravan na benepisyuhan ng libu-libong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang retiradong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbing friends of the court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold sa pagdilites kay Vice President Sara Duterte.
2: At mga nagwagi sa kauna-unahang Barm parliamentary elections na iproklama na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawain may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Libo-libo nating mga kababayan ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na isinagawa sa 90 lugar sa buong bansa. Yan ang isang araw matapos ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 2.88 billion pesos ang kabuang halaga ng mga tulong at serbisyong naihatid sa mga local government unit. Kabilang na riyan ang libreng serbisyong medikal sa lahat ng ospital ng gobyerno. Batay naman sa datos ng Department of Education, mahigit 47,600 na mga guro, non-teaching personnel learners and guardians ang nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Naghati din ng serbisyo ang Land Transportation Office, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, DESDOT, Department of Trade and Industry. Tampok din sa programa ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Department of Agriculture at ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development.
1: Sa tala ng pamahalaan, umabot sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng serbisyong ipinamahagi sa iba't ibang LGU. Kaarawan man ng Pangulo o hindi, patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyong nararamdaman ng mamamayan.
2: Umabot na sa mga kababayan nating magsasaka sa Ilocos Norte ang handog ng Pangulo kung saan mas madali nang mapatutubigan ang mga sakahan dahil sa mobile solar-powered irrigation system. Yan ang ulat ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Isa ang asosasyon ng mga magsasaka sa bayan ng Bangi ang tumanggap ng mobile solar-powered irrigation system sa handog ng Pangulo dito sa Ilocos Norte. Malaking tulong yan para sa 40 nilang miyembro dahil mas makatitipid sila sa krudo sa patubig sa mga sakahan.
4: Malaking tulong po ito, mahal ng Pangulo. At sana tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng ayuda.
3: At kung dati, pahirapan ang pagsasaka sa mga matataas na lugar, ngayon, madali na nila itong mapapatubigan sa tulong ng ibinigay na solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration. Pero hindi lang yan. Ang lubos na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka rito, nabigyan rin sila ng pamahalaan ng mahigit 9 milyong pisong insentibo na agad magagamit nila sakaling magkaroon ng kalamidad at sakuna.
5: Malaking tulong ko sa amin ito, lalong-lalo sa mga kapwa ko magsasaka. Lalong-lalo po kung may mga darating na sakuna. Hindi lahat po kasi may bigay kagad ng NIA yung pangangailangan namin mga farmers. So dyan po kami, tutukot po muna ng bansang antala para mabilis na aksyon makatulong po sa amin mga farmers.
3: Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat 2026, ay isa lamang sa mga aktibidad ng pamahalaan sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr. upang mas ilapit ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa mamamayan. Bukod sa tulong para sa mga magsasaka, na ibahagi rin ang mga serbisyo medikal, tulong pantrabaho at pangkuhayan, tulong para sa mga estudyante at iba pang government services para sa mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hired on the spot ang mahigit 80 aplikante sa handog ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
6: Hired on the spot bilang cashier si Annalyn De Los Reyes sa isinagawang 2026 handog ng Pangulo Job Fair sa Baguio City na pinangunahan ng Dole Cordillera. Matutupad na niya ang pangarap niya na makatulong para sa kanyang mga magulang.
7: Para matulungan ko din po yung parents ko po na andun lang sa bahay.
6: Ang job fair ay bahagi pa rin ng selebrasyon sa karawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Dole Cordillera, kailangang 20% sa listahan ng mga aplikante ay makukuha sa trabaho. Dagdag pa rito ang mga near-hired applicants na isang indicator sa matagumpay na aktibidad.
8: Ang marami dito kasi yung overseas, kaya thousands na naman ng opening. Ngunit ang overseas kasi mas mahabang proseso yung pag-hire natin sa mga aplikante. Pero yung dito sa mga local, yung indicator po natin ng success na isang job fair ay yung hired on the spot.
6: Sa Cordillera, mahigit 80 aplikante ang hired on the spot, 50 ang mga near hired, habang 400 ang qualified job seekers mula sa mahigit 600 na mga aplikante. Sa lungsod ng Baguio, inialok ang 815 na local job vacancies at 1,189 na overseas job vacancies sa Saudi Arabia, Bahrain, China, Singapore at Indonesia mula sa tatlong overseas participating agencies. Ang mga in-demand na trabaho ay sales and services, government jobs, tourism at agriculture. Mayigit 2,500 na trabaho ang inialok sa naturang aktibidad sa limang job fair centers sa Rion.
9: Trabaho, isa sa mga handog ng Pangulo ang trabaho. Hindi lang trabaho, kundi lahat ng serbisyo na pwede maibigay ng Presidente Bongbong Marcos sa ating mga kabayan dito. Gusto niya ibigay ang mga lingkod ng baya, paglilingkod sa mga mamamayan ng Pilipinas. Isa sa ito ay mga trabaho. Dahil sa, yan naman talaga ang isa sa mga pinakikailangan ng mga kababayan natin.
6: Alas Sunduan, para sa bayan.
0: Nagdulot ng takot at paglika sa ilang residente ng Nabalawag sa Barm ang naiulat na putukan sa lugar. Kasabay nito, nag-deploy agad ng karagdagang sundalo at pulis at pinaigting din ng mga checkpoint para makontrol ang sitwasyon at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao.
10: Nang dahil sa putukan ng armas, labis na takot ang naramdaman ng ilang residente ng munisipalidad ng Nabalawag na sakop ng Special Geographic Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm. Dahilan para sila ay mamalagi muna sa gilid ng kalsada. Dinala rin ng ilang mga bakwit ang kanilang mga gamit dahil baka magtagal pa ang tensyon sa lugar. Ilang estudyante ang hindi muna pumasok sa kanilang klase sa pangangamba ng kanilang seguridad.
11: Munta kami dito kasi nagaputukan na yung mga doon sa baba. Kasi may pulis kasi kanina doon na nagbaril doon. Kaya pumunta kami dito kasi nagsialisa na yung mga iba kaya pumunta na dito. Sumama na rin po kami.
10: Marami ring residente sa Barangay Kadingilan ang nagsilikas at namalagi sa gilid ng kalsada. Ang ilan, namalagi muna sa mga tents sa Barangay Gym na siyang ginawang pansamantalang tirahan ng mga residente na apektado. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang putukan sa lugar ilang araw bago pa man ang Barm Parliamentary Elections. Matapos bantayan ang kaayusan sa kakatapos lang na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nandito naman ngayon ang mga puwersa ng kapulisan at kasundaluhan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente dito sa Nabalawag sa SGA Barm. Mabilis namang rumisponde ang mga sundalo mula sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Naglagay rin kaagad ng mga checkpoints ang puwersa ng kapulisan sa lugar. Sa inisyal na report ng 33rd Infantry Battalion, nangyari ang armadong kumprontasyon sa pagitan ng hinihinalang miyembro ng 118 Base Command at mga miyembro ng 105 Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kaya bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang lugar upang masigurong makontrol ang sitwasyon at hindi na lalaki ang tensyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Jay Lagang, para sa bayan.
2: 16 na election-related incidents ang naitala sa ginanap na Barm Parliamentary Elections. Ayon sa PNP, may good leads na sa pagkakakilala ng ilan sa mga individual na nasa likod ng umano'y tangkang pananakutahe sa halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.
12: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine National Police o PNP ang mga grupong nasa likod ng tangkang pananabutahe sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kabilang sa mga insidente nito, ang pamamaril at pagpapasabog na naitala bago at habang isinasagawa ang halalan sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. Isang improvised explosive device o IED din ang na-recover sa Basilan. Tatlo ang nasawi at maraming sugatan sa naturang insidente. Sa kabuuan, aabot sa 16 na election-related incidents ang naitala sa naturang halalan. Mas mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang halalan.
13: As compared to the various incidents, election-related incidents during the past elections, mayroong 50, mayroong 60, and meron tayong mga nasugatan recorded for those period one day before and the election day, doon tayo nakakuha ng data na 23 wounded and 3 dead. Okay, so if we're going to look at that data, napakaayos. Of course, it is attributed to the security operations na ating nilatag, including the contingencies that we have made. And of course, ang nagpaayos na naman doon is the various supports that we have introduced, whether it's personnel, logistics, or financial.
12: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., meron ng good leads sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga sangkot na inaasahang masasampahan ng mga kaso sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na dahil sa mataas na voters turnout, may tuturing na pangkalahatang mapayapa pa rin ang halalan sa BARMM.
13: With regards to our election in Mangsamoro Autonomous Region, we've been very successful. As evidenced by the voters' turnout. The voters' turnout is 83%. Record high sa the rest of the elections, particularly in Mindanao and the rest of the region in the Philippines. Napakataas nun.
12: Mananatiling nakalerto ang PNP sa BARMM hanggang sa matapos ang panahon ng halalan sa Setyembre 29. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
14: Naiproklama na ng Commission on Elections ang lahat ng nanalo sa makasaysayan at kauna-unahong Borne Parliamentary Elections. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
15: Opisyal lang inihayag ng Regional Board of Canvassers o RBOC ng Commission on Elections ang mga nagwagi sa kauna-unahang parliamentary election. Isinagawa ang formal na proklamasyon hating gabi ng Miyerkules, September 16, sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
16: Nagpapasalamat kami sa pangkalahatan sa Bangsamoro na lahat ng lumahok at bumoto. Ito ay makasaysayan para sa ating lahat, hindi lamang po sa BARM kundi sa buong Pilipinas.
15: Sa opisyal na canvas ng mga boto, umabot sa 2,018,478 registered voters ang bumoto sa halalan. Katumbas ito ang 84.34% ng voter turnout sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa party representation, pinakamarami ang nakuha ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na nakapagkamit ng 16 na seats sa regional parliament.
16: Ting mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang pagsusumikap na tuluyang maganap ang kauna-unahang parliamentary election sa regyon ng BARM at sa makatwid sa buong Pilipinas, the very first ever parliamentary elections.
15: Nasa ikalawang pwesto naman ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 15 seats. 8 ang napunta sa BARM Grand Coalition o BGC, habang 1 seat naman ang napanalunan ng Riot Democratic Party. Samantala, sa mga district representative seats, muling nanguna ang BFP matapos makuha ang 15 sa 32 district seats.
17: Elections in the BARM, the first parliamentary election in the region, is very exciting. As well as very challenging. There are a lot of problems, but alhamdulillah, everything goes well. Except some isolated cases of violence, but finally it was also set in order.
15: 9 naman ang nakuha ng UBJP, habang 6 na seats ang napunta sa Serbisyong Inklusibo Alyasang Progresibo o SIAP. 1 seat naman bawat isa ang nakuha ng Progresibong Bangsamoro Party o PBP at Al-Ittihad UKB. May representasyon din sa parliament mula sa mga settler community at iba't ibang sektor ng BARM bilang bahagi ng sistemang nakapaloob sa parliamentary government ng rehiyon. Sa pinagsamang party, district, settler, sektoral at pinanukalang representasyon, aabot sa 80 ang mga miyembro ng bagong BARM parliament. Sa October 30, formal nang manunungkulan ang mga bagong halal na opisyal bilang mga kinatawan ng mamamayan ng Bangsamoro. Inaasahan namang mag-uumpisa ang bagong parliament sa pagbuo ng internal na organisasyon nito, kabilang ang pagpili ng mga opisyal at pagbuo ng mga komite na mangangasiwa sa iba't ibang usapin at lehislatibong gawain, kabilang ang paghalal ng bagong chief minister ng BARM. Mula sa resulta ng halalan, mabubuo na ang bagong komposisyon ng parliament na magiging bahagi ng pagpapatuloy ng pamamahala at pagpapaunlad sa BARM. Trisha Aragon para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, inilatag ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang mga programa at proyekto sa kanilang pagsalang sa pagdinig para sa kanilang 2027 proposed budget. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
18: Sumalang sa budget deliberations, ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD para sa iminumungkahing 5.88 billion pesos na pondo para sa taong 2027. Ayon kay budget sponsor at Representative Julian Jambaronda, nasa 3.7 million housing units ang tunay na pangangailangan sa pabahay sa bansa batay sa pinakahuling datos ng PSA. Ang kabuuang minumungkahing halaga ay para sa pinagsamang housing at expanded 4PH program.
19: Through the expanded 4PH program, together with Pag-ibig Fund, local government units, private developers, and communities, the government can address housing needs through a combination of housing production, indirect interventions, and accessible financing, bringing safe, decent, and affordable homes within reach for more Filipino families.
18: Halos 135,758 na pabahay ang naipatayo ng DSHUD mula nang inilunsad ang programa batay sa datos ng kagawaran. Sa kasalukuyan, higit 11,000 pamilya na ang nakalipat sa kanilang mga bagong tahanan kung saan 70% sa kanila ay kabilang sa lowest income deciles. Nasa 1.13 million housing units ang target matapos bago ang Hulyo ng taong 2028. Nasa 1.1 billion pesos para sa housing interest subsidies ang nakalaan para mas maging abot-kaya ang mga pabahay.
19: We remain committed to building more homes, strengthening communities, and ensuring that more Filipino family can proudly say, "May sariling tahanan na kami. Hay, salamat sa Diyos, may balay na gid ako."
18: Dinusisi din ng parehong pagdinig ang proposed budget ng mga ahensyang lumalaban sa illegal na droga gaya ng Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drug Board. Humiling ang PIDEA ng 1.5 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses. 500 million pesos dito ang nakalaan sa confidential and intelligence funds. Inusisa rin ng mga kongresista ang budget para sa K-9 unit ng ahensya na nilaanan lamang ng 2.9 million pesos sa kabila ng mataas na detection rate ng mga drug sniffing dogs sa mga paliparan at pantalan. Inaasahan namang maglalabas ang palasyo ng Enhanced Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o EPADS bago matapos ang taon upang lalong masuyod ang mga natitirang 12% ng mga drug-affected barangays sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Naka-heightened alert status na ang enforcement units ng Bureau of Internal Revenue kontra illegal na vape at tobacco products ngayong Vermont at nalalapit na kapasukan o kapaskuhan. Nakatanggap umano ang BIR ng impormasyon kaugnay sa tumataas na panganib na makapasok ang mga naturang illegal na produkto sa merkado na in demand during holiday season. Inatasan na rin ang mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga production site, warehouse at retail outlet ng nasabing produkto. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, walang holiday sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na vape at tabako. Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para kay Major General Benedict Balaba para sa ranggong Lieutenant General. Kung may nais itumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
2: Samantala, pinalawak pa ng PhilHealth ang serbisyo at benepisyo para sa mga Pilipino. May bago kasing polisiya na nagbibigay ng coverage para sa ilang inpatient admissions na mas mababa sa 24 na oras. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
20: Matyagang naghihintay sa labas ng health center na ito si LV. Kwento niya, buhat ng maaksidente ang kanyang asawa habang nagtatrabaho sa construction site, malaki din ang naging gastusin nila sa ospital. Pero sa tulong ng mga benepisyong mula sa PhilHealth, malaki ang nabawas sa kanilang mga bayarin.
21: Kung halimbawa po naka-confine siya ng isang araw at sasagutin naman po ng PhilHealth, malaking tulong po sa amin yun.
20: Isa lamang si Elvie sa mga Pilipinong maaaring makinabang sa ipinakilalang polisiya ng PhilHealth. Simula September 18, ipatutupad na ng PhilHealth ang pagpapalawak ng coverage para sa ilang inpatient admissions na wala pang 24 oras. Kasama rito ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent basta't pasok sa mga itinakdang kondisyon. Kung malubha o nanganganib ang kondisyon ng pasyente, maaaring sakop ito ng PhilHealth circular kahit hindi umabot sa isang araw ang confinement. Kasama rin ang mga pasyenteng pumanaw habang naka-confine nang wala pang 24 oras at ang mga kailangang ilipat sa ibang ospital o pasilidad para patuloy silang maalagaan.
22: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital. Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya.
20: Samantala, hindi sakop ng polisiya mga pasyenteng dead on arrival, mga kasong pronouncement of death lang at walang medical intervention, mga pag-a-admit na walang sapat na dahilan at ang pangunahing layunin ay para lang sa reimbursement at mga kondisyong hindi kailangan gamutin mismo sa ospital. Hindi rin kasama yung mga konsultasyon o outpatient procedure at ang mga kasong hindi nakatutugon sa itinakdang patient disposition o yung mga taliwas ang paniniwala sa payo ng doktor o kaya naman ay yung mga bumuti na ang kondisyon. Ano naman ang mga kailangan para ma-avail ang benepisyong ito? Kahit anong valid ID ay pwede. Ayon sa PhilHealth, titingnan pa rin ang medical records para matiyak kung pasok sa mga pamantayan ng admission.
22: Now, based on the diagnosis, titingnan lang natin kung appropriate yun. So, meron na every day naman po, merong nag-check nun sa ating mga regional offices.
20: Sa mga pasyenteng pasok sa kwalipikasyon ng polisiya ng PhilHealth, patuloy na magiging available ang nakatalagang benepisyo ayon sa kanilang diagnosis o kondisyon batay sa naging pagsusuri ng doktor. Para naman sa iba pang katanungan tungkol sa PhilHealth benefits at coverage nito, maaaring tumawag sa mga numerong ito ng P-Cares na available 24/7. Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Humarap at nagbigay ng legal opinion ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema na nagsisabing amicus curiae of Friends of the Court para pag-usapan ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
23: Dumalo sa impeachment court ang ilang retired justices ang Korte Suprema, nagsilbing amici curiae o Friends of the Court para magbigay ng legal guidance o ugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa pagdiditis sa vice-presidente. Batay sa isinumiteng memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide, dapat makibasihan ang computation ay ang bilang ng mga senador na qualified lamang na bumoto. Kabilang dito ang mga na-expel, may kapansanan sa pag-iisip, kagaya na nasa state of insanity at Alzheimer's, may physical incapacity kagaya ng pagiging bingi, bulag, naka-confine sa ospital, may malalang cancer, comatose o may tracheostomy. Hindi rin dapat aniya kwalipikado ang nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas, kagaya ng nagtatago para takasan ang pagkakaulong. At ang may legal restraint dahil sa kasong plunder, anti-graft and corrupt practices at convicted.
24: Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
23: Hindi nakanalo si Davide ng personal sa pagdilitis bilang amicus curiae dahil sa pagpapagaling niya mula sa isang medical procedure. Ayon naman kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, kailangan ng active participation ng mga senator judges para sa paghahanap ng katotohanan.
1: You are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness.
23: Dagdag pa ni Panganiban, ang mga senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial dahil sa pagtatago na sa ibang bansa, legally detained, hospitalized at absent ay hindi mapag-aaralan ang mga dokumento, hindi maririnig ang mga testimonya at hindi maoobserbahan ang demeanor ng mga testigo. Sinabi naman ni retired Chief Justice Renato Cuno na ang pariralang 2/3 of all members sa konstitusyon ay nagbibigay sa senator judges ang right to consider.
3: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
23: Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat manatili sa 2/3 ang kabuuan bilang ng lahat ng mga miyembro ng Senado ang voting threshold. Kabilang ang mga senador ang hindi nakabuo ng lahat ng impeachment days hanggat nanumpa ito bilang senator judge. Paliwanag niya, maaari namang basahin ng mga absent ng senator judge transcript ang testimonya ng mga witnesses. Samantala, ayon naman kay spokesperson for the prosecution Representative Zia Alonto Adyong na mahalagang sinabi ni Ascuna na kailangan muna mag-took oath ang mga senador bago maging senator judges at bumoto sa conviction o acquittal sa impeachment.
4: Kinwalify niya with the presumption that senator judge took his or her oath. Kasi yun ang qualifier doon eh. You cannot be a judge if you do not even took your oath because you have to convert the legislative function of the Senate into a court, no? So part of that is a requirement in the Constitution for the senator to take their oath before they can even be considered as, you know, sitting judges.
23: Matatanda ang hindi nakapanumpa si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadaktang sumalang sa oral arguments sa prosecution at depensa patungkol sa voting threshold sa September 23. Samantala, ipinasabi ng para tumistigo sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario at iba pang individual. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Hinikayat ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa palasyo, dapat harapin ni Roque ang mga alegasyon at ilabas ang kanyang ebidensya para mapatunayang wala siyang kasalanan. May 2025 nang naglabas ng arrest warrant ang isang korte sa Pampanga laban kay Roque at ilang respondent kaugnay ng qualified human trafficking case na may kinalaman sa Lucky South 99 Corporation. April 2026, nagsampa rin ng Bureau of Internal Revenue ng criminal complaint laban kay Roque, kanyang asawa, at isang associate dahil sa umunay tax violations na tinatayang may 3.35 billion pesos na tax deficiency.
6: Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taumbayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo.
5: Tumanggap ng honorary doctorate degree ang boxing legend at secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission na si Manny Pacquiao mula sa Philippine Normal University. Ginanap ngayong hapon ang conferment ceremony kung saan ginawaran si Secretary Pacquiao ng Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. Ayon sa PNU, pagkilala ito sa mga ambag ni Secretary Manny sa larangan ng sports. Kinilala rin ang pamantasan ng kanyang mga gawain sa public service at philanthropy, kabilang ang mga initiative para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Samantala, noong September 8, matatanda ang formal na nanumpa sa Secretary Pacquiao sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim and lead convener ng NAPSI. Sa nasabing tungkulin, mangunguna siya sa mga pagsisikap ng pamahalaan para sa pagbabawas ng kahirapan at pagsusulong ng social reforms.
7: 11 Filipino Hollywood personalities ang dumalo at nakatanggap ng parangal sa 2026 Emmy Awards. Samantala, inihain ng kamera ang dalawang resolusyon na nagbibigay pagkilala at pagbati sa kauna-unahang Pilipinong ginawaran ng stars sa Hollywood Hall of or Walk of Fame. Narito ang ulat.
8: Dalawang resolusyon ng kamera ang inihain bilang pagbati at pagkilala kay Lea Salonga para sa kauna-unahang Filipino artist na nakatanggap ng dedikadong bituin sa Hollywood Walk of Fame at pagkilala sa kanyang namumukod-daling kontribusyon sa pandaigdigang pagsulong ng kahusayan ng Filipino sa sine. Ang mga kinatawan na sina Lani Revilla, Jolla Revilla at Brian Revilla ay naghain ng House Resolution 1431 habang si Representative Eric Olivares ay naghain ng House Resolution 1442. Ang parehong mga resolusyon ay isinangguni sa House Special Committee on Creative Industries. Ang pagkilala kay Lea Salonga ay para sa kanyang kahanga-hangang 45-year career na nagdala sa kanya mula sa Philippine theater at entertainment scene sa ilan sa mga pinakamalaki yugto sa mundo. Ilang mga Pinoy artists sa Hollywood ay kabilang sa mga celebrities na dumalo sa Emmy Awards nitong Lunes, kabilang sa kanilang Filipino-American actress na si Isa.
9: Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
34: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: I declare this 14th Pamunuan Congress.

0: Siksik sa kalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 5 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Webes ngayon, 17 sa buwan ng Setyembre, 20 lang si Mamang Chuper. Makatutulog-tulog sa Manibela ho yan, delikado ho yan, no? Damay-damay ang mangyayari ho dyan. Alay po lamang sa ating mga pagmamaneho at siyempre doon sa mga behero-behera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ang nakatutok sa atin habang bumabiyahe, hindi kaya yung dire-diretsyong pagdadrive, ano ho? Mas maganda siguro, gilid-gilid na lang muna tayo. Gilid-gilid lang, ano ho? Na power nap, importante ho yan, power nap, 15-30 minutes, sige, okay na yan. Kaya natin balikan ho naman yung ating Manibela. Sama-sama together tayo napapahinga sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya pa rin po naman ang 104.3 Capital FM. Kaya po tayo napapahinga sa ngayon. Abi po lamang sa pagbalik po ng 7-8 AM. Ano ho? Okay? Diyan po naman sa DWCI sa may party po naman ng Pintig, Ilocos Norte. Apon, special na araw nila, no? Po rin naman sa party po ng Cagayan. DWCJ, magandang maga po sa mga nakatutok sa atin dyan. Nina, nakita ko sa screen si Governor General Aglipay. Good morning, mga dearest friend. PNP chief yan eh. Naso natin kaugnayan ng araw yan eh. Ingat po sa mga naglalakbay natin kapitbahay ngayong araw na ito ng Miyerkules. At sa siyempre, bago tayo tuluyang pumalaot at pag-usapan natin ang mga sabihin, inalaman pa rin po sa agrikultura at pagkabagulayan natin sa mga nasa probinsya, mga lalawigan. Tapos muna tayo sa magiging lagay ho ng ating panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isang low pressure area, LPA po yan, o ang kasalukuyang binabantayan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa PAGASA. Mababa ho naman ang tsansa kayo maging isang bagyo o tropical depression ng LPA na yan susunod pong 24 oras. Abang isa pang hiwalay naman na tropical storm na may international name na Du Juan, patuloy pa rin pong binabantayan, ngunit ito po ay nasa labas pa rin po naman ng ating PAR. Bukod ho dyan, umiiral din po naman ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nagdadala po ng mga pag-ulan, laking bahagi po naman ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, talagang bahagi po ng Luzon, bagyang may ka... Okay, hanggang sa madilim na kalangitan, pulo-pulo pag-ulan. Ayun, pagkulong, pagkidlat, oh, mga isolated rain showers or thunderstorm. Pwede po naman sa ICTC na yan. At localized thunderstorm pa rin. Maging handa po sa biglang buhos ng ulan, ano na po sa tanghali at sa hapon. At yun naman ang Visayas at Mindanao, makararanas din po ng mulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan. At thunderstorm pa rin, dulot pa rin po ng epekto ng ITCC. Mahina hanggang sa katamtaman, no, light to moderate po naman mula sa Hilagang Silangan, northeast, hanggang Silangan East, yung angat po ng hangin natin eh. Bahagya hanggang sa katamtaman, pag-alon, light to moderate coastal waters, may taas po na 0.6 hanggang 2.5 na metro. Sinasabing ligtas po namang pumalaot ang mga maliit na sakyap ng dagat, ngunit pinag-iingat pa rin ho sa mga lugar na may mga tinatawag pa rin thunderstorm. Sa mga magtutungo naman dyan sa mga parte ho ng CAR, ang Cordillera, Administrative Region, kasama yung Baguio, yung Atok, yung Benguet. Buong region po ng Cordillera ay sinasabing mararanas yun ng bagyang maulap na kalangitan. May pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pag-idlad. Ay dala rin po ng localized thunderstorm sa hindi direct ng epekto naman ng LPA o ng bagyo sa labas po naman ng bansa. Diyan sa bagyo, ang temperatura po dyan ay patuloy ng malamig na panahon. Lamaglalaro ho yan sa 17 ano, hanggang sa 23 degrees Celsius. Magiging maayos naman ang mga ang umaga dyan. Partly sunny, sabi nga. 8 mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorm sa hapon po naman o sa gabi. Area naman ng Adolf Benguet. Mas mababa at mas malalim ang temperatura dyan, ha? 16 hanggang 21 degrees Celsius ang temperatura po dyan. Asahan po makapal na ulap at hamog. May posibilidad din po ng mga biglang busang ulan. Pagkidlat, lalo na ho pagsabit po ng hapon. Ang lalalaming bahagi naman ng Benguet at Car, gaya po ng Ifugao, Kalinga Mountain Province. Kaparehong lagay ho ng panahon ang iirap po dyan sa at magiging maaliwalas naman sa umaga. Ngunit magbabago ho yan pagsapit ho ng hapon. O sa mga thunderstorm pa rin. Kaya meron pong babala at may mga paalala pa rin sa atin sa mga magtutungo sa lugar na yan. Pinapag-ingat po ang mga motorista na babagta sa Halsema Highway o yung daan patungong Atok at Sagada. At Marcos Highway, Canon Road, papasok po naman ng Baguio. Ang mga thunderstorm ay maaaring magdulot po naman ng zero visibility. At po naman sa mga kapal na fog at bantahon ng landslide at rockfalls, ulit pa rin po ng lambot ho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. At dati at safe kang tumira sa bundok, eh, no? May parang magdadalawang isip ka na. Kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, ay sisip-sip po ng napakaraming tubig yan. Di pwedeng hindi mangyari yung mga panganib. Guguho at madadamay ang iyong mga tahanan. Inapo naman hanggang sa katamtamang hangin ang iihip mula naman sa Hilagang Silangan, Northeast, hanggang sa Kanluran po naman. Okay, ating magiging lagay ng panahon sa loob po ng 24 oras. Siyempre, magdala pa rin po tayo ng payong pananggalang sa ulan. Ang estudyante natin, ihatid po natin sa mga eskwelahan, tsaka na ang dalay payong kapote o gamit sa eskwela. Hindi ho baril, hindi ho panaksak, hindi mapapaminsalang bagay. Tsak lang ho natin, importante hong tinitsak ng mga magulang yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero Ilustre ng Brigado. Good morning po sa ating mga OFW yung nakatutok sa atin na nagnanais na hong manatili lang dito sa bansa. Pasukin na rin po naman ang sektor ng agrikultura. Bakit nga naman hindi? Ano ho? Pwede kayong maglaan ang inyong panahon ng pwede ho ninyong lagyan ng puhunan inyong maiibigang pasuking sa larangan po ng agrikultura. Napakaraming pwedeng pagpilian. Ano ho? At marami ng modernong bagay na agamitan sa ngayon. Sabi nga, pagka dati, pag nagsasaka ka, dapat kasama mo yung kalabaw, ikaw mismo. Hindi na. Ang makabagong kagamitan ho sa ngayon, hindi ka nagtitiktok sa loob ng bahay pagkatapos yung makina nag-araro. Ano na ho ngayon yan? Ganun na ho yan. Kaya lang, nasabayan naman tayo ng matinding epekto ho ng climate change. Laki ng budget ang ginagamit ho natin sa agrikultura pero nawawasiwas at nawawala lang dito sa mga epekto ng climate change na yan. Lamatan ho natin at nagganyan pa lang ho nangyayari sa atin pero sa ibang mga bansa. Aliwat kanan ang kalamidad na nagaganap ang nangyayari. Ano ho? O, dyan lang sa Indonesia. Bitbansa natin dyan. Kumukha tayo ng bigas dyan. Kaliwat kanan bundok ho ron sumasabog. Pagkatapos meron pa silang wildfire. Meron din silang baha. Vietnam, ganyan din ho. Nakararanas din ang Vietnam na malalakas sa pag-ulan. And ho yung mga lugar kung saan tayo umaangkat ng bigas. Imaginin mo, makapag-aangkat ba tayo ng bigas pagka ganyan na kanilang kalagayan? Siyempre, hindi na ho maglalabas yan. Sarili na ho nila muna ang uunahin yan. Hindi muna magbibenta ho yan. Yan ang binabanggit ho ng marami sa atin. Dapat pinagbubuti ho natin yung sektor ng agrikultura sa bansa. Hindi tayo umaasa sa mga ibang bansa na siya hong nagpapakain sa ating mga sikmura. Tingin ko tama naman yun eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga headliners, Department of Agriculture, pinabilis ang pautang sa mga binaha para may balik ang produksyon sa mga sakahan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Produksyon ng palay, nasa ang abot po naman sa 3.11 milyong metriko tonelada ngayong ikatlong quarter po naman ng taon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang buhayan ng mayigit sa 5 milyong magsasaka nakataya sa dagdag buwis sa asukal ayon po sa Bukidnon Solon. Sino ka?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ambay po lamang sa mga report manggagaling sa mga lalawigan sa mga probinsya natin. Ano ho? Ito ang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga detalye ng ating balita ngayong umaga, pinabibilis po ng Department of Agriculture sa pagitan po naman ng Agricultural Credit Policy Council. ang pagbibigay ho ng pondo para sa mabilis na pagbangon ng mga magsasakang naapektuhan ho ng mga nagdaang pagbaha. Yan lang ho sa Pampanga, huwag na tayong lumayo, grabe no? Alam mo, nagbisto lang karagatan ho yung mga maraming lugar dyan eh. Ang simula ito sa pamamahagi po naman ng 1.75 milyong piso na calamity loan no sa Pampanga nitong nakalipas lamang na araw ho ng Lunes. Lalim po ng Agri Recover Program. Unang makatatanggap po naman ng TIG 35,000 bawat isa ang 50 magsasakang naapektuhan ng kalamidad sa paglulunsad po rin ng programa. Setyembre 14 sa Angel City, Pampanga. Natayang 200 na mga magsasakang dumalo sa paglulunsad at nagkaroon din po ng orientation ukol po sa programa at sa mga sasyon ukol po naman sa financial literacy. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., napakasibag na sekretary ho ng Department of Agriculture. Ano ho? Asang respeto ng marami dyan, maging ng Congress eh. Ang dating nitong sekretary ito, ay mahalagang mapabiliso ang pagbibigay ng tulong dahil kailangan ng mga magsasaka ng puhunan upang maayos yun naman ang mga nasirang sakahan at may pagpatuloy ang produksyon bago ang susunod na panahon ng pagtatanim. Layon po ng Agri-Recover na punan ang kakulangan sa puhunan upang mas maaga makapagsimulang buli ang mga apektadong magsasaka sa halip na maantala po naman ang pagtatanim habang hinihintayin silang makabawi ng kanilang mga puhunan ho naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabay po lamang sa mga report manggaling-galing sa mga lalawigan. Inaasahan po ng Philippine Statistics Authority na abot po naman sa 3.11 milyong metric tonelada ang production ng palay sa ikatlong kwarto ng 2026. Sa July hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Sabing mas mababa ho yan ng 15% kumpara naman sa aktual na produksyon sa kaparehong kwarter noong nakalipas sa taon. Impaman, asang tataas naman ang bahagya ang 6 kada ektarya sa 4.13 metric tonelada mula naman sa 4.09 metric tons noong nakalipas ang taon. Sa kabuang 1.55 milyong ektarya ng standing palay, 60.1% ang nasa vegetative stage, 26.1 ang reproductive stage, 13.8% po naman sinasabing nasa maturing stage.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pakiusap lang sa mga bumabiyahe o sa mga pupungas-pungas at inaantok-antok sa Manimela. Nako, pakigising ko yung mga sarili. Ano ho? Si Mamang Chopper, pakikalabit lamang ho natin. Ano ho? Pagka ganyan na nakikita natin, malasakitan na natin kalabitin para makesa naman ho sa mga aksidente tayo. Aming umaasang ngayon mga pamilya, patiti pamilya, yung mga miyembro ng pamilya, kababalik ho na kanilang tahanan pagsapit ho ng gabi. Ano, dapat hindi mabigo yung mga ganyan. May mga sunog na naganap po, yung isang palengke dyan sa may parte ng Pampanga ba yun? Nasunog kagabi. Kaya later suto sa mga sunog na yan. May anong konti, makikibalita rin tayo. Okay, iba pang latest na mga balito at kaalaman. Ano daw yung mga updates natin sa usapang agri sa Senado at maging sa mababang kapulungan po naman ng Kongreso. Paraming mga usapin ho dyan na sinasagawan ho at yung isa ho yan, pagsusulong ho sa pagkabalakas ng extension system. Ano ho? Yung nagsagawa ho kamakailan lamang. Ito, 15 ba yun? Ng Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture and Food kasama po ang Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Ano'y tinalakay ho nila yung substitute bill para po sa pagkabalakas ng National Agriculture and Fisheries Extension System para ho mapabilis ang modernisasyon at pag-undad po ng sektor. Kamiya makakausap po natin ang BIFAR, ano ho? Fisheries Week at iba pang programa pag-usapan natin. Nagkaroon din ho ng plenary deliberation para po sa 7.2 trillion 2027 national budget. At siya po'y formal na po binuksan dyan sa Kamara, ano ho, yung kanilang deliberasyon sa pambansang pondo. Kasabay ho niyan, ang Technical Working Group sa TWG para po naman sa Rural Development and Poverty Alleviation. E nagpulong din upang busisiin po naman yung mga panukalang batas para ho sa pagtatayo ng mga barangay agricultural centers. Maganda yun ha? Barangay agricultural centers. Dapat talaga may ganyan. Ang programa laban sa kahirapan sa mga kanayunan. Ayun. Kasunod po ng unang pagkapurba sa ponto ng kagawaran ng agrikultura, nakatakdang buong deliberasyon para po sa budget ng DA. Arding hong set

0: minuna. Kami nun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Jemar Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakadadili ng Philippine National Police o PNP ang kanilang kampanya kontra iligal na pangingisa, partikular na sa Western Visayas sa kalahatian ng buwan ng Setyembre. Ito yung makaramaresto na nasa 118 individual sa 80 operasyong isinagawa ng Police Regional Office 6 mula Setyembre 1 hanggang 15 at ang resulta sa pagkakasabat ng nasa halos 11 milyong pisong halaga ng mga ebidensya. Kabilang na rito ayon kay PRO 6 sa Director Police Brigadier General Randall Tanyo, ang mga huling isda, mga kagamitan at mga bangka na ginagamit sa ilegal na pangingisda. Sinabi ni Tanyo na ang pinaigting na operasyon ay pagpapakita lamang ng pangako ng pulisya na protektahan ang yaman dagat sa rehiyon at suportahan ng mga komunidad na apektado ng ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala, nagatid sa ating orasan. Ano na po, 21 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kila brother, kila sister na may obligasyon, ano ho, galaw-galaw tayo ha, para hindi papanaw. Antala, report po naman, kaliwa pa rin ang Pangulo at dayo sa Navotas Convention Center ngayong araw. Detalye ng balita dyan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling magbubukas ang kaliwa ng Pangulo sa lungsod ng Navotas para magalok ng mas mura mga produkto sa publiko. Sa abiso ng LGU, magsisimula ang kaliwa sa Navotas Convention Center bantang alas 9 ngayong umaga. Kabilang malaman sa serbisyohan nito ang mga residente ng DBS, BBN, Navotas East at Navotas West na maaaring mamili ng 20 bigas kada kilo para sa mga senior citizens, PWD, solo parent, four-piece beneficiaries, mga rehistradong fisherfolk at pati ng miyembro ng TODA. Bukod sa murang bigas, makakabili rin ng murang mga gulay, prutas, manok at karne, katuwang ang mga kalahok na kooperatiba. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ay, good morning na lang sa ginagawang libangan na paikinig ng radyo pag madaling araw. Ano ho? Sa mga kababayan po nating Lobogo sa tubig, baha. Kailan ko sila umasa sa paikinig ko sa mga balita eh. Oh, mga ayuda, bilis-bilisan naman. Parti ho ng Bulacan, di ba? Yung parte ng Bulacan talagang may lugar ho dyan na talagang hindi na ho nawala ang tubig. Maninyong hindi ho maganda yung paglalagay, yung paggamit ho natin ng underground water extraction. Di ba yun? Ho yung mga poso-poso, alam nyo bang sa Indonesia yan ang problema? Yung uso sa Indonesia yung gripo. Ha? Inagawa ho dyan sa Indonesia, puro poso-poso galing po sa ilalim ho ng lupa. Nababawasan ho yung tubig sa ilalim ng lupa, kaya nangyayari ho yan, pabakante ho yung pagkakadikit-dikit ho ng bato ng mga buhangin at iba pa. Ano ho? Parting ang panahon na yan po yung lumulubog ang lupa. Ganyan na nangyayari din sa may ilang parte ng Bulacan eh. Ilang lugar ho dyan sa Bulacan, napakarami ho poso ang ginagamit. Dapat siguro isang bagay yung pag-aralan ho yan doon sa mga lugar. Dapat magkaroon tayo ng mapping. No, anong mga lugar, ano-ano mga probinsya gumagamit ng napakaraming poso. Susunod, makalawa, kayo na sumunod. Yan ho nangyari sa Indonesia. Ho, ang capital ng Indonesia lumubog na. Bawa sila ng bagong capital pero pinipermiso din ho ng mga bagong kalamidad. Ako, eh, dapat matuto ho tayo sa mga nangyayari sa mga kapitbahay ho natin. Pag-aralan na rin kung yung mga poso-poso niyan dapat baba. Dapat talagang mabigyan ng supply ng tubig eh. Huwag naman sosobro sa paggamit ng poso. Ano ho? Dapat limitahan. Pagkat isa ho yan sa mga nagiging sanhi ng paglubog ng lupa at mas magiging mataas po ang level ng dagat kesa sa kalupaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, kalihim po naman ang DSWD. Binisita naman ang bangusan ng mga mangisda sa Bato, Catanduanes. Mayor ito ng Valenzuela, naalala ko ito eh. Mayor ito ng Valenzuela, madalas ang sunog no, kaya madalas ko tawagan sa bahay. Nakita kami. Ay, ko pala yung madalas lumawag sa akin sa bahay. Ibon natin ang mga detalye ng balitang ito kay mula naman kay Sir Ann Luzon, ang Radyo Pilipinas, albay!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binisita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Banawang Inland Fisherfolk Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Bato, Catanduanes nitong 14 ng Setyembre kasabay ng kanyang pagdalo sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Ayon sa DSWD Bicol, kasama sina Assistant Secretary Irene Dumlao at Regional Director Norman Laurio, tinignan ni Gatchalian ang bangusan ng 16 na miyembrong asosasyon na naitayo sa tulong ng 320

0: 10,000 pisong puhunan at mga pagsasanay mula sa DSWD-SLP noong nakarang taon. Sinabi rin ng ahensya na patuloy na napapalago ng grupo ang kanilang proyekto sa kabila ng masamang panahon at mga bagyo. Nakatanggap din sila ng suporta mula sa BIFAR, Bato Municipal Agricultural Office at Catanduan State University. Tinalakay ni Gatchalian ang paggamit ng mas makabagong materyales o teknolohiya, pati ang posibilidad na mapalaki ang fish pen at maparami ang inaalagang isda. Samantala, pinangunahan din ni Gatchalian ang pamamahagi ng seed capital sa 4 na asosasyon sa Catanduanes at iba pang serbisyo sa ilalim ng handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Dagdag pa ng DSWD Bicol na patuloy na pinapalakas ng ahensya ang mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon sa pamamagitan ng iba't ibang programa katuwang ang pampubliko at pribadong sektor alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir La Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Albay, shout out lang sa mga nakatutok dyan sa may parte ho ng Pandan, Catanduanes. Sa Rob Brigada family, kay Ate Pina, kay Kuya Dolbo, kamusta na kay Rihanna. Sa Sadsad, Alcantara family dyan sa Pandan. Abago family pa rin, sige. Samantala, kadiwa ng Pangulo, pinilahan po naman sa Puerto Princesa, Palawan. Man ninyo ang Palawan, isa sa pinanggagalingan po ng nickel. Pagka talagang nag-boom na po itong mga industriya ng sasakyan, gamit po ay baterya. Pilipinas ay pangalawa po sa producer sa buong mundo ng nickel. Sabihin, minahan po yan. Siyempre, pagka minahan, problema ang nangyayari po dyan, naapekto ang kagubatan, naapekto ang mga ilog. Dapat po maging pantay ang trato natin. Dapat kung tayo may nakikinabang, dapat ang kalikasan ay nakikinabang din. Binag-iiwanan, pagsasamantalahan na lamang ng ganun-ganun. Kasi kung talaga magbubom na talaga yung mga e-vehicle na yan, ang malaking bulto ng ginagawang baterya, buong mundo gagaling din sa Pilipinas. Mag-usapan minsan yan eh. Dapat hindi ako nagkakamali, parang 4 na lalawigan ho ang kinukunan niyan sa Pilipinas at tala sa China. Ang China, sila naman ang nagpo-proseso nito. Ano naman tayong processing plant eh. Bah, hindi natin budgetan yan. Yung mismong gagawa, mas malaki kita natin eh. $1 billion ang halaga po ng nickel meron sa Pilipinas. Maghihirap mo gano'ng kalaki ang pera mo. Dapat pag-aralan ng mabuti, dapat planado, dapat eskwalado, dapat hindi ho nababalahura ang ating kalikasan. Pila po ng mga mining operation na sinasagawa na nakatutulong din naman. Huwag lang naman tayong maging abusado at huwag tayong maging pabaya. Yun lang ho naman yun eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Oho! Eh, basta ba tayo sa Palawan? Sa Palawan, di ba, no? Yung kadiwa ng Pangulo, pinilahan sa Puerto Princesa sa Palawan. Banggit ko yung Palawan sa pinagkukunan ng nickel. Kilisel Pilapel ng Radyo Pilipinas, Palawan. Nasa linya natin. Good morning, Sel.
1: Ang kasda, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Prinsesa, para sa programa kaugnay ng handog ng Pangulo. Malugod na tinangkilik din dito ang farmers market kung saan ay naibenta ang mga sariwa at abot kayang produkto tulad ng gulay, root crops, prutas, sariwang karne ng manok, value-added products at iba pa. Kabilang din sa mga pinilahan dito ay ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Provincial Agriculture Office at National Irrigation Administration o NIA kung saan ay mabibili ang hanggang 10 kilo ng bigas. Kabilang din dito ang mga produkto at serbisyong hatid ng mga banner programs ng Department of Agriculture Mimaropa, katuwang ang mga kadiwa implementers at pago. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Palawan. Samantala, balita pa rin sa Senado. Pagtatataguho ng Agricom Act, nagpapatuloy ang transit at harmonisasyon ng legislative oversight matapos maipasa ng Senado. Sa ikatlo, tuling pagbasa po naman ng Senate Bill No. 1624 na lumilikas sa Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security, yan po yung Agricom. Parang Metro Command dating ha. Layunin po ng 3-year intervention commission na yan na magsagawa ng mga konkretong reforma, mga ahensya tulad po ng Department of Agriculture, kapanahon ng DAR, maging ng DENR upang tugunan ng krisis sa pagkain. DENR, sabi nga nila, hindi natutulungan commission ng DENR. Kapag baha-baha, may kinalaman din sa pagkakalbo ng kagubatan eh. At ba, marami tuloy yung malilikot ng isip. Samantala, patuloy po ang pag-usap ng mga panukalang batas na naglalayong bigyan po naman ng mas malakas na boses, direktang sorseriya at insentibo ng mga lokal na kooperatiba ng mga magsasaka at bahing isda upang maputol ang hawak ng mga mapagsamantalang middlemen. Ang araw, pag-uusapan ho natin yung kooperatiba na yun. Ano? Ganda yan, may mga pinaplano ho dyan ang tanggapan ng NIA na nagkakamali. Ano ho? O rin kay Sir Jess Las Marias, ano ho? Kay Imbo. Yung mga nasa likod ng mga isip na yan, yun ang mga gumagana sa mga utak niyan eh. Halik ko kami, sandali po lamang. Yan mo ng mahalagang paalala, walang kalasan, wala pong iwanan. Sandaling-sandali lang, please.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabay!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
9: Arusin natin kapitbahay. 35 minuto na ho makalipas ang ikaliban ng madaling araw. Araw po ng Huwebes. Galaw-galaw sa mga may obligasyon. Ikilabrador kila si Sir. Ang huba ninyong way back 1935, September 17, 1935, ano ho? Naganap pong isang halalan po yung unang opisyal na pamalaang Commonwealth ng Pilipinas. Ano ho? Saan? Ano po dyan bilang Pangulo ng Bansa si Manuel Luis Quezon? Eksklusibong halalan ng Commonwealth 1935. Itinadhana ng halalang ito para ihadal unang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas, halalan po ng Commonwealth, si Manuel Luis Quezon, ang nahalal na Pangulo. Si Santos Meña po naman, ang pangalawang Pangulo. Yan, yan po yung mga aganapan, no? Setyembre 17 ho, anong mga nakalipas na panahon? September 17 ho kasi tayo ngayon. Maninyong way back 1972 naman, September 17, proklamasyon po ng 1081. Yeah. Joint Proclamation Number 1081 praising the entire country under martial law. Yun. Iyon po ay ayon sa mga talakas eh. Ano ho? Tirman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos the Senior yung proklamasyon bilang 1081. Naglalagay ho naman sa buong bansa sa batas militar. Pong Setyembre 17 o Setyembre 17, 1972. Bagamat Setyembre 21, nakalagay yun sa petsa ng dokumento. Ha? September 23 naman, ito formal, inihayag po naman sa publiko. Balik na lang yan, ho.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Alika natin lang pampiyasa ng mga balita. Nagbabala po naman si Bukidnon, 3rd District Representative Audrey Zabiri. posibleng epekto sa mga magsasakat consumer na panukalang pagtataso ng buwis sa asukal at mga pampatamis sa mga sweeteners. Current hearing ng House Committee on Ways and Means, siginit po na si Bidian Man na kailangang timbangin ang layunin na pamahalaan ay sulong mas masustansyang pagkain at ang pangangalaga po naman sa domestic sugar industry. Sa na may mga taniman natin ng tubo, di ba pinapeste niya mayan? Ayon kay Sobiri, aring tumaas ang production cost sa mga negosyanteng gumagamit ng asukal at sweeteners. Posibleng maipasa naman sa mga consumers sa magitan po na mas mataas na presyo. Ang ganun ang magiging epekto ho niyan, domino effect yan. Question din po naman, Sobiri naman ang pagtatakda na magkaparehong tax treatment sa lokal na asukal at artificial sweeteners dahil aring mahikayat dito ang mga manufacturer na gumamit ng imported artificial sweeteners. Nag-re-eras pala to. Binigyan din po ni Sibiri ng mahalagang public health. Pero hindi dapat isakripisyo ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga lokal na industriya. Siyang tunay, dapat binabantayang maigayan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Anggap tayo ng report, Kadiwa on Wheels ng Department of Agriculture, Davao Region. Pinagdalaho ng mga Davao products sa handog ng Pangulo sa Bohol. Amin po natin ang mga detalye. Nandiyan si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dinala ng Department of Agriculture, Davao Region sa Bohol ang mga produkto ng mga magsasaka at producers mula sa Region 11 sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels sa bilang bahagi ng handog ng Pangulo. Tampok sa pamilihang ito ang mga prutas tulad ng durian, mangustin at pomelo. Isinasagawa aktibidad sa Carlos P. Garcia Park sa Bohol Provincial Capital mula September 14 hanggang 16, kung saan maaaring bumili ng mga sariwang produkto mula sa mga lokal na producer. Bahagi ang Kadiwa on Wheels ng mga programa ng DA para mabigyan ng pamilihan ang mga produktong agrikultural at mapalapit ang mga ito sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lao ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Shoutout lang sa mga nakatutok. Marami pala nakatutok. Salamat. Misa nasasakyan natin. Nga TNVS, yung InDrive. Saan kayo pala yun? Ikinig daw sila yung mga nakatutok sa mga TNVS. Thank you, thank you. Samantala, tingnan natin mamaya ng konti yung mga datos sa epekto po ng mga nagdaang kalamidad sa agrikultura. Ho. Alam ba ninyo sa kabuang 81,305 na hektarya ng grupang sakahan ng naperwisyo? Ang mga bagyot, habagat, hinati po yun ng NDRMC sa dalawang kategorya. At meron pang pwedeng isalbaraw sa recovery. Yan sa recovery ay 57,379 hektarya ng mga pananim ang unti-unti nakababawi matapos humupa ang baha. Salamat naman. Tuluyang nasira, no chance of recovery. Abot naman yan sa 23,926 na hektarya ang mga pananim na dinideklarang totally damaged o wala na hong pag-asang maani pa. Sayang, ano? Ano naman? Maraming bagay na binabago sa atin sa agrikultura at talaga namang nakikita ho at nararamdaman ng marami. Pagbabagong yan. Masasabayan lang ho ng climate change eh. Di ba? Anong timing eh. Di ba? Ganun. Ikit po naman sa 15 milyong pisong tulong sa agrikultura ay pinagkaloob sa mga magsakas at mangisla sa Eastern Samar. May detalye po dyan si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Bolongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot sa mahigit 15.2 milyon pesos ang halaga ng tulong pang-agrikultura na ipinagkaloob sa mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Samar sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026. Isinagawang turnover ng mga agricultural intervention sa Capitol Gym sa Borongan City bilang suporta sa pagpapalakas ng produksyon, kabuhayan at food security sa lalawigan. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 kasama si OIC Regional Technical Director for Operations Francisco Rosaroso at Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni ang pamamahagi ng mga tulong. Kabilang dito ang rain shelter, dalawang coconut nursery, 11 love projects, 23 set ng livestock veterinary drugs, 6 na set ng hybrid rice seeds at inorganic fertilizers at 500 pakete ng vegetable seeds. May suporta rin para sa 4 na kabataang benepisyaryo ng youth Farmers Challenge. Samantala, 10 lokal na grupo ng magsasaka ang lumahok sa kadiwa ng Pangulo Market upang direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Naglaan din ang DA ng 150 sako ng bigas mula sa NFA para sa benting bigas meron na ibinenta sa 20 piso kada kilo. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang programa upang mabawasan ang gastusin at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
9: Samahan niyo po kami. Makakasama po natin si Sir Nazario Brigera, tagapagsalita pa rin po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Department of Agriculture. Pag-usapan po natin yung Fish Conservation Week and yung launching po naman ng Malinis at Masaganang Karagatan MMK 2.0 website. Una kasing MMK 1 eh. Ano pa pinagkaiba niyan? Alamin po natin, siguro isa-isahin natin. Kasama po natin na survivor pa natin mga kasama. Ernest Bergera, magandang umaga, Sir Ernest. Good morning. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, Sir Ernest. Good morning. Kamusta ka na? Si Sir Ernest. Bio-viber natin mga kaugnayan. Sa atin, tingnan po natin. Usapan po natin yan, itong Fish Conservation Week na yan, taon-taon ho, pinagdiriwang ho yan, tuwing buwan ho ng Setyembre. Ha? Bakit kinakailangan ho yan? Para po palawakin ang kaalaman ukol sa pangangalaga ho naman, responsabling paggamit po ng yamang tubig dito sa Pilipinas. Importante ho yan. Nasa linya na natin? Okay na? Tignan natin si Sir Nais Brigera. Sir Nais, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Good morning, Sir Nais.
11: Good morning, Sir Hero. Medyo basag po ang dating ng boses niyo sa linya ko, no? Pasensya na. But yes, I can receive your signal po. But anyway, nagdiriwang po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang buong bansa itong Fish Conservation Week celebration ngayong taon 2026 na po. Ito po yung taunang pagdiriwang na ginagawa natin base po sa naging proklamasyon. Ito po yung nasa 63rd na po tayo. Dati po itong October natin sineselebrate, pero naging Setyembre na po gawa ng proklamasyon number 316. Na inilipat pa ito sa September kasabay po ng pagdiriwang naman ng Maritime Archipelagic Nation Awareness Month, Sir Hero.
9: Sir Nes, babatiin muna kita at i-congratulate kita kasi ngayon tayo nagkaugnayan muli. Ano? Ikaw na ang director dyan sa BIFAR CAR, ano? CAR region, dyan na kayo sa CAR ngayon, ano?
11: Yes po, ako na po ang OIC Regional Director ng Cordillera Administrative Region po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
9: Congrats, Sir Nes. At the same time, kayo pa rin po nananatiling tagapagsalita ng BIFAR, ano?
11: Yes po, nanatili po akong tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
9: Talaga, pag nakikitang magaling, inaabuso. Sir Nes, ito, ano pang aasahan natin? Ano mga aktibidad meron po sa Fish Conservation Week? Sabi nga, may mga parangal daw, may kampanya, may mga paligsahan, at meron pang pagtataguyod ng sapat at abot kayang isla para sa sigurado sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Ano-ano yung mga inaasahan po natin ngayong week na to?
11: Well, unang-una, Sir Hero, no, nakasentro ang tema ng Fish Conservation Week celebration ngayong taon sa temang Lusay, Corales at Bakawan, Yaman ng Karagatan, Masaganang Buhay ng Pamayanan. So binibigyan din ng temang ito yung kahalagan talaga ng ating mga critical marine habitats, no? Ito pong ating mga seagrass, mga corals natin at mga mangroves natin. So ito yung mensahe ng FishCon ngayon at hinihikayat po ng pamahalaan ang ating sambayanan na makisa sa pangangalaga ng ating mga critical marine habitats. Sa pagbubukas ng ating pagdiriwang noong Lunes, nagkaroon po tayo ng mga patimpalak dyan sa atin sa central office. Nagkaroon po ng FishCon cook-off, Fishonista, BIFAR Seafood Village, FishCore Exhibit at marami pa pong iba. No? Simultaneous po ang ginagawang pagdiriwang ng FishCon sa lahat po ng regional offices. In fact, kami rito sa Cordillera ay ganoon din po nagkaroon kami ng opening ng Fishcon. Ang kagandahan nito, katulad ng Central Office, ay tampok natin palagi yung mga kabataan na sumali sa mga patimpalak na ito. Dito po sa Cordillera, nagkaroon tayo ng What is the Kwento? Itong storytelling contest para po sa ating mga kabataan, mahikayat sila na magkwento tungkol sa kahalagahan ng isang isda, no, na ang iba ay pawala na, tungkol sa kahalagahan ng nitibong isda na matatagpuan lamang sa isang lugar. So isang buong pagdiriwang ito, Kahiro, at ang layunin lamang ay mapataas natin ang kamalayan at kaalaman ng sambayanan tungkol sa pangangalaga po ng ating pangistaan at yamang tubig.
9: Tama po kayo dyan. Eh, pero siguro baka may nag-iisip po ng ganito, Sir Nace, ano? Bilang ordinaryong mamamayan, bilang ordinaryong Juan de la Cruz, ano ho? Paano ako makakatulong dito sa mga advocacy ang nababanggit ho ninyo? Kasi dapat sa tumulong talaga ang sambayan ng Pilipino rito para yung pagtatapon po ng plastic at basura sa mga ilog at dagat, mabawasan na natin sana yan. Doon lang, malaking tulong na yun, di ba?
11: Tama po. Kasi isa sa mga hamon kung bakit na nasisira ang ating mga critical marine habitat ay yung pollution, no? So sa tamang pagtapon ng basura, malaki ang magiging ambag natin. Yung mga domestic waste, yung mga basura na galing sa ating mga bahay-bahay, ay huwag nating hayaang umabot ito sa mga sa kanal na iaagos patungo sa mga sapa. Mula sa sapa, iaagos sa mga ilog at mula sa ilog, iaagos sa ating mga karagatan. So ito po ang pumapatay sa ating kalikasan, yung mga basura, no, sa tingin natin. Ang itinapon ko lang naman ay isang pirasong plastic. Pero po, itong isang pirasong plastic na to, kapag naipon po ito, bulto po itong aagos sa ating kalikasan, sa ating katubigan, at ito po mismo ang papatay sa ating katubigan, sa ating kalikasan. Eh, pagka ganun ang nangyari, Sir Hero, parang tayo rin ang pumapatay ng ating pinagkukunan ng pagkain, no? Sa atin din babalik yon ng negatibong epekto. Kaya ngayong pagdiriwang ng Fish Conservation Week Celebration, ito rin ang ating mensahe na maging responsable sa pagtapon ng ating basura para mas mapangalagaan po natin ang inang kalikasan.
9: Miss Kahiro na lang, parang nagkakapilan tayo dyan sa iyong hapagkainan. Okay. Siyempre, dagdag ko lang sa mga nabanggit ho ninyo, dapat tangkilikin din ho natin yung mga legal at mga lokal na huling isda. At siyempre, dapat lumalahok tayo sa mga community coastal cleanup o yung pagtatanim ho ng mga bakawan. Isa pa yan, nabanggit yung bakawan. Meron bang malaking drive na ginagawa para yung mga bakawan na yan, mapanatili natin, magtanim pa rin ho tayo sapagkat pananggalang natin yan, yung mga bakawan na yan eh.
11: Yes, tama po, Sir Hero, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakipagtulungan sa ibang ahensya at sa mga lokal na pamahalaan, nagkakaroon po tayo ng mga mangrove rehabilitation initiatives, no? Yung muling pagtatanim ng mga bakawan sa ating mga mangrove areas kasi ito pong mangroves, napakahalaga po nito, Sir Hero, no? Ito po rin yung pananggalang natin sa mga daluyong, sa mga pamayanan, no, sa mga malalakas na ampas ng alon kapag hindi po sira yung bakawanan ng isang pamayanan, malago po siya, may proteksyon ang pamayanan laban sa mga malalakas na ampas ng alon, itong mga daluyong. Maliban po dyan, ang bakawan, ano po yan, malaking tulong po yan sa carbon sequestration. Ibig sabihin yung air pollution, no? Yung air pollution, yung concentration ng carbon dioxide sa ating hangin ay inaano niya po, ina-arrest niya or parang sinisipsip niya. At nag-i-emit siya syempre ng oxygen na malaking tulong naman para doon sa malinis na paghinga ng tao at iba pang mga buhay.
9: Pero pag-usapan yan, isang araw siguro, tatawagan kita ulit, pag-usapan natin yung bakawan, ano, Sir Nate? Guys, fast break lang tayo. Dito sa issue naman ng yung MMK, yung malinis at masaganang katubigan, ano ho? Merong MMK 2, dati merong MMK 1. Anong pinakaiba at sino-sino mga pwedeng sumali dyan?
11: Yes, 2.0 na MMK. Yung dati po kasing MMK na naging matagumpay ang pagpapatupad natin many years ago, no, Kaya lang tumigil ito siguro mga 1 to 2 years and then na-relaunch natin. Kasi nung unang MMK, hindi po kasali yung mga ano mga inland waters, no, yung mga may inland fisheries gaya po ng mga ilog at lawa. So sabi ng mga lokal na pamahalaan, parang hindi kami bahagi nung nung ecosystem.
9: Uh-huh.
11: Kasi ito pong MMK nung una yung 2.1 before the 2.0 ay ano po ito yung may malinis at masaganang karagatan. Pero ngayon po, yung MMK 2.0, malinis at masaganang katubigan. Ibig sabihin po, kasama na yung mga inland waters, yung mga lakes.
9: Kasi kalawa, yung mga ilog, yung mga dam, kasama na. Oh. Hey, sino-sino daw yung mga pwedeng sumali?
11: Kasama na po sila ngayon, Sir Hero.
9: Sino-sino daw pwedeng sumali dito sa MMK 2? May bukas sa LGU?
11: Lahat po ng local government units, no, pwede pong na may katubigan, no, yung mga coastal municipalities, pati yung mga inland municipalities, yung meron silang mga ilog, lawa, pwede na po silang sumali on the following year po, kasi as far as I know, yung sa first year itong MMK 2.0, yung sa coastal lamang, sa marine, and then on the following year, kasali na po yung sa inland municipalities.
9: Hindi biro pala ito, Sir Nes, kasi yung mga mananalo dito sa national level, malaking milyong pisong grant pala ito. Yung first place, natanggap daw ng 30 million, yung second place, 18 million, yung third place, 10 million. Ang laki pala nito. Paano ang grant ito gagawin?
11: Well, yung nabanggit niyo po, yan po yung before the MMK 2.0. But this time, ang alam ko, million worth of prizes pa rin po, Sir Hero. So malaking magiging tulong talaga nito sa local government units pagdating po doon sa mapapanalunan nilang papremyo, Sir Hero.
9: Ako, Sir Nes, medyo kapos lang ako sa oras. Ano? Hindi ko pa nakamusta yung hawak mong rehiyon, yung car. Ano? Nandiyan ka sa Cordillera, andiyan yung atok malamig, yung lugar mo dyan. Pero inaabot na rin ang sama ng panahon. May mga bumabagsak na mga lupa galing sa bundok, humaharang sa mga kalsada. Yan ang mga eksena rin. Ganun pa man, Sir Nes, marami pong salamat. At muli, kinokongratulate kita bilang OIC Director. Ang car, Nes, baka meron ka pang gustong ihabol na gustong sabihin. Sige po.
11: Siguro yun lang po, pagkikayat sa sambayan ng Pilipino na makisa tayo sa pangalaga ng ating pangitlaan at yamang tubig, lalo na po ngayon na nagdiriwang po tayo ng 63rd Fish Conservation Week Celebration. Pero ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang po para sa buong linggong ito. Ito po ay pagdiriwang at pagpapaalala sa buong taon na kapag sinira po natin ang ating pangisdaan at yamang tubig sa pamagitan ng hindi tamang paggamit, sa pamagitan ng mga mapanirang uri ng pangingisda, hindi po ito magtatagal, mawawala po ito. So para po maging likas kaya, sustainable ang yaman ng ating karagatan, ang yaman ng ating katubigan, ito po ay nangangailangan ng sama-samang pagsulong, ng pag-iingat, pagbibigay protection para ang kapakinabangan po nito ay hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi para po sa mga susunod pang salinlahi.
9: Sir Nes, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Ha? Sir Nes, ingat ka ha. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maganda umaga, ingat ka po. Stay safe and God bless. Thank you.
11: Maraming salamat po sa pagkakataon.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Sir Nes Breguera. Ano, nandiyan yung sa area ng Karyan, malayo yung lugar na yan. Atok Benguet, ano, sa Gada, yung mga lugar na yan. Wala na aming oras. Ang ala nila Roger Cruz, John Marera Parial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron. Sama pa rin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Tocmora sa RB Sports. At yung magazine naman, nandiyan sila Sam Reyes, Marcelo Malimban, Julio Sungab, Camilo Moli, Ronald Esperanza. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Chris Meterambulo, Hero Ilustre Robrigado, nag-iiwan. Anumang bagay na matwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, wag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, oh. Mag-u tayong magpalinlang.
12: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang tiniyak ng suporta sa lahat ng sektor na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture, pinabibilis ang recovery efforts para sa mga magsasakang naapektuhan ng masamang panahon.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program, patuloy ang pagtutulungan upang batugunan ang gutom sa bansa.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ang groundbreaking ceremonies para sa Niño Aquino International Airport Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project.
0: Headlines.
3: Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, humarap sa publiko matapos ang 18 buwan ng pagkakaditine nito sa International Criminal Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong sektor. Ito'y sa gitna ng indikasyon na walang magaganap na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng nagpapatuloy pa ring gyera sa gitnang silangan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siniguro ng palasyo na handa ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng kailangan tulong, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nararirian pa din naman ang mga programang nagbibigay ng tulong gaya ng Uplift. Ito ay ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport na inilunsad bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pandaigdig ng energy crisis. Paliwanag ni Castro, ang pondong uhugutin para sa Uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpatupad ng kanilang proyekto. Idedeklaraan niya itong savings na maaaring magamit sa Uplift. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Alam po naman natin na meron tayong Uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaaring natin tulungan, lalo-lalo na po yung direct natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Nakatanggap ang 16 na transport service entities o TSEs ng unang batch ng financial assistance mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chairperson Greg Pua Jr., mahigit sa 9 milyong piso ang kabuang halaga ng 16 na cheque na pinamahagi sa mga TSE sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga registered at accredited na TSEs ng 20,000 pesos kada modern PUV unit. Maaari itong gamitin para sa buwanang amortization ng mga umiiral na loan at maaari ring ilaan sa operational expenses ng mga operators na fully paid na ang mga unit. Tatagal naman ng 3 buwan ang financial assistance simula Setyembre o hanggang maubos ang pondong nilaan para sa programa. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Modern Jeepneys at Utility Vehicle Express sa buong bansa. Kabilang ang mga modern bus na bumibiyahe sa Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sapat na supply ng krudo sa Pilipinas, tiniyak ng Malacañang sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak ng Malacañang na nananatiling sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pahayag nito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ang pagpalo sa $80 per barrel ng presyohan ng Dubai Crude Oil. Ayon sa opisyal, una nang pinasisiguro ni Pangulo Marcos sa Department of Energy na hindi mawawalan ng supply ng krudo sa bansa. Kaugnay nito, binigyan din ni Castro na nananatili ang uplift committee at mga programa nito na direktang nakapagpapaabot ng tulong lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor.
6: Ayon po na sapat naman po ang supply dahil yan po ang nais ng Pangulo. Hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy, suportado ang regional price cap ng Energy Regulatory Commission para mapababa ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito naman ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grid. Layunin itong protektahan ng mga consumer laban sa biglang pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa emulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average ng resin price sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos tungo sa 8 pesos at 47 centavos sa kada kilowatt hour. Sa Mindanao naman, inaasahan bababa ito ng 56% mula 19 pesos at 56 centavos tungo sa 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour. Gayunman, nanganahulugan ganito rin kalaki ang magiging bawas sa actual na electricity bill ng bawat consumer dahil nakadepende ito sa power supply mix ng kanilang distribution utility. Nataasan naman ng IEMOP na muling kalkulahin ng August 2026 o market settlements at maglabas ng revised billing statements bago ang September 20. Patuloy din ang DOE sa mga hakbang para mapatatag ang supply ng kuryente kabilang ang pagbabalik operasyon ng mga hindi gumaganang planta at ang pagpapalakas ng battery reserves. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinabibilis ng Department of Agriculture ang recovery efforts para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng pagbaba o ng pagbaha at malalakas na pagulan. Sinasagawa ito sa ilalim ng Agri-Recover Program na naglalayong magbigay ng agarang puhunan sa mga magsasaka para sa rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang sakahan at paghanda sa susunod na taniman. Ayon sa DA, umabot sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agriculture at fishery sector dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Tinatayang 99,000 farmers and fisher folks ang naapektuhan nito sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mabilis na pagbibigay ng recovery financing. Anya, makakatulong ito para sa mas magaang makapagtanim muli ang mga magsasaka at agad na makabangon ang kanilang kabuhayan. Nagsimula na ang Agricultural Credit Policy Council na magbigay ng calamity loan sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman bababa sa 50 magsasaka. Ang unang nakatanggap ng 35,000 pesos bawat isa o kabuang 1.75 million pesos na tulong pinansyal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang mga hakbangin ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pinatupad ng DA Bureau of Plant Industry ang hakbang upang matiyak na may sapat na supply ng mga planting materials para sa ube. Saklaw naman ang export suspension, ang sariwang ube at mga materyales na ginagamit sa pagpaparami ng pananim. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang industriya ng ube at gawing mas malakas ang pag-export sa mga ito sa mga susunod na taon. Nakikita naman ang ube na may potential na maging isa sa mga pangunahing pag-export na produktong agrikultura ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Walang Gutom Program na naglalayong turuan ng mga pamilya na lang ng tamang nutrisyon at praktikal na paraan para magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bilang technical at operational partner, nagbibigay ang World Food Program ng kaalaman sa nutrition education at program evaluation. Layunin itong mapahusay ang 3K learning sessions ng DSWD na nakatuon sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Sa mga interactive session, tinuturuan naman ang mga pamilya kung paano maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD at sa World Food Program, hindi lamang agarang gutom ang tinutugunan ng programa. Layunin din nilang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Operational na ang dalawang bagong pumping station sa Remedios, Sambalate, Maynila. Inaasang makakatulong ang mga ito sa mas mabilis na pag-alis ng baha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gumagana na rin ang lahat ng 5 pumping station sa ilang lugar, kabilang dito ang sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor at Luneta pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na nakakonekta na sa Meralcong lahat ng pumping station at magsisilbi namang backup ang mga generator set. Ayon pa sa kalihim, ang hakbang na ito ay nagmabawas ng posibilidad ng pagbaha sa Malate hanggang sa Taft Avenue.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangan palakasin ng Pilipinas ang infrastruktura at mga hakbangin laban sa mga kalamidad. Sa pagsasalita ni Teodoro sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pasay City, sinabi nito na kailangang paghandaan ng bansa ang anumang emergency, kabilang ang posibleng pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na pagulan dulot ng habagat at mga bagyo. Kabilang na rin dito ang nararanasang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng kalihim na maaring basehan ng Pilipinas ang mga best practices ng ibang bansa pagdating sa disaster response.
9: However, for our own sake in the Philippines, we need to invest actually in once again building our infrastructure, our mechanisms, our adaptation systems in the face of more unpredictable and more violent disasters with greater effects to our people, particularly complex emergencies which you have a volcanic degassing coupled with the effects of a southwest monsoon which convert and translate into lahar once again in several areas.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gastos sa mga pasyenteng na-confined sa ospital ng mas maikli sa 24 na oras. Sagot pa rin ng PhilHealth. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas ang bagong panuntunan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth hinggil sa inpatient admissions o confinement sa ospital ng mga pasyente. Ayon sa state insurer, hindi na kailangan pang manatili ng 24 oras sa ospital ng pasyente para magamit ang kanyang benepisyo. Batay sa inilabas sa Circular 2026-0013, Sasagutin na ng PhilHealth ang anumang inpatient admission na wala pang 24 oras dahil sa kinakailangang ilipat ng ibang ospital o emergency transfer. Gayun din ang mga admission na nauwi sa pagpanaw ng pasyente ay kay Dr. Alfred Philip de Dios, PhilHealth Vice President at Quality Assurance Group at Corporate Spokesperson. Magiging epektibo ang circular bukas Setyembre 18 matapos itong mailathala sa mga pahayagan noong Setyembre 3. Layo din ng polisiya na mapalawak ang access ng mga PhilHealth member sa kanilang mga benepisyo at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot.
11: Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya. Okay? So bibilang tayo mula doon na exacto 24 hours. But if it goes beyond that, yung mga inpatient things na ang maaaring nila ma-avail.
10: Pero paglilinaw ng PhilHealth para lamang sa ang automatikong coverage na hindi aabot sa 24 oras sa mga malulubhang kaso o life-threatening medical conditions at nakadepende sa medical necessity ng inpatient admission na suportado ng dokumento. Bukod dyan, hindi rin sakop ng bagong panuntunan ng consultation, outpatient procedure o oobserbahan lang na pasyente dahil covered naman ito ng outpatient emergency care benefit package. Gayun din ang pasyente na dead on arrival o mga kasong idineklara lamang na namatay nang wala nang isinagawang medical na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
12: Viber.

0: Aquino y Aquino International Airport on NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ay hudyat na ng pagsisimula ng construction ng underground station at mga connecting tunnels na mag-ugnay sa paliparan at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maasahan at accessible na biyahe para sa mga pasahero, negosyante at turista. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng railway systems bilang prioridad ng kanyang administrasyon.
1: Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of National Defense muling giniit na walang karapatan ng China na iutos ang pagalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: And their narrative of whatever sha-sha-sha and tau-tau-tau which the world doesn't recognize together with their non-dash line is something that we should not even give.
4: Mariing iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ng China na utusan ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing matapos ang dalawang araw ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o AMCDR sa Maynila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito ay matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para sa permanenteng pananatili nito sa Ayungin Shoal. Nauna nang mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasundo ang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
3: They have no right to say that. So it is beyond their jurisdiction and beyond any form of intervention under international law.
4: Tinig ni DND Secretary Teodoro. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon matapos ang mahigit sa 18 buwan ng pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Dumalo si Duterte sa 3rd status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Carner, itong unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte. Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference sa anumang oras nang hindi na kailangang humingi ng permiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, hiniling naman ni Presiding Judge Joanna Carner sa prosecution na pag-aralan ang pagbabawas sa bilang ng mga testigo at ang 15,000 ebidensya ang iaarap sa paglilitis. Ayon naman sa prosecution, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para may presentang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano naman ng trial chamber na simulan ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House prosecution tiwala sa lakas ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte anuman ang maging voting threshold. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na sapat at malakas ang kanilang mga ebidensya upang mahatulan si Vice President Sara Duterte anuman ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson at dating

0: Ligaw del Norte Representative Ace Barbers. Nakatutok sila sa paglalahad ng matibay na kaso sa 4 na Articles of Impeachment, partikular sa paghaharap ng mga saksi at ebidensya para sa Article 4 at 1 batay sa mga opinion ni Retired Chief Justice Renato Puno at Temio Panganiban at Hilario Davide Jr. at maging si Associate Justice Adolfo Ascuna. Nilinaw ni Barbers na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan na lumitis at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Bagamat ipinauubaya muna nila sa discretion ng Senate Impeachment Court ang issue sa voting threshold, bukas pa rin ang posibilidad na maglabas sila ng opisyal na posisyon ukol dito sa pagsisimula ng mga oral arguments sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
1: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging decision o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Rizon Diveros, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Lusot na sa ikatlutuling pagbasa ng Senado ang panukal ng batas na naglalayong palakasin ng mga safeguard para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 o ang panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ang panukala kay 6-year-old Sandy Garvillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Inaatasan din ng Department of Tourism na magpatupad ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements.
5: The Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The court noted that almost 4 decades have passed without Congress defining and prohibiting political dynasties as the Constitution directs. For 39 years, Congress has been unable to complete this constitutional task. We now have a bill that has already gone through committee hearings and has reached the plenary. We do not have to begin again from zero.
6: So we will talk to the new chairman and the new vice chairman. What is best to get this bill going?
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agarang pagpasa ng isang tunay na anti-political dynasty law, panawagan ng Minority Solon. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, report.
7: Hindi na dapat patagalin pa ang pagkakatibay sa anti-political dynasty law. Ito ang binigyan ng ginamamayang Liberal Party List, Representative Willa Bilino, kasunod ng ruling ng Korte Suprema na nag-uutos sa Kongreso na aksunan ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Ayon kay Bilino, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na nagpasa ng natirang batas ay maituturing na grave abuse of discretion. Di inaman ba batas magiging mas mabigat ang natirang paglabag kung lalo pang maaantala ang pagpasa ng tunay na anti-dynasty law o kung ang batas na lehitimo na magpapalakas sa political dynasties ang isa sa batas. Gipidrima, hindi na sinuportahan ang bersyong itinasang Kamara kaya maasa siyang ang bersyong aaprobahan ng Senado ay tunay na magbabawal sa political dynasties. Umaasa rin sa nakapagsumalans na sa Bicameral Conference Committee panukala mananaig ang tunay na diwa at layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ombudsman, narawagan ang responsableng pag-ulat ng media sa kaso ni Senator Marcoleta Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan ng Office of the Ombudsman sa media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan kaugnay ng plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Ito kasunod ng isang ulat ng isang pahayagan na tumalakay sa testimonya ni Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaye Henson tungkol sa umunoy mga donor ni Marcoleta. Ayon sa ombudsman, maaaring magdulot ng maling impresyon ang pagbanggit sa mga hiwalay na bahagi lamang ng testimonya nang wala ang buong konteksto ng ebidensyang iniharap sa korte. Iginiit ng ombudsman na iba pang mga ebidensyang nakatala na naging batayan ng pagsasampa nito ng kaso. Hinimok naman ito ang media na mag-ulat ng tumpak, patas at may sapat na konteksto lalo na sa mga kasong may malaking interes ng publiko. Binigyan din nito na ang Sandigan Bayan o Antigraft Court ang magtatakda ng bigat at sapat na halaga ng mga ebidensyang iniharap sa korte sa mga bawat kasong isinasampa nila. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard binaba ang kabuuang bilang ng pasahero sa nasunog na MV June Aster. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster ang napatunayang hindi nakasakay sa barko bago ito mali sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa mga pasahero ang nagkamaling makapag-book ng biyaheng Maynila papuntang Coron, kalip na Coron papuntang Maynila. Ang ikaapat naman ay nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Dahil dito, ibinaba ng PCG sa 128 mula sa dating 132 ang kumbirmadong bilang ng mga nakasakay ng MV June Aster. Sa pinakuling tala, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, habang 8 pa ang pinaghahanap o nananatiling nawawala. Patuloy naman ang PCG sa pagberipika at pagtutugma ng mga impormasyon sa ticket manifest ng barko. Matatanda ang nasunog ang nasabing barko bago makarating ng Coron, Palawan nitong September 9. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sining kultura at teknolohiya magsasama-sama sa pagbubukas ng 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Magbubukas ngayong Biyernes, September 18, ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao, Quezon City upang ipagmalaki ang yaman ng siningan ng paghahabi sa bansa. Ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo hanggang September 20 ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Narito ang pahayag ni Zyla Payag, ang Head ng Technology Transfer, Information and Promotion Staff ng DOST-PTRI.
11: So ang layunin nito ay pagsama-samahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa.
10: Kabuuang nasa 29 na weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang magpakita ng kanilang mga produkto at kultura. Kabilang sa mga lalahok ang mga artisan mula sa Abra, Camarines Sur, Oriental Mindoro at ang Tribong Tiboli. Bukas ang festival para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpasok para sa mga nagnanais sumuporta sa mga lokal na komunidad ng mga manghahabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman mga kaibigan ang balita sa Ibayong Dagat. European Commission nanawagan ng pagkakaisa sa mga bansang miyembro ng European Union sa harap ng malalaking pagsubok. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan ng European Commission sa mga bansang miyembro ng European Union o EU na magkaisa upang harapin ang malalaking hamon sa rehiyon kabilang ang climate change, artificial intelligence at namitinding kompetisyon mula sa China. Ayon sa ulat ng Reuters, ilalatag ni European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang taunang talumpati sa European Parliament ang mga prioridad ng EU para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pangangailangan na mapanatili ng Europe ang sariling kakayahan sa enerhiya, raw materials at malinis na teknolohiya. Kasabay nito, nais ng EU na palakasin ang ugnayan sa Canada na nakikitang mahalagang partner upang mabawasan ang pagdepende ng Europe sa China para sa mahalagang materyales. Inaasahan ding pag-uusapan ng trade deficit ng EU sa China, epekto ng AI sa trabaho at cybersecurity, climate adaptation at migration. Samantala, nakatakda namang magsalita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa European Parliament upang ihayag ang kanyang pananaw sa alyansa ng Canada at Europe. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nasungkit ang panalo sa Spanish Grand Prix sa Madrid. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Muling nanaigan championship leader na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa unang edisyon ng Spanish Grand Prix na idinao sa Madrid Circuit sa Madrid para sa round 14 ng Formula 1 2026 season noong Linggo. Nagawa ng paraan ni Antonelli na makuha ang panalo matapos na naging virtual safety car sa karera na kung saan pumabor ang strategy para sa Italianong driver kontra sa pole sitter at reigning champion na si Lando Norris ng McLaren. Tumapos lamang sa ikatlong pwesto si Norris, samantalang P2 naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Susunod na karera sa F1 2026 season ang Azerbaijan na gaganapin sa September 26. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA,
17: Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. National Historical Commission of the Philippines nanawagan sa mga LGUs na huwag tumigil sa pananaliksik tungkol sa kasaysayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ronnie.
20: Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang patuloy na pananaliksik ng ibang bayan sa bansa upang mas malaman ang kasaysayan ng bawat lugar. Ito ang sinabi ni NHCP Chairperson Regalado Trula Jose Jr. matapos ang pag-turnover sa historical marker para sa base revolt ng bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam kay Chairperson Jose Jr., mahalaga ang patuloy na pananaliksik dahil pwede o hindi masyadong accurate ang kanilang nasabi. Aniya, karamihan sa kasaysayan ay nakasulat ito sa lingwaheng Kastila kahit nararapat na ang mananaliksik ay marunong din sa salitang Kastila at hindi na kailangan ng banyaga upang ito ay basahin. Kahapon ay ipinagdiwang at inalala ng bayan ng Pidig, Ilocos Norte ang 219th na anibersaryo ng pag-aalsa ng mga Ilocano upang pigilin ang pagmonopolya ng mga dayuhan sa kanilang produktong basi o sugarcane wine. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 200 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija tumanggap ng kanilang land tenure documents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mildred.
21: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng emancipation patents at certificates of land ownership award na sumasaklaw sa kabuuang 107 ektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangungunan ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr., kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARBs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares na mahagi rin ng DAR Nueva Ecija ng Alert Arbo Checks na nagkakahalaga ng 6.7 million pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawaing pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga magsasakat LGU sa Oriental Mindoro, pinaganda sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom.
22: Pinaganda ng pag-asa mga magsasaka at local government units sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa papalakas na El Nino. Bate sa ulat na ipinabatid ng pag-asa, isang moderate at malakas na El Nino ang nakakaapekto sa tropical Pacific at maaaring mas lumakas ang nivel nito sa mga susunod na buwan at inaasahang maabot ang peak conditions ito bago matapos ang 2026. Idinagdag pa ng ahensya na maaaring maranasan ang nasabing phenomenon hanggang kalaghatian ng 2027. Anila, ang nasabing weather pattern ay magbubunga ng below normal rainfall sa ilang mga lugar sa Pilipinas na magbubulot ng tagtuyot sa Oriental at Occidental Mindoro na maaaring makaapekto sa agriculture sector. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 200 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Albay. Nabigyan ng bagong pabahay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Gary,
0: umabot sa 200 pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang nabigyan ng bagong pabahay ng National Housing Authority Region 5, katuwang ang lokal ng pamahalaan ng Malilipot, sa isinagawang turnover and acceptance ceremony sa Malilipot Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Binitayan, Malilipot, Albay. Kasabay ito ng nationwide activity ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang susi sa kanilang housing units. Ayon kay NHA Region 5 Acting Regional Manager and Officer in Charge Engineer Rolando Ramos, nasa 40 square meters ang bawat lote at may 2 kwarto. Tiles, kisame at pintura, kompleto rin ang proyekto sa konkretong kalsada, underground drainage, water system at electrical distribution system. Gayon din ang health center, livelihood center at materials recovery facility. Nasa 79% na ang completion ng phase 1 habang nakatakdang tapusin bago matapos ang kasalukuyang taon ng phase 2 na may 413 housing units. Sinabi ng NHA Bicol na sila na rin ang tutulong sa proseso ng individual titling habang pansamantalang sasagutin ng LGU Malilipot ang supply ng tubig at kuryente sa lugar para sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit na namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit 300 bagong pulis na numpa na sa kanilang tungkulin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paul.
4: Nanumpa na sa kanilang katungkulan ang 319 na bagong pulis ng Western Visayas sa isinagang oath-taking ceremony sa Police Region Office 6 Headquarters. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio ang panunumpa sa tungkulin. Ayon kay General Tuanio, hindi basta-basta ang trabaho ng isang pulis. Dapat alalahanin ng mga bagong recruit ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. Nasa mahigit 1,500 ang nag-apply upang makapasok sa PNP, ngunit 319 lamang ang napili. Pagkatapos ng oath-taking, sa ilalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training. Matapos ang training, i-deploy na ang mga bagong pulis sa iba't ibang istasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 1,000 banging isda sa Cebu nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sheila.
6: Umabot sa mahigit 1,000 manging isda mula sa mga bayan at lungsod ng Cebu ang nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ang mga binipisyayong manging isda ay mula sa City of Naga, Miglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City at Liloan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal mula sa PAFP sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture or DA sa Central Visayas. Parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamalaan para sa mga mangingisda. Ang dalawang araw na payout ay isinagawa sa conference room ng regional office ng BFAR 7 sa lungsod ng Cebu. Layunin ang pamamahagi ng tulong na ito ng pamalaan na mabigyan ng agarang suporta ang kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna na patuloy ng hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 200 pamilya sa Mbawab, Davao de Oro, nagtapos na sa 4Ps. LGU nakahanda naman para sa patuloy na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Marcel.
7: Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang 212 na pamilya sa Mawab, Davao de Oro matapos makumpleto ang kanilang paglahok sa programa na naglalayong makatulong sa mga pamilyang makaabot sa mas matatag at sariling kakayanang mamuhay. Formal silang nag-exit sa programa noong nakaraang Martes, September 15 sa ginanap na 4Ps Breakthrough Graduation and Exit Ceremony. Hindi naman natatapos sa pag-exit sa 4Ps ang suporta para sa mga pamilya dahil iniendorso sila sa Municipal Government of Mawab upang maikonekta sa iba pang programa at serbisyo gaya ng livelihood, employment, capacity building, guidance at iba pang angkop na tulong. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan at partner institutions kabilang ang MSWDO, MPDO, CTEC, DSWD Sustainable Livelihood Program at DSWD 11 4Ps. Tiniyak naman ni Mawab Mayor Mayril Apit sa o ang patuloy ng LGU sa pagbibigay ng access sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Nagpasalamat naman ng mga 4Ps graduate na naging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ang programa dahil natutunan nilang mas magsikap at tumayo sa sariling kakayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DMW sa Caraga Region nagsagawa ng biyaheng entrepreneurship sa mga dating OFW bilang alternatibong kabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May.
8: Nasa 23 dating overseas Filipino workers o OFWs ang binigyan ng pagkakataong matuto at tuklasin ang hydroponics at urban farming bilang alternatibong kabuhayan sa ilalim ng Biyaheng Entrepreneurship Program ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga. Isinagawa ang pagsasanay sa Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponic system, drip irrigation at iba pang pamamaraan sa urban farming. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa greenhouse ng dating OFW na si Renante Andoy na matagumpay na nakapagtayo ng sariling lettuce production business gamit ang hydroponics. Ibinahagi niya sa mga kalahok ang kanyang karanasan sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Sa pamamagitan ng Biyaheng Entrepreneurship, patuloy ang DMW Caraga sa pagbibigay ng mga bagong kasanayan at oportunidad sa negosyo upang matulungan ang mga nagbalik na OFW sa kanilang muling pagbangon at magkaroon ng sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Hinatuan, Surigao del Sur, nabigyan ng pondo para sa proyektong pangkabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Daplaya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Raymond.
9: Hurman ng ipinagkaloob sa mga miyembro ng isang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, ang pondo para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang municipal check turnover para sa mga benepisyaryo ng nasabing SLPA sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ano sabing cheque ay may kabuang halaga na 447,323 pesos upang ipambili ng isang tourist boat. Pinangunahan ang nasabing turnover ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer Sunrise Tumanda, ang Local Planning and Development Officer at ang Pangulo at mga opisyal ng United Solo Parents SLP Association. Ang tulong na ito ay higit pa sa pinansyal na suporta dahil ito ay isang oportunidad para sa mga solo parent upang mapalakas ang kitang kabuhayan, maging mas independent at makalikha ng mas mabuti at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat at isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ngayon po'y Thursday na. At siyempre sa number coding ng MMDA, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Yun po yung nagsimula na kaninang alas 7 hanggang mamayang 10 a.m. And mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. O, pambungad natin, ha? Traffic update muna, direkta mula sa MMDA, Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ang maghatid po sa atin, direkta mula sa MMDA, Metro Bay, Jojo Diendo. Jojo, good morning!
4: Good morning po.
3: Okay, hingi kami ng traffic update mula sa inyo dyan sa MMDA, Metro Bay. Please, Jojo.
4: Opo. Magandang umaga po sa inyo, Radyo Pilipinas. Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Unahin natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Ang gagaling po dito sa Andres Bonifacio Monument. Hanggang dito po sa Adeo Susay, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas mo niya, ituloy-tuloy po hanggang sa dumating po tayo dito sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po yan. Sa Ortigas Avenue, sa Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella hanggang dito po sa Venja, mabagal na daloy ng trapiko ang mararanasan po natin. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Cabrera Pasay hanggang Top Avenue intersection ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po sa Po Avenue Boulevard ay mabilis na po na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Tungo naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Mula po dito sa FB Harrison hanggang dito po sa Top Avenue intersection ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At pag lagpas po niyan, hanggang dito na po sa, ay tuloy-tuloy na dali ng tropiko. Subalit pagdating po dito sa Magallanes Station, hanggang dito po sa Buendia Avenue, Kalayaan, moderate to heavy traffic po ang mararanasan natin dali ng tropiko. Paglagpas po niya, ituloy-tuloy na tropiko. Subalit pagdating...
3: Jojo! Nawala si Jojo Jendo. Nawala na, no?
4: Pulibag dahil mabigat po na dali ng trapiko ang mararanasan. At paglagpas po niya, hanggang dito na po yan, tutuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Andres Bonifacio Monument ay mabilis na dali ng trapiko ang mararanasan natin. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayon ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe mula alas 7 kaya hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras ito mula dito sa tanggapan ng MMDA base. Ako si Jojo Jendo. Nag-uulat. Magandang umaga po.
3: Good morning, Jojo Jendo. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Hoy, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Hoy, ito ha. Oh, yung mga regular na sumasakay ng MRT Line 3. Ito ha. MRT 3 nakapagtala po ng bagong record high sa daily ridership. Paramay ng paramay ang tumatangkilik sa MRT 3 ha. Mas practical nga naman sumakay ka ng tren kaysa magdala ka ng sariling sasakyan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary!
5: Alan, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung pagtangkilik na ating mga kababayan dito nga sa MRT 3 matapos na makapagtala ito ng bagong record high sa daily ridership ngayong taon. Umabot kasi sa 502,264 ang bilang ng mga pasaherong sumakay ng MRT 3 kahapon, September 16. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumampas sa 500,000 ang daily ridership sa MRT 3 matapos na maitala rin yung 501,875 na pasahero noong August 26. Kasama sa kabuang bilang, yung mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay para sa mga kawanin ng gobyerno na isinagawa buong araw kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ngayong Webes, Alan, September 17, tuloy-tuloy ang libreng sakay para naman doon sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa naman yan sa Global Identity Day. Maaari lamang ipakita yung kanilang physical national ID o kaya naman yung digital national ID o e-fill ID na nasa paper format para makapag-avail ng libreng sakay. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mary, pakiulit mo naman daw yung window ng libreng sakay sa araw na ito para sa MRT 3, please. Simula kanina ng alas 7 ng umaga.
5: Hanggang alas 9 ng umaga, Alan. Yan para sa national ID holder. At mamayang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sakto-sakto yan dahil yan yung mga rush hour talaga, lalo na yung mga manggagawa. Kaya
3: yes,
5: pwede na po mag-avail ng libreng sakay sa MRT ngayong araw para doon sa mga national ID holder.
3: Okay. Thank you, Mary.
5: Balik sa inyo, Studio Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much, si Mary Ann Bastasa, mga kaibigan. No? So, MRT 3 may bagong record high pagdating po sa daily ridership. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
10: A moment for you.
9: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 17 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, si Undersecretary Joe Torres. Yusek Joe, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
3: Yes, sir. Of course, mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghatid ng impormasyon, lalo na sa mga makabuluhang pangyayari sa ating bansa. Well, noong Lunes, of course, ang kauna-unahang Bangsa Moro Parliamentary Elections diyan po sa BARMM. At of course, ang partisipasyon ng media sa pagkakaloob ng impormasyon sa ating mga kababayan ay napakahalaga. Ano pong mga feedback na nakakarating sa inyong tanggapan pagdating sa naging pagko-cover, ika nga, ng ating mga kasamahan sa media diyan po sa katatapos lamang na Bangsa Moro Parliamentary Elections, Yusek Joe, sir?
11: Yes po, maganda naman po yung naging feedback sa atin ng mga kasamahan natin sa media, lalong-lalo na yung mga nandun talaga sa field, kasi bago pa ang halala noong Sabado pa lamang ay naka-set up na po yung ating monitoring center sa Marawi City, dito sa Cotabato City, at may isa pa na manned by DILG sa Zamboanga City. Meron din tayo dito sa Quezon City, yung CICC. Andyan din po yung ating mga kasamahan sa PTFOMS upang i-monitor yung mga pangyayari doon sa BARM. Doon naman sa field, doon sa Marawi at sa Cotabato City, andun po physically ang ating mga kasamahan, yung PTFOMS, at doon nakikipag-ugnayan sa mga media personnel, yung mga reporters, mula sa mga local hanggang foreign na mga media na nandoon. At we gave them mga advice. At the same time, may mga kumonsulta sa atin. Meron naman tayong mga binisita talaga doon sa mismong sa mga sa field, at sumama tayo sa kanilang pagbisita sa mga polling precincts at sa ibang areas po.
3: Yan. At syempre, yung mga specific needs ng mga kasama natin, halimbawa yung kinakailangan kumuha rin ng mga footages, kinakailangan kumuha ng mga live audio and video interviews, ito naman po ay kumbaga natugunan yung ganitong mga requirements ng mga iba't ibang mga media organizations sa Yusek Joe, sir.
11: Yes po, kasi bago pa yung halalan, as early as last year, nagkaroon na po tayo mga media orientation para doon sa mga media na mag-cover doon sa barm elections at alam naman po nila yung gagawin, even yung mga safety protocols. Wala pong pinagbabawal as long as, for example, sa mga polling precincts doon, may mga accreditation na may mga kasama na media, kasi even yung mga IDs during the 2025 national elections nagamit naman nila yung mga hindi nakapagpa accredit this time. Pwede naman po yung last year. So there were no problems. May isa lang yung medyo nagkaroon ng confusion pero naayos naman kaagad. Mm-hmm. Doon naman sa mga pangyayari, for example, doon sa may mga pumutok,
12: opo.
11: Wala naman pong pinagbawal as long as i-observe nila yung kanilang yung safety protocols.
12: Mm-hmm. Okay. Well, on another matter, Yusek Joe, we understand na ang PT Forms patuloy din na pinalalakas ang ugnayan ng inyong collaboration with other agencies of government para higit na mabigyan ng highlight, ika nga, ang mga pangangailangan, ika nga, ng ating mga media practitioners all over the country

0: at the same time with the Public Attorney's Office, CHR at iba pang mga ahensya para mas malawak yung pagtutulungan natin para mapangalagaan yung ating mga kasamahan sa media, lalo-lalo na yung kanilang seguridad at saka kaligtasan.
1: Mm-hmm. Okay. Halimbawa, ito nabanggit nyo, partnership with the Public Attorney's Office. Ito ay, paano po, may kaugnayan naman sa aspetong tulong legal kung sakaling may mga kasama tayo sa pamamahayag na nangangailangan ng legal assistance sa USEC, sir?
0: Yes po, yan po yung isa sa pinakamalaking hamon ng mga journalists, yung tipong pag nadimanda, walang pambayad sa abogado. So ngayon, kung ito ay related sa kanyang exercise of freedom of expression and opinion, for instance, meron siyang kaso related halimbawa sa libel, cyber libel, o kaya yung mga unjust vexation na usong-uso ngayong ginagamit na ano na demanda laban sa mga mamahayag, andyan po yung power natin upang tumulong sa kanila at magbigay ng libre na legal assistance po.
1: Ayan. Okay. USEC Joe, sir, in closing, ibanggitin mo na rin yung oras ng programa mo dito sa Radyo Pilipinas tuwing weekend. Please go ahead, USEC Joe, sir.
0: Yes po, una-una, siguro magpasalamat ako sa lahat na ahensya na tumulong sa atin doon sa successful na ginawa nating QRT, yung Quick Reaction Team at Monitoring Center sa iba't ibang lugar ng BARM. Opo. During the elections. At syempre sa mga kasama rin sa media, sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan na rin for their safety and security. At syempre, inimbitahan ko yung lahat para makinig sa ating programa every Saturday, 1 to 2 p.m. yung media ngayon sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat, Sir Alan.
1: Yes, sir. USEC Joe Torres, salamat po na marami for the updates and the information mula sa PT Form, sir. Thank you. USEC Joe Torres, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, Mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Patrol.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Mga kaibigan, 27 minutes po makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po hihingi muna ng update sa Department of Social Welfare and Development. Napakarami hong iniandog na tulong, ika nga, o programa ang ating Department of Social Welfare and Development para dito sa handog ng Pangulo program. Makakausap natin this morning ang tagapagsalita po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlawa. Sek Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
6: Opo, tuloy-tuloy ang mga programa na inihandog ng ating DSWD. May kaugnayan po dito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sek, hingi lang kami ng mga updates sa aspetong yan, ma'am, please.
7: That's correct, Alan. Noong nga pong Lunes, tayo ay nakibahagi sa handog ng Pangulo bilang bahagi na rin po ng selebrasyon ng 69th nakaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, Alan, na sa kanyang kaarawan, siya mismo ang naghandog ng iba't ibang mga tulong at serbisyo para sa ating pong mga kababayan. And as I've mentioned, nakiparticipate nga po ang DSWD at iba't ibang mga services ang ating pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan across the nation. Lahat po ng ating mga representatives, ano po, ay nag-provide, lahat ng representatives natin in all our field offices have provided any of the following. Of course, yung assistance to individuals in crisis situation.
6: Apo.
7: Yung ating uplift assistance. Meron din tayong WE support. Meron din tayong supplemental feeding program, particularly the awarding of certificates and utensils. Nagkaroon din tayo ng ceremonial turnover of sub-projects under the Kalahi Seeds. Meron din po tayong mga ipinamahagi na mga sustainable livelihood program for our beneficiaries. Nagbukas din ang ating walang gutom kitchen at nakapag-serve sa mga individuals na nakakaranas ng kagutuman. Yung ating ding pong mga care vans in coordination of course with the National Council for Disability Affairs ay nakapagbigay tulong din sa iba't ibang mga persons with disabilities na i-distribute din natin yung commemorative unified persons with disability ID in some areas at nagkaroon din tayo ng emergency cash transfer payout in several areas at nakapamahagi din tayo ng mga family food packs at nakapag-serve din tayo ng hot meals using our mobile kitchens. So ito yung mga ating mga services ano po na na-extend sa mga beneficiaries natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
6: Ayan. Okay. Nabanggit mo, Sek Irene, ma'am, yung aspeto ng livelihood assistance para doon sa mga talagang targeted beneficiaries. So maliban dito sa tulong na ito, we understand meron ding aspeto ng capacity building para equip ng mga skills and knowledge yung mga kababayan natin kung ano man yung larangan ng negosyo na gusto nilang pasukin, Sek Irene, ma'am.
7: That's correct, Alan. Alam mo po, sa Sustainable Livelihood Program, we really capacitate our program participants or ating mga beneficiaries. Hindi lamang po sa pamamahagi ng Seed Capital Fund tayo tumutulong.
6: Opo.
7: But likewise, ano, doon sa aspeto ng pagpapaunlad at paglilinang ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, nang sa gayon maayos nilang maitaguyod ang pipiliin nilang negosyo. Kaya ang Sustainable Livelihood Program is really a capacity building activity to enable, no, enable the poor and the vulnerable households and individuals to increase their capital assets. So para makapagtaguyod ng isang negosyo, kinakailangan talaga bigyan natin sila ng tama at sapat na kaalaman at malinang yung kanila pong mga skills. Kaya merong ano ito, merong mga trainings, may capacity building activities bago makapag actually diyan ano binabahal, tinuturuan din natin sila makapag-prepare ng project proposal and na magsasa sa ilalim sa isang feasibility study. Bahagi yan ng social preparation para maging handa sila when we provide the seed capital fund na doon sa pinili nilang enterprise or livelihood activity.
6: Ayun. So, ibig sabihin, ganun ka tindi ang tutok, ha? Pati yung pag-prepare ng mga ano yun? Feasibility study at mga proposal. Aba, project proposal ay kasama pala sa ginagabayan din yan ng DSWD para dun sa mga beneficiaries, ASEC.
7: Yes, because it's part of the capacity building component of the program. Mm-hmm. Hindi lamang talaga pagbibigay ano ng tulong pinansyal, but yung pagmo-monitor din, paggagabay sa kanila para ma-sustain nila yung kanilang livelihood at ito talaga ay mag-progress, umunlad because na-recalibrate natin itong Sustainable Livelihood Program. We will also provide additional program development grants kapag nakita natin na progress, and then we will also assist them further para eventually sila ay sumibol ano at ma-link din natin sa mga financial institutions para lalo pang lumago itong kanilang mga negosyo.
6: Ayun, yung pong aspeto naman ng uplift assistance na nasa part ng ating DSWD, kumusta po ang pamamahagi bahagi nitong handog ng Pangulo Program, ASEC?
7: Well, yes, as nabanggit ko nga, Alan, ano, kanina na bahagi rin doon sa mga tulong na ipinabot natin sa noong Monday at nagpapatuloy ito actually sa mga as we speak, ano, ay yung ding pong uplift assistance na kung saan nakapag-umpisa na nga po tayo doon sa second tranche. Particularly for groups 2 and 3. Kasi kung matatandaan, Alan, yung pong mga kabilang sa groups 2 and 3, umpisan ko sa group 2, ito yung mga kabilang sa CBMS at na-classify nga na poor and near poor na hindi kabilang sa 4Ps at sa walang gutong program. Anim na beses po sila makakatanggap ng ₱2,000. Natapos na natin yung first tranche. So ngayon, nag-umpisa naman na tayo ng second tranche. At sabi ko nga, nag-umpisa na yan nung Lunes at magpapatuloy na hanggang October 14. Now, gayon din po sa group 3, yun naman pong mga SSS members, ano, yung mga kabilang din sa CBMS na hindi lalagpas sa ₱20,000 ang kanilang monthly salary credit, merong SSS disbursement accounts, sila din po ay makakatanggap ng kanila pong second tranche nitong ₱2,000 because they will also receive the uplift assistance for 6 months. So they will just wait for the notification in their application or in their mobile app para malaman kung na-credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung pong ₱2,000.
6: Ayan, nabanggit nyo yung paraan ng pagdi-disburse ng amount ng tulong na ito. Electronic na ho, kumbaga, no? Maximizing the use of digital technology, ASEC Irene, ma'am.
7: Well, for the second tranche of the group 2, we will still use manual payouts para bigyan ng sapat na panahon yung ating pong mga beneficiaries na makapag-enroll doon sa mga digital wallets o sa mga banks na ino-nominate nila. But for group 3, ito po ay talagang purely digital because ginagamit natin yung SSS disbursement accounts ng ating pong mga beneficiaries. So doon na po na i-credit yung kanilang uplift assistance.
6: Okay. Well, of course, makikibalita rin kami update dito sa 4Ps, di ba? We understand na marami at patuloy ang isinasagawang pagsusuri ng DSWD dun sa mga maaring mag-qualify pa sa hinaharap. Pero meron din naman tayo mga kababayan na because of the 4Ps program ay tumaas na kahit paano ang antas ng pamumuhay at maituturing na graduate na sila. So yung mga slots nila ay may pagkakaloob naman doon sa iba pang mga nangangailangan. Update lamang po sa aspetong yan. Ase Kairin, please.
7: Alan, tama. Mahigit 1.7 million households na po ang nag-exit sa programa dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. Taon-taon po kasi natin minomonitor yung improvement in their social adequacy and economic sufficiency using the Social Welfare and Development Indicators. Tool po yan ng mga social workers natin o ng ating mga case managers para makita nga po kung umunlad na o bumuti na o umabot na sa level 3 or self-sufficiency yung antas ng pamumuhay ng ating mga 4Ps beneficiaries. So kapag na-reach po nila yung level 3, sila po ay nag-exit mula sa programa. And tama rin yung nabanggit mo dahil meron pa po tayong mga kababayan na hindi pa naipapasama sa programa but are eligible to be included, sila naman po ay in-enroll natin para mabuo pa rin ano yung ating pong target for the 4Ps benefit 4Ps program. But of course puspusan din yung monitoring natin and yung coordination and collaboration with other government agencies because ang layunin talaga natin dito, Alan, is tiyakin na nagiging maayos yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng ating mga kababayan as pathway to exit poverty. Sa katunayan nga, Alan, nakalimutan ko itong banggitin kanina, pero nagkaroon din tayo ng jobs fair for our 4Ps beneficiaries nitong ang nagdaang handog ng Pangulo noong Lunes. Yung jobs fair na ito, isinaayos natin with the Department of Labor and Employment na kung saan mahigit 34,000 na job vacancies at merong 421 na employers in 79 venues nationwide ang nakapag-participate. So ito, prioritize natin yung mga 4Ps beneficiaries natin kasi talagang gusto natin na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng magkakaroon ng maayos na trabaho.
6: Ayun, okay. Well, Ase Kairin, of course, maraming salamat po sa mga update na ito na inyong pinagkaloob sa mga taga-subaybay natin ngayong pong umagang ito ng Webes. Ase Kairin, ma'am.
7: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinabahagi sa DSWD para tayo ay makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. I'd like to take this opportunity to remind again the public, tamang tulong lamang po sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang kaalaman, impormasyon, hinggil sa mga programa at sa vision na ipinapatupad ng aming pong kagawaran. Again, Alan, maraming salamat. Magandang
6: thank you, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, ito, update yan po sa Metro Manila Subway, ha? Direktang kukonekta ito dyan sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis na transportasyon patungo sa paliparan, tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan ni atin sa atin ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: AJ.
0: Yes, sir. Yes, Boss Alan, dahil nga sa pagsisimula na nga ng construction sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project na inaugurate no ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, ay tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mapapabilis na ang connectivity patungo sa mga paliparan kapag natapos na ang naturang proyekto. Ayon nga sa kalihim, na magiging kauna-unahang mass public transport system na direktang magkokonekta sa pangunahing paliparan ng bansa, ang Metro Manila Subway Project. Target na makumpleto, Boss Alan, ang buong 33 kilometer na Metro Manila Subway sa ika-4 na quarter ng taong 2020, 31. Kapag operational na Bosalan, inaasang aabot ng halos 40 minutes na hamang ang biyahe mula Valenzuela City patungo na IA Terminal 3 mula sa kasalukuyang mahigit kumulang isang oras at 10 minuto. Pinondohan ng naturang proyekto Bosalan ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magkakaroon ng 17 station at inaasang maglilingkod sa libo-libong pasahero araw-araw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, AJ Ignacio. Update po yan diyan sa subway system na ang latest ay yung groundbreaking ng stasyon diyan po sa NEA Terminal 3. Pinangunahan po yan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mamaya naman, makikibalita tayo sa DMW. Particular dyan sa Region 4A. Ha? Dito po sa mga update na pinagkaloob ng DMW sa mga kababayan natin dyan po sa Region 4A. Ha? Meron pong tulong na nasa ilalim ng action fund ng DMW. Kaugnay pa rin ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat o serbisyong sapat para sa lahat. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 44 minutes sa makalipas pong 7 AM. Makakausap natin ngayong umaga Regional Director po ng Department of Migrant Workers diyan sa Region 4A, Southern Tagalog Region. Si Director April Gan Casabuena. Director April, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Alan.
6: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update dito po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na nakatanggap ng tulong. Ito'y sa ilalim pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Diyan po particular sa inyo sa Region 4A, ma'am, please.
8: Opo. Naku, Sir Alan. Maganda-maganda ho yung inyong topic ngayong umaga ho. Noon hong Monday ay nagkaroon ho ng nationwide na simultaneous na handog ng Pangulo, serbisyong sapat ho para sa lahat. Dito ho sa amin, sa Calabarzon o ang Region 4A ho, sabay-sabay din ho namin yung ginawa sa 5 provinces ho namin. Lahat po sa Region 4A po ay initially noong September 14 po ay nakakuha po in total po ha sa buong region po ng 4A.
6: Opo.
8: Ay nakatotal po kami ng 22 million sir.
6: 22 million na pesos na halaga ng tulong na pinagkaloob sa mga OFWs at kanilang mga pamilya, Director April.
8: Opo, Sir Alan. Bali, yun po ay sa lahat na po ng provinces po ng Region 4A sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
6: Ayun. Kumbaga, ito ba ay in the form of cash at may iba pang mga uri ng incentives din na pinagkaloob sa kanila, ma'am?
8: Opo, bali Sir Alan, yun po talaga ay yung atin pong pinamigay po nung during the handog ng Pangulo no September 14. Yun po ay in the form of cash under the action fund po ng OFW.
6: At pag sinabing action fund ng OFW, ito ay nakatutok talaga para doon sa ating mga overseas Filipino workers para ika nga ay makatulong sa kanila sa paraang halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo. yung mga ganun. O halimbawa, yung mga kababayan natin na dating OFW pero nag-decide na na, teka muna, dito na muna ako sa Pilipinas. Paano kaya ako makakapagsimula muli? Yung mga ganun, Director April.
8: Opo, Sir Allen, tumak na to pa ako ang sinabi ho ninyo. Actually ho, ang Action Fund ho, acronym ho yan. Ang ibig sabihin ho nun ay Agaram Kalinga at Saklolo para ho sa mga OFW sa nangangailangan. Ito ho ay isa programa o mekanismo ng DMW po para makapagbigay po ng agarang tulong sa mga OFW na sa panahon ng krisis o may matindi ho pangangailangan. Tsaka po, Sir Allen, ma-share ko lang din ho.
6: Opo.
8: Saklaw ho kasi nito ang iba't ibang uri ho ng assistance. Kahit ho nung Monday ay nabigay ho tayo ng cash sa ating mga kababayan na nag-apply na po ng Action Fund nung nakaraan pa po at naibigay na po natin nung Monday. Saklaw po talaga ng Action Fund ay iba-iba hong uri ng assistance.
6: Opo.
8: Tulad po ng medical, financial, yung tulad ng Monday. Tapos may psychological din po or psychosocial. Tapos legal ho, meron din po. Tapos rescue at repatriation assistance. Kasama na ho doon yung pagpapauwi ho ng mga OFWs ho na talagang distress po. Pat kahit na po yung mga pumanaw ho nating OFW. Tapos pareho po siya, ano po, documented, undocumented ho na OFWs ho, talaga ho pinoproseso ho ng DMW.
6: Ayun, okay. So, ma'am, nako, salamat ng marami ha dito sa mga update na inyo pong pinagkaloob sa amin mula sa Region 4A office ng ating Department of Migrant Workers, ma'am.
8: Opo, nako, maraming salamat din po, sir, kasi sa tulong po ninyo, at least malalaman po na ating mga OFWs na ang Department of Migrant Workers po ay patuloy po na tumutulong. Kahit hindi man ho minsan agaran ng tulong, ano man pong uri ng tulong na pwede po namin ibigay, inagawa po namin.
6: Opo. Yes, ma'am. Salamat po na marami for the information. Good morning, ma'am.
8: Good morning po. Maraming salamat po, Sir Allen.
6: Thank you. Good morning, April. Si Regional Director April Gan Casabuena ng DMW, Department of Migrant Workers, Region 4A. Southern Tagalog or Calabarzon. Yan. Oras natin sa buong Pilipinas, meron ro tayong 49 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 10 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. EDSA Shrine at iba pang lugar may pit na tinututukan ng Eastern Police District. Ito'y kaugnay po ng mga aktibidad na maaaring maganap naman sa September 21. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark.
11: Busalan, mga damag, painiting nga ng Eastern Police District ang kanilang pagubantay sa ilang mahalagang lugar sa kanilang nasa sakupan ni Ruby ng paghahanda na rin sa nakaambang mga aktibidad sa kasabay ng ika-54 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, kabilang sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, gayon din ang Connecticut Street na malapit lamang sa EDSA People Power Monument. Naipitaan niya ang atas sa kanila ni National Capital Region Police Officer NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tiyaking magiging mapayapa, maayos at tahimik ang mga ikinasang aktibidad, habang nasisiguro din anya na igagalang ang karapatan ng bawat isa na makapagpahayag na kanilang saloobin sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, J. Mark Dagala. Update po mula diyan sa Eastern Police District.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oy, teka muna. Happy, happy, happy, happy birthday kay Dong Racho. Ayan, ng May Bunga, Pasig City. Happy birthday po, Mr. Dong Racho ng May Bunga, Pasig City. Pagbati mula kay Miss Ruth at Rich at George. Yan. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Siyempre, bago tayo tuloy magwakas, para doon sa mga nagtatanong, ano kaya magiging itsura ng panahon ngayong araw nito ng Thursday? Darito muna ang weather update direct mula sa Pag-asa Forecasting Center.
3: Rancho Pilipinas Weather!
6: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
12: Good morning po, Sir Alan. Ganyan din sa ating mga tagasubaybay. At sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na dalawang weather disturbance sa loob at labas ng ating FAR. Yung isa ay low pressure area, no, kabubuo lamang po kaninang madaling araw at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base sa ating analysis, hindi naman po ito magiging bagyo at within 24 hours ay babagtasin po nito ang mainland Palawan hanggang sa mag-emerge dito sa may West Philippine Sea at posibleng magdala pa rin po ng mga pag-ulan in the coming days sa kanlurang parte po ng ating bansa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng FAR, Tropical Storm, na may international name na Duzuan at huling namataan 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng FAR at babagtasin po itong hilagang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa makarating ng Central Japan by early next week. So wala naman itong direktang epekto or babala or threat sa ating bansa. Yung ITCC pa rin o yung Intertropical Convergence Zone plus the LTA ang magpapaulan ngayong araw, asahan ng mataas na chance ng ulan over Visayas, Mimaropa, Bicol Region, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao and Caraga, maging sa mga probinsya pa ng Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Mag-ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pa rin po pero mga saglit lamang or mga localized thunderstorms na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kaya muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo.
6: Thank you, si Benny Estareja mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 17, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
26: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: This is a public service announcement.
27: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
3: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
28: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na